0: accountability hindi pagpigil sa pagtakbo ng Vice Presidente sa 2028. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga!
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
4: ganito kasarap,
2: maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko, at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: hatid namin sa inyo hanggang alas 12 na tanghali kasama ang isang baby ng bayan, DJ May!
1: Yes na yes yan! At syempre, ang tito mong makulit pagdating sa radyo, yan din ang makakasama natin. This morning, Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa paborito mong bitabina sa umaga, Favorite Vibe! Sa 92.3 FMR!
1: Favorite Music Radio!
0: Ka-vibes! Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Oras 8:23.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Ang siksi mo na! Ang lupet!
5: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
4: Ang lupet!
5: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo!
4: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes!
4: Wow!
5: Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
5: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to.
5: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
9: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip!
4: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Laro tayo!

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, ngayong araw ng Martes, July 14, 2026, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy birthday!
4: Ganun! Tara, kantara tayo, DJ May!
1: Let's go!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang inumin!
1: Hey!
4: Sa'yo ang pagkain!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
4: Sino-sino ba ang may mga birthday ngayong araw
1: nito? Eto nga! Happy birthday kay Mr. MVP!
4: Sino
1: kay Manuel V. Pangilinan!
4: Uy! Si Manny Pangilinan! Happy birthday po!
1: At hindi lang yan! Meron pa isa sa sikat na singer na talaga namang... Pag ito'y pinakinggan mo, madudurog ang puso mo, bigla ka magre-relapse. Walang iba yan, Jed Madela!
4: Uy, happy birthday, Jed Madela!
1: Ito naman, MMA fighter. May kilala ka ba sa MMA fighter?
4: Wala eh.
1: Ay, wala. Ngayon makikilala mo na.
4: Sino ba?
1: Happy birthday kay Conor McGregor!
4: Uy, Conor McGregor! Ito yung famous na MMA
1: hanggang
4: fighter.
1: Hanggang ngayon, sikat na sikat pa rin.
4: Parang kailan lang, kakatalo niya lang.
1: Oo, pero ang laki ng kinikita niyan, ha?
4: Correct.
1: Simula nung nagsimula siya up to now.
4: Grabe.
1: Sana all, bakit hindi ka nalang mag-MMA fighter?
4: Ayoko, mahina ko lumaban.
1: Hindi! Alam mo, hindi ka lugi doon. Wala na kasi sisirain. Charis!
4: Maligayang arawan sa iyo. Ganun din, happy birthday kay Yubes Matulin. Happy birthday!
1: Happy birthday din kay Jesselim!
4: Happy birthday po! Happy birthday din kay Jovelyn Makaraig! Happy birthday!
1: At syempre, nadagdagan na naman ang edad si Julian Factora! Happy birthday!
4: Maligayang karawan din kay Maria Regina Cabrera Cavaras! Happy birthday! Grabe naman yung palakpakan natin sa loob.
1: Sa lahat na nagsiselebrate ng kanilang birthday, happy birthday po. Naway, humaba pa ang inyong buhay, magparami kayo. Kung gusto nyong mabuhay na matagal, go!
4: Oh my goodness, grabe naman yun. Ang kasama sila na magsawa.
1: Diba?
4: At ito pa, dahil birthday mo ngayon, ka-vibes, meron kaming pa-birthday sa'yo. Good news ito. Alam mo ba na magkakaroon o nagkaroon na ng taas presyo sa lahat ng krudo?
1: Anong good news doon? Sabi mo good news yun.
4: Good news para makonsume eh. Dahil ang kada litro ng diesel mga ka-vibes ay nagtaas ng 4 pesos at 60 centavos. Ang gasolina naman ay piso kada litro ang itinaas, samantalang ang kerosene ay 2 pesos and 30 centavos kada litro ang itinaas. Medyo bad news siya ha. Pero kinakailangan talaga natin lang maghigpit ng sinturon dahil nga wala naman tayong magagawa. Dahil ito'y bunso nito, DJ Main, mga ka-vibes, ng muling girian ng Amerika at Iran sa Middle East.
1: Ayun lang, naway pagdasal natin na sana hip-hop-hip. Pero sige, kaya ko yan. Nahapuin ang kanilang mga puso, di ba? Na peaceful, maging peaceful na lang ang lahat ng bagay para hindi tayo nadadamay.
4: Dahil nga sa bunsod ito ng girian ng Amerika at Iran, ay may posibilidad di umano, mga ka-vibes, na magtaas ng 100 piso kada litro na naman ang presyo ng mga krudo.
1: Diba? Ano ba yan? Dagdag na naman sa gastusin natin sa araw-araw. Kaya ikaw, huwag ka na umabsent. Nag-iisip ka pang umabsent ngayon ha. Pumasok ka na, bilisan mo. Habulin mo na yung oras mo.
4: Diba? Kapag nagtaas ang presyo ng mga krudo, ibig sabihin nun, damay-damay na yan, magsasanga-sanga, magtataas din ang presyo ng mga bilihin.
1: Totoo, pagkain. Diba? Kaya kailangan natin ngayon magtipid at magsipag.
4: At nawa ay, syempre, matigil na yung girian na ito ng Amerika at ng Iran na para lahat po ay hindi maapektuhan ng taas presyo ng krudo.
1: Totoo.
4: Sabay-sabay po tayo manalangin na sana'y matapos ito. Kasama ng panalangin na matupad ang ating mga panalangin sa ating
1: araw-araw.
4: para sa ating kaarawan. Kaya naman, sa lahat ng mga may nagbe-birthday ngayon, July 14, ito ang para sa mga gilagid nyo.

0: sa'yo ang pagkain.
1: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
3: Kasama rin ang tito mong makulit pagdating sa radyo, Kiko Kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: The vibes and the pet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Vibes
3: ang lupet.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Talikod. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga kabibes na gising na gising pa dahil kasama niyo pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikod! Bakit ba? Gusto ko yun eh, gusto ko yung word na kalikod. Sana all kinakalikot, no?
4: Gusto mo talagang kinakalikot?
1: Yung bulsa ng aking pantalon para madagdaga ng barya.
4: Practical. Eto na nga. Speaking of practical, DJ Main.
1: Ano na naman yan?
4: Aba, may isang viral picture at video ang in-upload sa online kung saan isang individual ang nagpa-house blessing.
1: Ay, parang nakita ko yan sa feed ko.
4: Pero ang catch dito, nagpa-blessing siya ng bahay na hindi naman pala kanya.
1: Hoy, bakit gano'n? Ano, nilibre niya lang yung kaibigan niya? Bahay ng kaibigan niya ba yun?
4: Hindi ko alam. Para siguro, para nagpa-under lang tong nagpa-house blessing di umano. Para syempre, mas mataas, maganda yung tingin sa kanya ng mga kakilala niya.
1: Masabing, ay, bongga siya. May sariling bahay, may sariling gastos. Ibig sabihin niyang Kiko Kalikot, hinahanap niya ang validation sa ibang tao.
4: Nako po!
1: To impress other people.
4: Nako po!
1: Ganon!
4: Ibig sabihin ito, nako, parang ano sabi mo kanina, social climber.
1: Maling-mali yan. Ito yung nag-trending na Airbnb naman pala yun. Parang nakakahiya yun, no? Ikaw, kaya mo gawin yun?
4: Hindi.
1: Parang saan niya nakuha yung tapang niya yun? Ngayon, nowadays, puro social media na ang daming, di ba ang daming makakaalam agad-agad?
4: Totoo, kasi alam mo yun, di ba? Sa parte ng nagpa-house blessing na to, hindi mo ba naisip na itong in-upload mo pa yung picture ng house blessing na nirentahan mo lang naman pala na Airbnb? Hindi mo ba naisip din na makakarating ito
1: sa
4: lihiti mong may-ari ng bahay? At ito na nga nangyari na nga. Dahil nangarating talaga sa lehiti mong may-ari yung ginawa nitong pagpapa-house blessing ng kanyang nirentang Airbnb. Kaya naman talagang bumubula ang bibig ng may-ari.
1: Tapos nakakahiya pa yun sa mga in-invite mo,
4: diba?
1: No?
4: Pag nakita natin yung picture, ang dami niyang inimbita.
1: Totoo!
4: Siguro.
1: Talagang ano siya, gumastos siya, no? Ano to?
4: Ewan ko dito sa tao.
1: Magkano ang renta niya dito? 5K. Tapos, syempre, buffet pa yan. Sabihin na natin, ang buffet niya, 10K. So, talaga pinagandaan niya, no? Para lang masabi lang talaga.
4: Mm-mm.
1: May maipost lang talaga siya na, wow, ang bongga ni madam.
4: Grabe, sa halagang 5K, pinagsangkalang mo yung kahihiyan mo.
1: Totoo.
4: Alam mo, yung nga ganitong tao, may diferensya na siguro baka kailangan nila magpatingin sa profesional.
1: Wala naman masama eh.
4: Oo, kasi medyo delikado din ko eh.
1: Kailangan na talaga.
4: Delikado
1: pag
4: to
1: hindi mo na kaya i-handle yung insecurities ng katawan mo, diba? Kailangan mo na ng tulong. Grabe na yan. Diba? Sino makakaisip niya?
4: Siya lang.
1: Grabe. Siya lang mukutang eh.
4: Hoy, kung mga ka-vibes ha, para lang sa kaalaman nyo, marami siyang inimbita. At wala pa naman din talagang resulta yung investigasyong ginagawa, yung ginawang pagreklamo nung lehiti mong may-ari. Pero kasi nakakahiya dun sa mga inimbita, talagang napaniwala sila na legit na may-ari yung kakilala nila nagpa-house bless.
1: Totoo, at hindi lang yan ha. Nandun si father, hindi ka na nahiya kay father, dinamay mo pa si father doon.
4: Pati si father na damay.
1: Oo.
4: Di ba?
1: Grabe.
4: Wala naman talaga. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ako po, huwag niyo pong gagawin to.
1: Totoo. Gawin nating inspirasyon yung mga nakikita natin sa social media, sa mga kaibigan natin, kung sila ay nakakaangat-angat sa buhay. Pero naman, huwag naman umabot sa puntong ganyan. Diba na pagiging social climber na, para lang sa validation, para lang sa impression.
4: Alam mo, pwede naman tayo mag-flex. Kasi itong ginawa nito, gusto niya na siguro mag-flex. Pero i-flex natin yung sariling atin.
1: Yung pinaghirapan mo.
4: Huwag tayo mag-flex na something na hindi naman atin. Kasi alam nyo naman, sa social media, kapag in-upload natin, malalaman ng totoo, wala kang pwedeng itago.

0: sarili niya, no?
1: Pero ang tanong din dito ng iba nating mga kapibes, ano ang napala niya sa ginawa niya, di ba?
0: Eh, kala niya, sasambahin siya. Hindi. Pagtatawanan lang siya, yun lang. Sa sobrang greedy mo sa isang bagay. Eh, yun, naging negative tuloy yung balik sa'yo.
1: Pero sa akin ha, para sa akin naman, DJ Main, siguro may pinagdaraanan lang itong ating ka-vibes na ito na, na kinakailangan lang siguro niya talaga ng someone na makakausap, lalo na ng mga professional, para may address yung concern niya.
0: Totoo.
1: Diba? Kasi lahat naman tayo may mga dahilan, lahat tayo may mga rason. Kailangan na siguro may address ng maayos para maitama yung kanyang nagawa.
0: At ganun din yung family niya, sana maging support system
1: yun
0: niya.
1: Tama.
0: Diba? Yun yung magbukas dito sa taong ito na mali na yung ginagawa niya. At kailangan niya talagang pumunta sa mga professional.
1: Yan! Yan naman sa mga ka-vibes natin. Kung napanood mo na ito, nakita mo na ito, ikuwento mo sa amin kung anong iyong opinion, suggestion at violent reaction. Samantala ka vibes, kung gusto niyong bumati on air, pwede kayo tumawag sa
0: 0954-406-1967.
1: At kung gusto mo makausap ng live si DJ May,
0: ay naku, talaga naman, anali ka dito, ikikis kita, huwag tong sawa.
1: Kaya naman, hintay namin ang tawag mo ha, sa number na
0: 0954-406-1967. Tinatawag ko din ang mga ni Kiko Kalikot. Yung mga gising ngayong umagang ito, tapos na magwalis, tumawag na mamaya para sa SKL.
1: Share ko lang ang kwentong may kwenta.
0: At yung mga gusto magpabati on air din, mga nagbe-birthday, anniversary, pwedeng-pwede yan ka-vibes.
1: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at gulitan kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: The Vibes
0: ang Lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The Vibes
2: ang Lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. The Vibes
2: ang Lupet.
0: Uy! Ano yung kinakalkal mo dyan sa cellphone mo? Ay, ikaw ah! Oras natin! 9:25.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Vibes. Isa pa rin Feel Good Tuesday sa lahat ng ating mga kabibes na nakatutok pa rin sa paborito nilang vitamina sa umaga,
2: Favorite Vibes!
4: Kasama nag-isang baby ng bayan, DJ Main!
1: Yeah. At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko! Kalikot! Why? Ano ba, bakit ka ba tawa ng tawa? Gusto mo na pa mag-asawa?
5: Sana.
1: Ay! Napaparinig ka ba?
5: Pwede ka ba?
1: Alam mo, hindi. Mataas ang standards ko. Oo. May
5: easy.
1: Ideal ba ako?
5: Easy.
1: Ano?
5: Relax.
1: Ay.
5: Easy. Dandan. Gusto ko na mag-asawa. Pwede ka ba?
1: Ayoko.
5: Bakit?
1: Hindi. Ikaw ang tipo ko.
5: Oh, boring.
1: Ang alam mo sa akin, easy to get. Kailangan paghirapan mo ko.
5: Oo. Ah, gusto mong trabahuin ka?
1: Oo, gano'n. Trabahuin mo ko. Ano bang kaya mo i-offer sa akin?
5: Bigyan ka na ng ano, chorizo.
1: Ano chorizo? Ayoko na. Ayoko niya. Aliit ha?
5: Ah, ganun. Sige. You want to try?
1: You no, want to try? I don't like. Mapait-pait.
5: Pag nakita mo ito, sabi mo, liamado.
1: Dehado talaga. Hindi liamado. Dehado ako.
5: Excuse me, Dax.
1: Ah, sino nagsabi? Sino nagsabi?
5: Yung ano?
1: Yung ano?
5: Yung
1: sino? O ano? O ano? Hindi ka makapag-react, di ba?
5: Hindi ba sabi? Hindi naman pwede sabihin. Loko-loko.
1: Ay! Loko vibes ba? Natin, no? Tawa ng tawa.
5: Tawa.
1: Gusto na rin mag-asawa.
5: Kilig na kilig. Yes, inget, inget.
1: Huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin naman ang baby ko.
5: Oh. Kain ako.
1: Saan ko siya?
5: Kaya kain mo? Matalsik.
4: Uy, mga kabay, sawag kayo ha para sa inyong mga pagbati at sa ating SKL sa 0954-406-1967. Yung mga gusto mag-share.
1: Oo nga ka, vibes. Kailangan namin ng makakausap.
5: Hmm.
1: Kaya isave mo na ang numero namin dahil maya-maya lang open na. Wow, open talaga sa actually, umaga, no? Yung linya.
5: Actually, open na ngayon. Pwede silang bumati on air.
1: Bakit, teka lang, bakit hindi ka makatingin sa akin?
5: Nakatingin ako sa number.
1: Hindi, ikaw ka nakatingin sa screen. Bakit sa akin ayaw mong tumingin? Eh, nadidistract ka ba sa suot ko?
5: Kitang-kita ko yung anis
1: ano? Very good, good morning! Ganon! Diba? Diba ito yung ano? Ito yung pinangarap mo.
5: Huh?
1: Diba? Ito yung pinapangarap mo tuwing umaga. Sabi mo, gusto mong maging magandang umaga mo.
5: Oo nga, pero...
1: makakita ng malabundok na tanawin.
5: Sumobra naman yung luck. Diyos ko, ginoobo. Ay, nakuhan. Lupet
1: talaga. Okay, vibes. Napakalupet, diba? Kaya isave mo na ang numero namin. 0954-406-1967. At mamaya, mag-uusap tayo. Pag-uusapan natin ang nilalaman ng iyong puso.
4: Yan. Sa oras na ito, pwede ka pa naman bumate ano, para marinig ka ng ating mga kabibes ang iyong boses on air. Pero mamaya, pang pagsabit ng alas 10, tawag ka sa number na yan para sa ating SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta.
1: Eh di yaw.
4: Yaw-yaw talaga. Kapon na minyaw-yawan si DJ Main.
1: Ay paano naman kasi ang aga-aga. Yung sa atin naghihingi, diba? Ano to?
5: Hinihingi ng pang-scatter.
1: Okay sana eh. Pwede pong humingi ng pang-almusal. Yan. Eh baka nabigyan pa natin siya, diba? Eh kung ganon, hindi dapat tinotolerate yung mga ganong bagay.
4: Siguro naman, baka naman nagbibiro lang siya. Pero hindi, yung trip mo ha, talaga bad trip talaga.
1: Oo.
4: Nakakainis ka. Ano pangalan nun? Si Rain?
1: Si Rain, ang antipolo.
4: Hoy Rain ha, huwag mong gagawing hanap buhay yan. At syempre, huwag mo isasangka lang yung natitira mong hawak na pera.
1: Totoo.
4: Para lang may magkaroon ka ng opportunity.
1: Malaki.
4: Diba?
1: Kasi nga iniisip nila, ay baka pag nanalo ko, ganyan, ganito.
4: Easy money.
1: Oo, walang easy money. Dapat pinaghihirapan lahat.
4: Correct.
1: Para alam mo yung value ng bagay na meron ka.
4: Tama.
1: Kaya dapat binavalue mo ko, ha? Okay? O, bakit na naman nasasamid ka? Ano ba?
5: Samid ako, nakita ko yung ano.
1: Ano? Alin ang nakita mo? Ikaw
5: yung
1: talaga. Kaya ka nagsasalamin, no? Para mas malinaw ang mata mo. Kitang-kita mo talaga kahit malayo. Mapapasabi na lang si Kiko na I love my job.
5: Huh?
1: Good job.
4: Good job, job.
1: Ang bot sa imo.
4: Hi, the vibes. Mamaya tawag ka na sa number na
1: 0954-406-1967.
4: At ikwento mo na ang iyong inspirasyon o konsumisyon para sa ating SKL.
1: Share ko lang
4: ang kwentong may kwenta sa pagbabalik na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang dito mong makulit sa radyo, Kiko Halikon.
4: Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
4: Good Vibes.
1: Ang Lupet.
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang Lupet.
4: 92.3 FMR.
2: FMR.
4: Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang Lupet.

0: Echo.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga kabayes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Pinuri ng Pangulo si Ayala hindi lamang sa kanyang ipinakitang husay sa isa sa pinakaprestigyosong tournament sa tennis, kundi pati sa pagiging mapagpakumbaba at sa patuloy na pagpapakilala sa sarili bilang isang Pilipina sa pandaigdigang entablado. Bagamat hindi naiuwi ni Ayala ang kampiyonato, iginiit niya Pangulong Marcos na isa lang siyang tunay na kampiyon sa paningin ng mga Pilipino dahil sa karangalang idinulot niya sa bansa. Matapos umakyat sa career high na world number 28, nakatakdang sumabak si Ayala sa mga susunod na WTA tournaments bilang paghahanda para sa US Open, ang huling Grand Slam ng taon.
4: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, magpapatuloy ngayong Martes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ipagpapatuloy ng kampo ng depensa ang cross-examination kay National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok matapos itong maantala kagabi dahil sa mahabang pagdinig. Ayon naman kay Senator Judge Juan Miguel Subiri, nagpa siya ang hukuman na ipagpatuloy na lamang ang pagtatanong ngayong araw upang bigyan ng sapat na oras ang magkabilang panig. Samantala, inaasahan ding haharap bilang ikatlong testigo ng House Prosecution Panel si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez.
4: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita, nananatiling malakas ang Tropical Storm Josie habang kumikilos sa karagatang sakop naman ng Pilipinas. Ayon sa State Weather Bureau, huling namataan ang bagyo sa silangan ng Eastern Visayas at patuloy na kumikilos pahilagang kanluran. Bunso ng pinaigding nitong habagat, inaasahan ang pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Posible rin ang mga biglaang pag-ulan at pagkidlak dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil sa mga localized thunderstorm. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madalas makaranas ng malalakas na ulan.
4: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig
4: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Good mood siya. Ang lupet.

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
3: Maui ka man ngayon dahil yan ang mood mo, okay lang yan. Basta tumawag ka sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Susunod na yan. Tawag na kayo sa 0954-4061-967. Ang kulit nyo. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
3: Ito na ang pinaka-aabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman ka Vibes, kung ikaw ay may sentimiento, inspirasyon o konsumisyon, ang anumang gusto mong ikwento sa amin ni DJ Main, tumawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
3: At umpisaan na natin ang kwentuhan, ikaw nang bahala maglapag ng kwento mo. Makikinig kami sa iyo, ka-vibes.
4: Totoo yan, masaya man yan, malungkot man yan, nakakatakot man yan, ano man ang hinaharap mo, nandito kami para sa iyo.
3: Yeah!
4: Ay, taray! Sana all!
3: Kaya naman, tawag na kayo dahil bukas na po ang linya ng aming telepono para pumabago natin ang takbo ng iyong buhay. Kung ikaw may pinagdaraanan, kami nang bahalang magbigay ng ibang POV para sa iyo.
4: Totoo yan ka, Vibes. Kaya habang open na open ang ating linya, i-dial na ang numerong 0954-406-1967. Pero bago yan, Kiko.
3: Ay! Oh, eto na.
4: Hello?
3: Oh, sige, ano mo na yan?
4: Eto, babatiin ko sana yung mga ka-vibes natin.
3: Uh-huh.
4: Ayan yung mga nakikinig sa Rosario, Cavite, mga Cavitenya, Cavitenyo!
3: Ay, mga taga Edivac, magandang umaga po.
4: Adrian Sabroso, magandang umaga sa'yo. Ito na, sagutin na natin yan.
3: Tignan muna tayo. May tumawag na. Hello!
5: Hello?
3: Hello, kabaib. Sino to? Taga saan ka?
5: Carlo ng 13 Martires.
4: Ay, taga Edivac. Carlo, alam mo, favorite kong pangalan yan, Carlo.
3: Carlo, ilan taong ka na?
5: 37.
4: Fresh na fresh.
3: Sika?
4: Single.
3: Yeah.
4: Married. Ay, married
5: patay.
4: Na. Yun lang.
3: Yun lang. Wala na.
4: Wala na. Tapos tinapos mo naman agad, Carlo. Kakasimula pa lang natin.
3: Carlo, anong ate na patawag ka?
5: May isi-share lang ako about mother ko.
3: Ah, tungkol sa mother. O sige, Carlo, ikaw nang bahala ah. Kung ano man yan, i-share mo na!
5: Okay, shoutout muna sa Hermas ko na nasa Pangasinan.
3: Mm-hmm. O, sige.
5: Ayun, thank you ma sa pagpapalaki sa amin. So, hindi ako naging ganito. Kundi dahil sa inyo. So, thank you. Although kahit hindi Mother's Day, pero sa akin, Bonbon Mother's Day or araw-araw Mother's Day. So hangga't kaya ko, i-travel ko kayo at travel kita sama ng asawa ko.
3: Carlo, saan galing tong ano mo? Saan to galing tong emosyon mo? Bakit medyo parang emotional ka pagdating sa nanay mo? Anong pinanggagalingan nito?
5: Ikli. Ah, ito na ano.
3: Sorry, ano ulit yun?
5: Hello?
3: Ano ulit yun, Carlo? Ano yung pinanggagalingan nitong emosyon mo tungkol sa ermat mo?
4: Ah, may edad na daw ang mother
3: niya. Ilan taon na ba si ermat? Carlo, ilan taon na si ermat? Hello, Carlo?
4: Umiiyak na ata si Carlo.
3: Huwag mo na umiiyak! Saglit lang. Carlo, narinig mo ba kami?
4: Carlo, nandiyan ka pa ba?
5: Yes, hello.
3: Ayun. Oh. Carlo, ilan taon na si Ermat?
5: 70.
3: Ah, 70.
4: Wow.
3: Sige. Carlo, paunang tanong namin ni DJ Main. Noon ba, nung mga nakababata ba kayo, kaya parang ang tono ng SKL mo ngayon sa amin kay Ermat, hindi mo ba nabigay agad yung bawi na tinatawag nating mga anak sa mga magulang natin? Hindi mo ba agad na nabigay sa kanya yun?
5: Oo, hindi. Kasi, di pa kasi ganun kasi, Bolde. So, kulang. Ito pa yung binigay ko.
3: Carlo, medyo napuputol-puto yung linya mo. Siguro pwede kang pumesto sa somewhere na ano, na medyo okay ang signal para marinig namin yung kwento natin tungkol kay mother.
5: Okay na.
3: Ayan, sige. Oh, sige, tuloy mo yung kwento mo ulit, Carlo.
5: So lately kasi na tumatanda na nga sila, and then may mga request kasi siya na ano, hindi namin
4: maibigay.
5: Actually, since nakalong na kami, kapatid lahat tao na yung app ko, tapos ako nalisipin na.
3: Carlo, sorry na ha, medyo hindi namin maintindihan kasi napuputol-putol siya, sayang yung kwento mo. Siguro tawag ka ulit, tapos pwesto ka sa magandang lugar para maganda ang signal mo, ha? Sayang naman, hindi namin maintindihan tsaka ng mga ka-vibes natin on air. Carlo?
6: Carlo, ikaw ay binibigyan namin ng sapat na oras para sumagot.
4: Piling ko na sasasakyan siya. Naririnig kong naka-hazard eh.
3: Oo, sige. Balikan natin si Carlo, mga ka-vibes ha. Oo.
4: Pero ganda ng ano niya, SKL niya ha.
3: Tungkol sa air
4: about
3: niya.
4: Sa air mats. Which is totoo, minsan natitake for granted natin sila. Especially nung tayo ay kabataan pa. Diba? And when we mature, doon natin nare-realize. Lalo na kung ikaw ay naging magulang na.
3: Diba kapo, para napag-usapan natin to na may mga ka-vibes tayo, mga kabataan, mga anak na matitigas ang ulo. Na mapagtatanto nila na tama pala yung mga sinasabi at ginagawang paghihigpit sa atin ng mga magulang natin, kinalaunan kapag tayo na yung nasa posisyon ng mga magulang natin.
4: Totoo,
3: di ba?
4: Yan.
3: Kapag tayo na mismo yung magulang, mararamdaman natin yung kirot at sakit kapag tayo na yung sinasagot-sagot. Na dating tayo sumasagot-sagot. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ako, tawag na kayo sa number na
4: 0954-406-1967.
3: Yan, at i-share nyo na ang inyong SKL. Share?
4: Ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Naghihintay kami sa iyo, ka-vibes ha, tawag ka na.
4: Kaya
3: si Carlo,
4: na.
3: Tawag ka ulit ha. Sayang yung kwento, interesado yung mga ka-vibes natin marinig kung paano mo ipinaparamdam yung pagbawi ng iyong pagmamahal para sa iyong air mat.
4: Lalo na, 70 years old.
3: Oo, syempre, ano yan eh, medyo limitado ng oras niyan eh.
4: Totoo. Pero syempre, pag-pray natin na sana madagdagan pa at humaba pa, diba?
3: Correct.
4: Dapat tayo, ano, iwas stress si mother, ganon.
3: Tayo naman eh, kapag ganito na yung edad ng ating mga magulang, talagang para tayong may metro, diba?
4: Totoo.
3: Nag-ahabol tayo, napaka-iksi ng panahon na kailangan natin talaga ay paramdam sa kanila na tayo ay nagmamahal at gustong bumawi sa kanila.
4: Totoo.
3: Yan naman sa mga vibes natin, tawag na kayo. 0954-406-1967. Siya ulit. Ayan na.
4: Ayan na.
3: Ito na, bumabalik na si Carlo. Hello!
5: Hello?
3: Hello,
4: ayan, perfect.
3: Sige, Carlo, tuloy ang kwento.
5: Sorry, drive kasi okay. Hinto lang ako ha.
3: Ayan na, sige. Very good, very good. Okay, yung tanong natin kanina ni DJ Main, ano ba yung hindi mo pa nagawa kay Ermat mo na parang nakakapag-frustrate sa'yo sa ngayon?
5: So una, yung ano, iparamdam sa kanila na mahal namin sila.
3: Mm-hmm.
5: Kasi hindi kami ganun ka-vocal na family. So, lumaki kasi kami sa Palo since millennials kami, and then hindi din kami, diba, as in ibang-iba yung pagpapalaki sa amin since yung airpods ko sa military.
3: Si airpod ba ay buhay pa?
5: Wala na po.
3: Okay.
5: So, sa na lang si mama sana sa bahay sa probinsya.
3: Si airpod na lang ang natitira, okay?
5: Apo. So yun, so na-realize ko kasi nagugat na nung ano yun, yung nanay ng asawa ko.
3: Mm-hmm.
5: Parang na-feel, nag-birthday kasi yung mother-in-law ko. Tapos, na-realize ko, sobrang tanda na pala nila.
3: Oh.
5: Then naisip ko si mama. Oh. Tapos, nagre-request siya. Actually, madali na request to na mag-travel. So, yun, in naka-plan naman, so magba-Vietnam kami this October sa birthday niya. So, yung mga ganong bagay na lang yung mga pibigay namin as ano, part ng kasiyahan niya. Kasi wala na si Papa eh.
3: Hmm.
6: Carlo, naghahabol ka na ng oras kay Ermat?
5: Hindi naman. Malakas siya, actually. Mm-hmm. Kasi healthy living siya.
6: Mm-hmm.
5: Hindi, parang nasa 50s pa nga lang siya eh. The way, yung kungatawa niya, nakapaglaan pa siya ng, actually nakapagjagin pa nga siya eh. Gusundo pa siya.
7: So dapat talagang ini-enjoy niyo yung travel habang siya ay malakas pa.
5: Tama po.
6: Carlo, ano yung bagay na gustong-gusto mong gawin as of now kay mother bukos doon sa pagdadala sa kanya abroad, pagta-travel, na hindi mo magawa noon kasi hindi ka pa capable? Edad, financial status, ano? Ano yung gustong-gusto mong gawin sa kanya noon na hindi mo pa magawa talaga kasi wala ka talaga eh?
5: Siguro yung mga ano, simpleng bagay lang na ano, hahatid siya sa pupunta niya. Sasamahan siya kapag nalulungkot siya, ganun. Tapos, kausap siya in ano, adult, mga

0: Yung bunsong lalaki yung wala po.
1: Tapos wala siya kay mother. Kumbaga may sariling may sariling diskarte sa buhay.
0: Nasa Bulacan yung bahay naman nun po.
1: Mm, okay. Ang hirap ng ganito, no? Siyempre kapag malayo ka sa magulang mo, de, hindi ka mapakali eh.
2: Totoo.
1: Diba? Kahit ba na pamilyado ka na, siyempre yung loob mo pa rin ay naiiwan sa kanya eh. Lalo mag-isa na lang si Ermat, wala nang airpot, diba?
0: Kaya try nga namin siyang i-convince mag-migrate na lang, or lumipat na lang dito, benta na lang yung mga
1: property,
0: lupa niya doon sa probinsya. Kaso ayaw niya doon kasi siya lumaki.
1: Oh, kasi doon na sana yung katawan niya.
2: Oo, at saka gano'n naman pag nagkakaedad, gusto nila kung saan yung tahimik na lang talaga.
1: Mm-mm.
0: Tama po. Mm-mm. Ayaw niya nang maingay, magulong. Pero gusto po niya mag-travel, kahit matanda na siya, gusto niya sumakay ng bus, pauwi dito, liliwas kahit isang araw, dalawang araw lang.
2: Para makita niya kayo.
0: So, yun yung katuwaan niya ngayon. Kahit nakakapagod.
2: Pero kayo, nagbibigay ba kayo ng time? Like, kunwari, every Sunday, nag-uusap-usap kayo magkakapatid na, tara, puntahan natin si Mama.
0: Na, hindi siya linggo-linggo. Pero nag-uusap kami through, through video call. Pero yung pag-uwi sa probinsya, late yung uwi kami doon kasi nagdatingin yung mga kapatid yung galing barko. So, yung second year anniversary ni Papa, nung death anniversary ni Papa ko, so, tumalaw kami doon. Tapos nag-banding na rin kami over the weekend.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ganun kadalas yung uwi kasi layo, 7 hours ang biyahe.
1: Carlo, ano yung pinaka gustong-gusto mong memory na ginagawa sa'yo o ginawa sa'yo ni Ermat?
0: Marami.
1: Pinaka? Bilang anak, ano yun?
0: Siguro yung time na walang-wala kami. Pero kasi information technology yung course ko. So kailangan ko nung computer way back 2008 ata.
1: Oo.
0: Eh syempre sobrang mahal pa nun. Graduating ako nun. Pero pinabide sa akin nila yun. Para lang makagraduate ako. Para magawa namin yung peace namin. And successful naman. Naging masasabi kong tagumpay ako sa buhay. And for sure proud of Roach.
2: For sure. Oh!
0: Sorry, naiyak ako.
1: Okay lang. Kami rin naiiyak. Nanay ito eh.
0: Pero,
2: yung sakripiso ng nanay.
0: So, walang butong puso ko pagdating sa kapatid, sa magulang.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, sasama na lang.
1: Pero maigi ito, no? Gaya nung mga napag-usapan natin before. DJ Main, may mga anak na mga
2: hindi na-appreciate yung nanay nila. Yung effort.
1: May mga swail.
2: Oo.
1: May mga palalo. Pero to, isa si Carlo sa mga patunay na may mga anak na talagang kahit nagkaroon na ng sariling pamilya at sariling buhay, eh hindi pa rin nakakalimot sa pagmamahal niya sa kanyang magulang. Lalong-lalo, nag-iisa na lang si Ermat sa Pangasinan. Kaya, 'di ba? Pagpatuloy mo lang Carlo, no? Kasi kami wala na kaming masasabi sa iyo eh. Kumbaga parang ikaw na yung buhay na patunay na meron pa ring mga anak na
2: pinapahalagahan lahat ng sakripisyo. Alam, ibigay yung pagmamahal pabalik sa kanilang magulang.
1: Sasabihin ko 'yun, ba't sinabi mo?
2: Ang tagal mo eh.
1: Antayin mo, may drama tayo. Tagalit lang. Wata. Sabihin ko yun eh.
0: Actually, tama yung sinabi nyo kanina na lahat nung sinabi nila noon na pinabaliwala ko dati nung kabataan ko. Ngayon, nagre-reflect lahat yun. Tama. Ay, shit. Tama si Mama.
1: Uy, huwag mag- Okay, tama si Mama.
0: Ay, sorry ba? Tama si Mama. Tama si Mama.
1: Oo, tama yun. Na... Sorry po, live po. Live. Okay lang.
0: Okay.
1: Carlo,
0: tama na yung sinunod ko yung gusto nila na hindi ako napariwara.
1: Mm-hmm. Carlo, ano gusto mo sabihin?

0: sa mga ka-vibes natin na nakakapakinig ngayon ng kwento mo, yung mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga
1: rebelde.
0: Anong gusto mong sabihin sa kanila bilang isang anak na mapagmahal sa nanay?
2: Okay. So as living proof, so message ko sa mga gustong makinig ay mothers knows best. So makinig tayo. Although dumadating sa time yung kasi may puberty stage tayo eh. So no, may part ng pagiging rebelde. Pero try natin i-weigh in. Saan ba tayo magbe-benefit in the future? Doon pa na nandali ang kasiyahan o yung pangabang buhay mong ano, dadalit. Isa sa natutunan doon sa kanila na magtsaga ka lang ng 4 years sa college.
0: Mm-hmm.
2: And then yun na yung mapapamana namin sa'yo. And then bahala ka na. So, wala nang makakanakaw sa inyo. So yun, tumatak sa akin yun.
0: Mm-hmm.
2: So sana sa mga kasiyan na kabataan, magtsaga lang kayo, tapusin yung pag-aaral nyo. Kasi sa panahon ngayon, sa lalo sa Pilipinas, pag wala ang diploma, bihing-bihira nila yung tumatanggumpay dahil sa diskarte.
0: Mm-hmm.
2: Parang lalabas sa gera na wala kang dalang armas.
1: Mm-hmm.
2: Actually, kahit may diploma ka eh,
1: kailangan mo pa rin.
2: Hindi pa rin naman guaranteed. Gusto ka lang mo talagang lumakas. Pero at least, meron ka ng stepping stone.
0: Mm-hmm.
2: Kasi wala. Ito lang.
0: Si mother mo, Carlo, nakaano ba siya? Ano ba yung naging educational background niya? Ano yung kumbaga parang ano yung nakatapos?
2: Hindi kasi siya nakapagtapos noon. Wow. Siya yung naging breadwinner ng family nila.
0: Mm-hmm.
2: Nung namatay yung mother nung lola ko. Siya na nagtaguyod mm-hmm. ng pamilya niya.
0: Mm-hmm.
2: Although pangalawa siya sa magkakapatid. Parang siya na may mas responsible sa kanila.
0: Kaya sa inyo bumabawi si nanay.
1: Kumbaga yung sakripisyo. Ayaw niyang matulad kayo sa kanya. Mm. Kasi yun lang yung kaya niyang iwan sa inyo na hindi kayang kunin ng iba.
2: Tama.
1: Eh kung nakikinig ngayon ang iyong mama, Carlo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Ma, advance happy birthday. Message ko sa'yo, thank you sa lahat na pag-alala sa amin, pag-disiplina, sa mga walang sawang pagbunga ng sa amin noon. Pero tumatak at nares namin na tama pala. Help me life more birthdays to come. And tatawag kami ang dalas namin pagtawag para hindi ka malungkot din sa bahay.
0: Mm-hmm.
2: And huwag ka mag-alala, safe kami dito. And sana naging safe ka rin din sa ating sa probinsya.
0: Alam mo, tama yung ginagawa nito ni Carlo, no? Tsaka ng mga kapatid niya. Kasi hanggat nandiyan pa yung nanay nila, malakas pa, hindi pa huli yung lahat. Kumbaga parang hindi nila dapat to gawin kung kailan wala na, di ba?
1: Totoo.
0: Kasi wala,
1: hindi na maririnig yun.
0: Pag wala na. Sino pa makaka-appreciate nun? Oo, mahal natin ang magulang natin, lalong-lalo ang nanay at tatay. Pero kung gagawin natin to, kung kailan wala na sila, nakabaon na sa lupa.
1: Paano pa nila maririnig at mararamdaman?
0: Diba? Useless. Kaya ikaw, Carlo, 10 ng mga kapatid mo, ayan, gusto namin kayong palakpakan dahil sa inyong pagmamahal sa mga gulang.
1: At proud kayo sa nararamdaman nyo, ha? Kasi hindi lahat ng anak ay ganyan ka-vocal.
0: Hmm.
1: Diba?
2: Thank you.
0: Sige, Carlo, at nawa ay pagpatuloy mo ha, yung pagmamahal kay Ermat ha. Hanggang sa huling hininga ni Ermat, nandiyan pa rin buo, solid at umaapaw pa rin yung pagmamahal nyo kay nanay.
1: Totoo. At lagi niyong sabihin yung salitang I love you, ma. Napakalaking ano niyan, napakalaking bagay niyan bilang isang magulang na marinig yan sa kanilang mga anak.
2: Salamat.
0: Okay, Carlo. Maraming salamat sa pagtawag ha. Baka meron kang gustong batiin bukod kay mother.
2: Binabati kayo sa ako. For sure, nakikinig ngayon. So, pagtatawa na mamaya nandiyan
0: eh. Umiiyak ka.
1: Yan ang tunay na lalaki. Oo. Hindi natatakot sa emosyon.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Hindi natatakot umiiyak. Carlo, yun lang.
2: Yes, thank you. Second time ko nag-call.
0: Ah, okay.
2: Yung first time.
0: Oo.
2: Yung medyo last week ata.
0: Ah, okay. Sige. Carlo, mag-ingat ka. Carlo, kung nasaan ka man, mag-ingat.
2: God bless.
0: Carlo, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
1: Carlo ng 13 Martires.
0: Yan, salamat Carlo. Thank you. Ingat.
2: Bye.
0: Grabe.
1: Alam mo, naluha-luha ako doon. Marupok ako pagdating sa magulang eh. Diba?
0: Ako rin, wala na akong masabi.
1: Talagang ano, ang ganda. Uh-huh. Ang ganda ng umaga na yan yung maririnig natin.
0: Oo, ang ganda.
1: Diba? Na mas lalo nating dapat i-value yung mga mahal natin sa buhay habang nandyan pa sila.
0: Dapat ganun talaga. Wala nang question yon. Wala tayong dapat na gawing panimbang kung paano natin ipaparamdam at ipapakita ang pagmamahal natin sa mga magulang natin.
1: Oo.
0: Give it all! Habang buhay pa sila, habang nandyan pa, kung makakabawi tayo, bawi na agad.
1: Diba?
0: Wala na tayong maghihintay na sila'y nakalagay na sa kahon. Kasi wala na, useless na yun. Kung hindi naman requirement na tayo'y bumawi sa kanila talaga. Pero syempre, bilang isang anak, na kung hindi naman dahil sa mga magulang natin, wala tayo sa mundong ito. At kung ano man ang meron tayo, yun ay dahil pa rin sa kanila.
1: Yung diba? Sakripisyo nila. Akalain mo, yun yung bawat tawis nila sa kanilang ginagawa. Mabuhay lang tayo, mabigyan tayo ng magandang buhay.
0: May mga narinig nga tayo na ibang mga kabataan na sinasabi, karapatan naman namin na ibigay nyo sa amin kung ano yung buhay na dapat meron kami kasi hindi naman namin ginusto mabuhay dito. Diba? Iho, iha. Uy.
1: Gusto mo bang marinig yan kapag ikaw ay nagkaanak na masakit yan?
0: Exactly.
1: Diba? Ang sakit talaga niya na parang hindi ka na binibigyang halaga ng iyong anak.
0: Kaya naman sa mga kabibes natin na nandyan pa ang mga magulang, iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal na higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga sarili.
1: Totoo. Ano ba naman yung pag-uwi nyo? Kahit bilihan nyo man lang ng cake, kahit nga candy, di ba? Yung ma-appreciate lang nila na, naalala ko ng anak ko.
0: Correct.
1: Simpleng text, kamusta ka ma?
0: Yeah.
1: I love you ma. Di ba? Malaking bagay na yan para sa kanila.
0: Yan. At gaya naman, kabibes, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
0: At dumadagdag pa rin kami ng tawag para sa ating SKL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin ang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang dito mo makulit sa radyo, Kiko Kalikod.
0: At shoutout muna kay Bebe Panaligan. Sabi niya, tinamaan ako sa sinabi mo. Oo nga. Si Wela Sanchez, sabi niya, pa-shoutout sa mama ko kanina. Kana Sanchez, nakikinig sila sa Santa Rosa, Laguna. Ay, salamat po.
1: Eto naman si Adrian, ang hirap ng walang magulang kahit na ulila na. Ayan yung, alam mo, yan yung namimiss ko sa nanay ko eh. Kasi lola's girl ako, namimiss ko yung sinisigawan ako, namimiss ko yung pinapalo ako. Talagang mamimiss mo talaga eh.
0: Wala na ba si mother?
1: Wala na si mother.
0: Diba, yan nga yung napakahirap eh. Yung mapagkukumpara na makikita mo sa ibang, lalo sa murang edad mo, makikita mo na yung iba may magulang, tapos ikaw wala.
1: Wala.
0: Diyan nagkakaroon ng maagang pagmulat ng isip yung mga ibang kabataan eh, di ba? Tapos nakakaingit kasi sila na
1: well-provided. Oo, tapos ikaw
0: kailangan mo magsumikap, ipoprovide mo sa sarili.
1: Mo.
0: Kaya napakaswerte talaga nung may mga magulang
1: tapos di pa nila ina-appreciate nung nandyan.
0: Di ba? Pag-aaralin, magbubulakbol. Pag-aaralin o bibigyan ng lahat ng pangangailangan na gagawin, magre-rebelde pa.
1: Ewan ko ba sa kayo nakakakuha ng ganyang lakas ng loob?
0: Alam mo, hindi naman siguro kasalanan totally yan ng mga magulang eh. Nasa mga nakakasama yan sa paligid eh. Kaya talaga napakalaki ng role po ng mga magulang sa pag-susupervise.
1: Pagpapalaki.
0: Sa pagpapalaki, sa pag-susupervise, kung sino yung mga kinakasama ng mga anak nila at kung sino yung mga nagiging impluensya. Talagang kinakailangan po talaga ng masuse at mahigpit na paggabay ng mga magulang. Lalo sa panahon na ito, di ba, DJ?
1: Oo, iba na yung generation ngayon. Kaya talagang malaki ang naitutulong ng mga magulang natin sa pagtahak natin sa tamang landas.
0: Correct! Tama! Exactly! Hoy! Ito na! May tunawag pa!
1: Hello, telephone!
0: Hello! Hello, ka-vibes!
3: Hello po.
0: Hello, sino to? Taga saan ka?
3: Si Cecil Ibarri po. Taga dito po ako sa... Paranaque.
0: Oy, Cecil. Cecil ng Paranaque. Okay. Cecil, anong ate na patawag ka?
3: Pwede po pa request ko.
0: Ah, magre-request ka ng song.
1: Anong i-request mo? Oh, sige.
4: Ang...
3: song po.
0: Anong song?
1: Anong song?
0: Okay, meron kang 10 seconds.
1: Bakit ka kinakabahan?
0: 3, 2, 1.
1: Ay, sayang.
0: Hindi na pwede.
3: Paubaya po.
1: Paubaya.
0: Wala, ano,
1: wait lang. Cecil, bakit paubaya? Mukhang ano, mukhang may hugot ka.
0: Kinikilig ka? Bakit?
3: Hindi pwede kinikilig. Nasaktan lang po.
1: Nasaktan? Bakit? Paano nasaktan? Ay, maganda pa po usapan yan.
0: Teka, Cecil. I-share mo na muna yan.
1: Oo, share mo.
0: Ba't nasaktan ka?
3: Okay. Kaya,
1: Huwag ka mag-alala, Cecil. Tayo-tayo lang ang nagkakarinigan dito. Tatlo lang tayo.
0: Oo. Ano makakarinig niya?
1: Para maintindihan namin bakit paubaya ang request mo.
0: Cecil.
1: Binaba?
0: Visit ka sa
1: mukhang ulang. Ano ah. Mukhang naiyak siya.
0: Pahala ka na, di namin magbibigay niya sa song request mo.
1: Ang lalim ng hugot niya, no? Nasaktan ako. So tayo mag-iisip kung paano siya nasaktan.
0: So hulaan ka namin, ganun.
1: Oo. Feeling ko nagmahal si Cecil. Binigay niya ang lahat. Pero, sa huli, may minahal palang iba.
0: Iba? Oh. Kaya sa nasaktan.
1: Kaya ngayon, magpapaubaya
0: baya?
1: Na lang
0: ano
1: siya.
0: Ano baya?
1: Diba? Kung saan sasaya yung taong mahal niya, willing siyang mag-sacrifice.
0: Oh. Ano ba yung... Boring.
1: Hindi man lang siner, no? Ang damot ni Cecil.
0: Damot?
1: Oo.
0: Hindi mo matatala sa uke yan. Ano ba yan?
1: At nakakatulong yan, Cecil, kung nakikinig ka pa ngayon, ha? Para ma-release yung bigat ng nararamdaman mo. Baka si Cecil ulit yan.
0: Hoy, mga ganito ka, Barbs, tawag lang kayo sa amin, ha? I-share nyo. Huwag kayo mahiya.
1: Tayo tatlo lang naman nagkakarinig. Wala man tayo pag-chichismi sa
0: ano. Saan ba? Kukwento lang eh.
1: Ha? Ayun na. Hello?
0: Hello?
5: Hello po.
0: Uy, ka-vibes, sino to? Taga saan ka? Ka-vibes, sino to?
5: Bulacan ko.
1: Bulacan.
0: Bulacan. O, anong pangalan mo?
5: Lang na lang po.
1: Ano? Sorry? Anong pangalan?
0: Shh! Anong pangalan? Magsalita ka! Anong pangalan mo? Huy!
1: Sige, baby na lang.
5: Hello po.
0: Ayan, anong pangalan mo, ka-vibes?
5: Meng na lang po.
1: Ano, sorry, ang lapit ng bibig mo doon sa ano, mouthpiece.
0: ilayo mo yung bibig mo sa telepono, ha? Ganon, layo, yan.
5: Meng na lang. Ano meng po? Na lang po.
0: Meng?
5: Meng po, apa.
0: Meng daw, Meng. Taga saan si Meng?
1: Bulacan yan?
0: Bulacan, o. Meng, anong ate na patawag ka?
5: Ayan, share ko lang po ng mga kaibigan kong iniwan ako sa Eric.
0: Ah!
1: Oh, friendship!
0: Sige. Friendship, no? Eh, sige! Meng ng Bulacan, i-share mo na!
5: Ayan, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na...
0: Meng! Saglit! Meng! Meng! Ilayo mo yung bibig mo sa telepono, ha? Layo, ganon, layo. Ayan, layo mo para hindi pumuputok, ha? Oh, sige, go! Share mo na ulit!
5: Okay na po.
0: Ayan, okay na.
5: Ayan, shout out sa mga kaibigan kong iliwan ako sa ere.
0: Anyari?
5: Dahil sa inyo, nakabangon ako at naisip ko na hindi pala kayo totoong kaibigan. Hirap kasi akala ko kayo na yung mga kasama ko, pero pamilya ko pala yung tutulong sa akin, hindi kayo. Parang Mukhang... Asensya na po, emotional ako.
1: Okay lang yan.
0: Na-tridor ka ba?
5: Opo.
0: Ah!
1: Yung tipong gumawa sila ng GC tapos hindi ka nakasama doon sa GC?
5: Tinanong po nila ako kasi sila po yung pinagtanggol ko sa lahat.
0: Teka, ano ba ang naging sitwasyon? Paano man nasabing tinraidor ka nitong mga tinuring mong kaibigan?
1: At saan mo sila pinagtanggol?
0: Oo, yan. Ano ba nangyari?
5: Sa lahat po ng problema nila, nandun po ako. As yung tipong wala na po ako, bumagsak po ako, iniwan po nila ako na parang masahan. Wala na po ang trabaho. Kasi nung meron po ako, andyan po sila. Tapos yung tipong... Uy po.
0: Easy.
5: Yung tipong...
0: Kalmahan mo lang. Meng, ilan taon ka na ba?
5: 25 po.
0: 25. Mm-hmm. Okay, ito mga kaibigan mo sila since when? Bata?
5: Opo, yes po.
0: Kababata mo ba sila? Nakilala mo sa trabaho, sa kaibigan ng kaibigan? Paano mo sila naging kaibigan?
5: Patagal na po, simula po nung kami-kami lang po.
1: Kailan yung kami-kami po? Kailan yun?
5: Kasi bata pa po ako nung time na nakilala ko sila. May mga edad na po sila sa akin.
1: Ah, mas ahead sila sa'yo. Kumbaga yes, sa grupo, ikaw ang bunso.
5: Mas ahead po sila
1: sa
5: akin na siguro po mga 5 years.
0: So, kababata mo sila?
5: Apo, siguro okay. Mga ganun po, kababata rin
0: so,
5: po.
0: So, nasabi mo na na-trader ka nila, sa pagtatanggol mo sa kanila, eh hindi ka nila nasuklian sa ine-expect mong...
1: Friendship. Na inaalay sa kanila.
5: Yes po. Saka, yung tipong bumagsak po ko, bigla po silang umalis. Wala po silang lahat.
0: Meng, medyo naguguluhan kami ha. Hindi namin makuha yung ano mo, yung punto de vista mo. Trader ka nitong mga kaibigan mo sa papaanong paraan? Anong particular na problema? Paano ka
5: nila? Trader po nila ako sa partner ko before.
1: Ah, sa ano partner daw? Niya. Siguro siniraan siya?
0: Siniraan ka ba?
5: Yes po, apo. Siniraan po nila ako.
0: Paano ka siniraan? DJ. Ah, Meng, maging ano tayo? Meng!
1: Ano?
0: Nawala na naman si Meng.
1: Nawala.
0: Meng!
1: Bakit mo naman kami iniwan, Meng?
0: Medyo hindi natin mag-get yung istorya ni Meng. Siguro,
1: siniraan daw siya. Eh siguro, may mga kalokohan sila. Siyempre, as magbabarkada. Mm. Diba? Hindi naman naalis yan eh.
0: Mm-mm.
1: Diba? Eh yun, nilaglag siguro siya. Mm. Eh hindi natin maintindihan eh. Kasi siya lang makakapagsabi ng klaro eh. Kung ikukwento niya talaga ng buo.
0: Mm-mm. Medyo kalat-kalat pa yung kwento ng detalye ng kwento niya eh. Dapat, sabi ko nga, pag magtatawag kayo dito mga ka-vibes ha, diretso na kagad para maintindihan ng mga ka-vibes natin nakikinig.
1: At mapunto natin yung pinupunto ninyo. Pero gano'n naman sa friendship eh. Hindi kasi lahat ng taong nakakatawanan mo ay matatawag mong kaibigan.
0: Correct! Tama!
1: Diba?
0: At hindi lahat ng mga nakakasama mo may tatawag mong kaibigan. Alam mo, may bilin nga sa akin dati yung isang kasamahan kong kumari ko na rin DJ sa ibang istasyon. Sabi niya, kung magkakaroon ka ng kaibigan, piliin mo yung kababata mo.
1: Totoo.
0: Kasi yun talaga, never kayong magkakasiraan yan. Kasi magkakilala na kayo, magkadugtong na ang mga bituka nyo simula pa pagkabata.
1: Bata. Kumbaga, wala pa kayong kamuang-muang magkasama na kayo hanggang nag-matured kayo.
0: Mm. At anong sabi niya si Tita Tanya? Maraming salamat si Tita Tanya.
1: At saka syempre sa pagkakaibigan, alam mo yung mga ganyang stage 20, 25? Hindi ko nilalahat, pero yan yung ano eh, parang sabik na sabik ka na gusto mo marami kang kaibigan. Dapat quality over quantity.
0: Ibig sabihin, dapat may kalidad, dapat sigurado ka.
1: Totoo.
0: Hindi usapin dito yung dami.
1: Totoo.
0: Kasi kahit nga marami yan eh, marami rin sisira
1: sa'yo. Okay na yung kahit ikaw lang mag-isa o isa lang yung kaibigan mo o yung family mo lang. Diba? Mabubuhay at mabubuhay ka pa rin.
0: Oo, nabuhay ka nga nun eh. Sinilang ka sa mundong ito na wala naman
1: sila. Wala mga kaibigan.
0: Oo. Ang alam nyo, ang kaibigan, eh, nandyan lang naman yan para maging kasama natin sa tawanan, iyakan, kumbaga, secondary.
1: Mm.
0: Pero primarily pa rin na dapat family. Na sumusuporta sa atin ay yung pamilya natin. Diba?
1: Pero pahalagahan nyo rin kung may kaibigan kayong nandyan through your ups and downs. Mm-hmm. Diba? Kasi bihira na lang eh, makatagpo ng totoong kaibigan talaga.
0: Kapag napatagpo mo na yan, huwag mo nang pakawalan. Diba? Alagaan mo. Dapat mag-reciprocate kung ano yung importansyang binibigay niya sa iyo at ganun, ibalik mo pa sa kanya. Sabi nga ni Kati 09, mas maganda talaga yung mag-isa ka, ka na lang kesa may mga ganyan na kaibigan. No? Diba? Nagkataon na siguro. Hindi naman lahat.
1: Hindi
0: eh.
1: Naman lahat.
0: Mm-mm. Nagkataon lang. Kaya nga sabi nga namin ni DJ May, kapag napanagpo mo na yan, huwag mo nang pakawalan at bigyan mo ng halaga. Kavibes, tabag pa rin kayo.
1: 0954-406-1967.
0: Para sa inyong SKL, share ko lang ang kwentong may kuwenta. Hintay namin ang mga tawag nyo ni DJ Al. Oh, DJ Al.
1: Sino?
0: DJ
1: sige, May. Kaya mo yan. Good morning sa'yo, Gio Arellano. Hi. From Cabuyao, Laguna na araw-araw daw na nakikinig. Ay, sa store nila sa New Gen.
0: Wow, salamat ha. Si Seth Garcia, magandang umaga. Kati 09, si Apo Cito Nel. Yeah, ang hirap banggitin ha. Si Ate May de Guzman Ponce, Junior Dates. Magandang umaga daw mula sa Bacoor, Cavite. Jennifer Velasquez 961. Si Altes Herrera, Sino Cruz. At ganoon din si Bebe Panaligan. Salamat, thank you.
1: Good morning sa'yo, Coach, every day.
0: Uy, thank you ha.
1: Oo, maraming salamat. Tawag na mga ka-vibes. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
0: Para sa inyong SKL,
1: share ko lang
0: ang kwentong may kuwenta. Seth Garcia, nanonood daw at nakikinig mula sa Dasmariñas, Cavite. Ang lakas talaga natin sa Cavite. Ano ang nalaman po?
1: Talagang abot tayo dyan kahit saan. Ay, alawak ng Cavite. May Bacoor pa. Mm-hmm. May Tansa.
0: May Maragondon.
1: May Imus.
0: Hoy, abot tayo ng Maragondon, ha?
1: Hoy.
0: Panggang tawid ng Batangas. Salamat
1: magandang,
0: po.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-hmm. At yung mga OFW natin na nakikinagamit ang kanilang mga mobile phones.
0: Oo. Marami salamat po sa inyo. Ay, ito na. May umahabol pa.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Good morning.
0: Hello, Kabibes. Sino to? Taga saan ka? Kabibes?
2: Hello?
0: Oo. Yeah. Naririnig ka namin. Naririnig mo ba kami?
2: Ay, okay na po. Malinaw na po.
0: Ayan. O, sige, sino to?
2: Siya siguro. Si Kaysel po. Taga Las Piñas.
1: Las Piñas? Ano ulit pangalan?
2: Kaiser.
0: Kaiser. Okay, sir. Anong ate na patawag ka?
2: Mag-share lang po sana ako.
0: O, sige. Bilisan na lang natin to, Kaiser, ha? Kaiser, i-share mo na!
2: Share ko lang po yung deal sa tapat ng trabaho namin.
0: Yung ano?
1: Sorry.
2: Kasi, parang nakapapul na rin ako sa kanya.
1: In love siya! Yung kapitbahay niya daw.
0: Oh.
1: Nai-in love na daw siya, napo-fall na daw siya parang ikaw.
0: Ah! O sige, lapag mo na. Anyari?
2: Kasi ano po siya? Tomboy po siya.
1: Kaya mo bang palumbutin ang puso niya?
0: Sige, ikaw ito. Okay, bilis
2: ako na. Po, ang... Tapos po mismo namin sa na palengi po siya eh. Tapos kami, water station.
0: Ano? Buttered shrimp?
2: Eh, lang kami nag-aaral.
0: Kaiser! Kaiser! Hinaan mo yung monitor nyo dyan.
1: O,
0: ha?
1: Yung radyo mo.
0: Yung radyo, hinaan nyo para magkarinigan tayo na maayos, okay?
2: Okay na po.
0: Ayan. O sige, kwento mo ulit. Mabilis lang ha, Kaiser. Go!
2: Napupuli na po ako sa kanya. Kasi magkatapos lang po kami ng trabaho eh. Ngayon, lagi po kami nagkakatisigan. Ganon. Tapos ngayon po, mga nakaraan ano na po, ilang days. Nagpapambabae na po yung sinasuot. Kaya lalo po naiilag po.
0: Ay, we!
1: So, parang naku-confuse si Kaiser na, sa akin ba nagpapaganda to? Ano ba?
0: tapos?
2: Ngayon, may sarili pong katrabaho dito. Eh, parang inaudyokan pa po niya ako na ligawan mo po.
1: May nag-uudyok sa yung katrabaho mo na ligawan mo yung tomboy na yon.
0: Ano nangyari?
1: Mahina ang signal.
0: Hello, Kaiser. Naririnig mo ba kami?
4: Nawawala.
1: Ang hirap nga naman nun, no? Tomboy, tas nai-inlove ka na sa kanya. Hindi mo alam, ano kaya nararamdaman niya? Diba, inlove, naku-confuse tuloy siya. Tapos ngayon, nagbibihis pang babae.
4: Oo.
1: Pero malay mo naman, diba? May pagtingin na rin pala yung tomboy na yun kay Kaiser.
4: At least,
1: ang mahirap, hindi sila kasi nag-uusap.
0: Ito, malinaw to na, no, na manifestation na you see, si tomboy ay pwede pang ma-reset.
1: Oo naman!
0: Pwede pang ma-reset!
1: Ano ka ba? Bosong babae pa rin yan! Diba?
0: May pag-asa pa!
1: Oo!
0: Diyos ko.
1: Alam mo, magandang gawin mo dyan, Kaiser. Kausapin mo para wala kang regrets pagdating ng panahon. Eh, paano kung parehas naman pala kayo? Mutual kayo.
0: Oo, diba? Malay mo. Gusto ko pa rin naman talaga. Ikaw pala talaga yung dahilan kung bakit siya nagbibihis babae.
1: Nagkakatitigan. Baka nagkakapaan sila kung sino mauuna. Umamin ang nararamdaman.
0: Siyempre kahit babaano kay sir, babae pa rin yan. Diba? Baka naman kinakailangan lang ikaw ang gumawa ng first move. Kung naririnig mo kami, for sure naririnig mo kami, may monitor sa kanina eh. Ikaw na gumawa ng first move, huwag mo nang hintayin na mabigwit pa ng iba yan.
1: Totoo, baka pagsisihan mo pa yan.
0: Baka maisa kayo pa yan sa ibang Mio.
1: Ayun lang! Mio! Kaiser, tapangan mo tulad ng tapang ng pagtawag mo sa amin ngayong umagang ito.
0: Pero okay naman sa kanya, di ba? Kasi na-inlove na rin daw siya.
1: Na-inlove na nga daw siya. Oh. So ngayon na, naku-confuse lang siya. Siguro hindi niya alam ano ba, DJ Kiko and DJ Meng, kakausapin ko na ba o hihintayin ko lang na siya ang magsimula.
0: Birahin mo na, baka mabira pa ng iba.
1: Bakit bibirahin? Agad-agad. Kausapin muna! Diba? I-date mo!
0: Sino mo sabi sa iyo, DJ Min eh. Yung mga kwento rito sa SKL, talagang kakaiba. Kwento ng ordinaryong Pilipino.
1: Pero na nangyayari sa totoong buhay at araw-araw.
0: Totoo na, hindi natin sukot na takalain. Kala natin pang-teleserye lang. Pero totoo pala talaga, di ba?
1: Oo!
0: Ang saya. Nga lang, naputol lang, sayang eh. Ito na sana yung pagpapatuloy ng kwentong online. Pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Yung isang tunay na lalaki ay na-inlove sa isang tomboy!
1: At yung tomboy, nagbihis na na pambabae.
0: Babae.
1: Nag-aayos na.
0: Ang saya. Kaiser, ako nakikinig ka. Sabi ni DJ Main sa'yo, ituloy mo na. Diba, huwag mo nang patagalin.
1: Totoo.
0: Wala namang masama kung magta-try.
1: Oo, kung humindi man siya, at least nagpakatotoo ka.
0: Yan ang importante.
1: Yun ang importante doon. Eh, paano kung jumakpat ka, parehas kayo nang nararamdaman.
0: Oo.
1: Eh, di happy ending kayong dalawa.
0: Tama.
1: Diba? Hindi na kayo magmimiyo. Mag-e-NMAX na kayo.
0: Wisit ka. Wisit ka. Hindi na kayo magmimiyo. At least, diba? Diyos ko.
1: Pero nakakaano yun, no? Parang very high school, no?
0: Oo.
1: Na nakakakilig, na nakakatawa. Ganon yung ganon yung vibe ng story ni Kaiser.
0: Hindi ko kaya to araw na to.
1: Nakaka-good vibes talaga.
0: Ang galing.
1: Ay, kung ikaw si Kaiser, ang una mong gagawin? Anong una mong sasabihin? O kunwari, ako yung tomboy.
0: Oh, syempre makikipag ako agad. Hi, ako si Kiko. Bago ka lang ba dito? Dito ka pala nagtatrabaho. Ano bang pangalan mo?
1: Menggay.
0: Menggay, wow. Ganda ng pangalan mo. Ay, ang pogi ng pangalan mo.
1: Hindi, babae na ako ngayon.
0: Ah, babae ka na?
1: Ano ba nakikita yan?
0: Dahil kanino, naging babae ka.
1: Dahil sa'yo. Alam mo, simula nung nakita kita, ikaw lang ang nagpabago sa nararamdaman ko.
0: Talaga?
1: Oo. Noon, babae yung gusto ko eh. Pero nung nakita kita, parang ikaw ang magbibigay ng ligaya sa akin na mapunta ko sa langit.
0: Talaga ba? Okay lang sa'yo?
1: Tingnan mo, nag-off shoulder na nga ako eh.
0: Huh?
1: Oh. Bakit? Oh, bakit ikaw makareact? Nanggigigil na siya.
0: Nakagigil kami.
1: Nako, Kaiser, kayang-kaya mo yan. Ipagtapat mo lang yung nararamdaman mo. At kami talaga naman support na support sa'yo.
0: Yan! Kaiser, support! Kaiser, support! Support!
1: Lagyan mo ng R, support!
0: Support nga!
1: Dapat yung rinig na rinig.
0: Kaiser, support!
1: Kaiser, support! Kaiser, support!
0: O, sana maging maging maganda yung inyong ugnayan. Balitaan mo kami, ha, Kaiser, tawag ka.
1: Oo, balik ka rito. At para kay Carlo naman, ayan, kami ay proud na proud sa'yo. Napakaganda ng iyong SKL. At yung kay Ate Girl, sige na, paubaya mo na lang. There's many fishes in the sea.
0: Wow.
1: Baka hindi mo deserve yan. Baka kaya nangyari yan dahil hindi kayo meant to be.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Yaman ang marumi na yan.
1: Hi!
0: Hi! Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at guritan. Pero, lagay niyo tandaan ang number na
1: 0954-406-1967
0: para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Bukas ulit yan. Tawag kayo.
1: Oo.
0: Pero samantala, pansamantala,
1: ano?
0: Music muna tayo ulit. Para syempre, good vibes kayo. Kasama pa rin, Alikisang Baby ng Bayan, DJ May.
1: At ang tito mong makulit sa radyo, Kiko Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FM. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: Uy! Kachat niya! Ang lupet!
6: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
6: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday.
7: But I see your true colors shining.
6: Good Morning Yesterday.
7: Yesterday.
6: 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s. Kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes, walang bitawan, tuloy-tuloy ang musika, dito lang sa 92.3 FMR, ang lupet! Uy, 2 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
5: Masabaw.
2: Malaman.
6: Ganito kasarap.
5: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
5: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
6: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrin!
7: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 a.m. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo.
8: Retro Linggo.
7: 6 a.m. Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 a.m. Kantahan with Jukebox King and Queen.
9: Kahit pa magsanga ng landa.
7: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Lingkod.

bago. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ Mane. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman-laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe! Thank you so much at yung mga papasok sa kanilang mga trabaho ngayong patanghalian, kayo'y mag-iingat at shoutout sa mga ka-vibes natin dito sa may LRT! LRT!
4: Marami naman salamat po sa inyo at sa mga tindera-tindera sa lahat ng mga palengke, Lugawan, Tapsilugan, Parisan, maraming salamat.
5: Thank you. Opo, ito na, dadagsain sila kasi patanghali na.
4: Tama.
5: Diba?
4: Orasan ang kain. Habang kumakain kayo ka-vibes, sabayan nyo na ng pagtutok sa susunod na programang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan, ang programang
5: Love Me, Cathy G.
4: Kasama ng isang ma-juicy at mabiti,
5: wow!
4: Cathy G is the place to be! Yan ay susunod!
5: Kaya itutok mo lang yan ka-vibes, isagad mo pa ang volume ng radyo mo!
4: Correct! Kaya naman talagang wala ka ng ibang no choice at wala ka ng ibang hahanapin, nandito na lahat sa FMR!
5: Ang napakalupit at humahagupit na istasyon!
4: Oo, di ba? Kaya naman salamat po ha! Bukas ulit, alas 8
5: hanggang alas 12 ng tanghali.
4: Aabangan mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang tito mong makulit sa radyo,
4: ang
5: Kiko.
4: Makulit mong tito sa radyo.
5: Pwede na yun, gutom na ako eh, kakain na ako eh. Ang tito mong makulit sa radyo, Kiko! Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
5: Favorite Music Radio!
4: Ka-vibes! Ang lupet! Ang oras?
5: 11:51.
4: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Malaki ang posibilidad na aabot sa gabi ang mga susunod na pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon niyan sa tagapagsalita ng impeachment court. Sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol na maaaring magpatuloy hanggang gabi ang mga pagdinig maliban na lamang kung magpasya ang mga senator judges o maghain ng motion ng alinmang panig na ipagpaliban ito. Inihanda rin ng mga senador ang posibleng paglipat ng oras ng paglilitis sa umaga pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA upang maibalanse ang oras para sa mga gawain ng Senado.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inilipat ng Senate Impeachment Court sa July 20 ang pagtetestigo ni National Bureau of Investigation na NBI Director Melvin Matibag. Inaprubahan ng Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon upang mabigyan si Matibag ng pagkakataong tumestigo bago ang nakatakdan itong opisyal na biyahe sa Thailand. Iniadas din ang hukuman na dapat makumpleto ang pagtatanong ng magkabilang panig kay Matibag kahit pa kailangang ipagpatuloy ito sa mga susunod na araw ng paglilitis. Nakatakdang magbigay ng patotoo o si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November
0: 2024.
3: Samantala mga ka-vibes, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula kaninang umaga. Ayon sa Department of Energy o DOE, nadagdagan ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos kada litrong presyo ng diesel, habang 2 pesos and 22 centavos naman hanggang 4 pesos and 22 centavos kada litro naman ang tinaas sa kerosene. Samantala, nananatiling halos hindi nagbago ang presyo ng gasolina. Pinaliwanag naman ng DOE na ang pinakahuling price adjustment ay bunsod ng patuloy na pagbabago sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa muling pag-igding ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet and happy, happy Tuesday everyone and welcome to Love Me, Cathy G! Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G, all the way until 3 PM po tayo ulit. Magkakasama-sama, Ka-Vibes, I'll never get over you getting over me. Nako, may mga nalalaman ka bang sikreto, Ka-Vibes? Ikaw ba ay magaling magtago ng sikreto?

0: introduce dun sa family ng boyfriend mo or ng girlfriend mo, medyo nakakahiya pa eh. Parang hindi mo alam kung saan ka magtatago eh, di ba? Yung mga ganong eksena. Pero alam nga eh, alam nyo, sabi nga nila, nawawala lang yan kapag yung madalas na kayo. Pero paano kung matapos maging kampante ang pamilya ng karelasyon mo sa'yo? Eh biglang may natuklasan ka naman na katotohanan na kayang baguhin ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Diba? Sabi nga nila eh, sa bawat pamilya may lihim. Oo, pero paano ko yung lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan, eh biglang bumalik sa kasalukuyan? Nako po, ikaw ang whistleblower, kumbaga. Yung tipong wala kang kasalanan, pero ikaw ang kailangan magdala ng bigat. Diba? Anong pipiliin mo? Mananahimik ka ba para hindi masaktan yung mga taong mahal mo? Or magsasabi ka na lang ng totoo kahit alam mong may mga puso na posibleng mawasak? Ayan ha. Malamang, alam niyo yun, marami sa atin yung possible makaranas ng ganitong situation eh. May mga sikreto sa family na matagal nang itinatago, mga katotohanan na alam mo yun, yung alam mo pero hindi mo masabi dahil baka masira yung samahan. So might as well ikikip mo na lang siya. O kaya naman yung may isang revelation na dumating sa oras na hindi mo inaasahan at nagpabago sa takbo ng inyong buhay. Yung mga ganyang eksena, di ba? Naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Very complicated talaga yung ganyang sitwasyon. Kaya nga ngayong araw, isang kwento na naman na mapapaisip tayo. Nako, kung hanggang saan natin kayang itago ang isang katotohanan at kung kailan ba talaga ito dapat ilantad. Ilantad na ang mga dapat ilantad. Ilabas na, ipasingaw na mga baho, o, diba? Parang ganun daw. Oo, dahil nga, Cathy G, nako po, hanggang saan ang hangganan ng pagprotekta, ka-vibe sa mga mahal natin? Diba? Kung minsan, kaya mo bang protektahan hanggang sa dulo yung mahal mo? Pero papaano ka naman? At kailan nagiging mas mabigat ang pananahimik kesa sa pagsasabi ng totoo? Well, pakinggan nyo po, ka-vibes, ang kwento na babasahin ko maya-maya lamang po. Ang story na iahatid ko po sa inyo, nako, talaga namang mapapataas kilay kayo, mapapaisip kayo kung ikayo ang nasa sitwasyon ng ating letter sender. Ano kayong gagawin nyo? Well, abangan nyo na lang po yan dito sa Love Me Cathy G. Habang ikaw, as usual, siyempre pag ganitong oras, tanghalian time, nag-e-enjoy sa iyong pananghali habang nakikipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan. Ayan, habang nakikipagkwentuhan at nakikipag-bargain dyan kay ate, kuya, oo, patawad naman, oo. Ano mga nasa ukay-ukay ha? Oo, laban yung maigi at nasa palengke, hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga nasa opisina tahanan, nasa kanila mga sasakyan sa lansangan, hello, hello ka-vibes at ang mga OFWs natin na nakatutok. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 93 of MR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet, Heal the World, Michael Jackson, and that's what we need now. Hindi lang po sa nangyayari sa ating mundo, sa paligid, diba? Kahit lang sa simple nating surroundings, we really need to heal the world, diba? Sa mga ganap sa paligid natin, ang dami nangyayari, diba? Kung minsan na hindi natin naiintindihan or ang hirap intindihan, but yet kailangan mo na lang yung, alam mo yun, na parang, okay, live with it, kasi kung wala ka naman ding magawa, diba? So we need to heal the world. Oo, heal your heart, heal your mind, and heal your soul para hindi ka nalulungkot, para hindi ka naninega, or hindi ka nag-iisip ng mga bagay na ikasasama ng loob mo, diba? Alam nyo, ka-vibes ko minsan, hindi natin maiwasan talaga na, alam mo yung gusto mong ilabas kung ano yung nalalaman mo eh. Yung gusto mong sabihin, pero kailangan mong kontrolin kasi pwedeng may maapektuhan, pwedeng may masaktan, po pwedeng may masira, diba? Yung ganun. So ikaw na gusto mong ilabas yung katotohanan, but you just keep your mouth shut dahil nga may kailangang protektahan. Hanggang saan ba ang hangganan ng pagprotekta sa mga mahal natin? Poprotektahan mo ba yan kung ikaw na apektado? Poprotektahan mo ba ang isang tao or isang bagay kung tingin mo naman ikaw na masisira, diba? So pipigilan mo pa ba yung katotohanan na yan, ka-vibes? Nako! Mukhang matindi po ang ating story for today dahil nga po ito ay talaga mapapaisip ka ng todo kung ano nga ba ang nararapat na desisyon. Alam niyo, sa pagdedesisyon, napakahirap, diba? Kung minsan andyan eh, nasa harapan mo na eh, pwede mo nang mag-decide, diba? Pwedeng-pwede na. And yet, parang bigla kang napapaurong dun sa decision mo for certain reasons, diba? And then eventually, you'll marirealize mo na lang na tama ba yung naging decision ko? Am I doing the right decision? Yung gano'n, doon ka nalang mapapa-question ka, vibes. Kaya nga, bago natin yan sabihin, isipin natin ng maigi. Or bago din tayo gumawa ng decision, isipin din natin maigi ka, vibes, kung tama ba or hindi ang magiging decision natin. Well, story of Adamson. Wow, very school, ha? Ang ating story for today, nababasahin ko na po in just a short while. Kaya ano nga bang storya niya? Yan po ang inyong pakaabangan dito po sa Love Me Cathy G. Saying hello muna, syempre sa lahat pa rin po na walang sawa, nakikinig araw-araw, tumututok po, at pagdating ng alas 12 ay nakatutok na po sa aking programa sa 102.3 Bacolod. Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga taga Bacolod. Ayan, sarap po ng piyaya dyan, no? Diba? Sa Baguio, 102.3 Baguio, spillover na Union, syempre ang mga peanut brittle, napakasarap. Oo, at hindi lang yan, napakaraming masarap dyan, yung ube jam, diba? Strawberry jam. Ganon din po, dyan po sa 97.5 Jensan, ang mga tuna na nagsasarapan na very juicy tuna. And syempre sa Davao, oo, nag-enjoy talaga dyan. Enjoy talaga sa Davao, ha? Dyan sa 101.9 Davao at 89.5 Davao del Norte, syempre napakasarap po ng pomelo at durian. O, oh, diba? Kumakain ka ba ng durian, ka-vibes? Ay, nako, mapapakain ka pag ikaw ay nasa Davao. Ayan, ka-vibes, nako, marami pa po inyo maririnig na mga paborito niyong song. Of course, ang ating letter for today, napabasahin ko na po after, syempre, ng mga paborito nyo pa mga awitin. Dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet. Oras po natin, 12:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
3: ang Lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Paano nga ba hindi maging insensitive, 'di ba? Marami ang insensitive. Oo. Akala nila ay sensitive enough sila pero sa totoo lang insensitive sila. Oo, 'di ba? Insensitive in a way na papano ka-vibes. Yung bang hindi mo namamalayan na may mali na sa ginagawa mo, pero akala mo wala. Oo, diba? Hanggang saan ang hangganan ng pagprotekta sa mga mahal natin? Ka-vibes, ikaw ba? Magiging sensitive ka pa kapag alam mong may mali na dun sa ginagawa ng mga taong nasa paligid mo? Kapag alam mong may mali na dun sa taong mahal mo or yung taong nagmamahal sa'yo? Nako, medyo mahirap-hirap po ang ating story. Nababasahin nga po today, a story coming from Adam Swan. Ano nga ba ang kanyang problema? Ano nga ba ang kanyang idinulog sa atin, ka-vibes? Matindi ang pagprotekta na kanyang kailangan gawin or ibunyag na lang ang katotohanan para sa sarili niya ring freedom, diba? Kuminsan kasi, pangahawakan mo na lang yan. Kahit alam mong may mali, kahit alam mong hindi totoo, pangahawakan ko na lang to, Cathy G. Kasi, ito yung mas makakabuti. Kasi, ito yung kailangan. Kahit mali, yan ang kailangan. Well, abangan nyo na po ang story coming from Adam Swan after this song coming from December Avenue. Sabi nga eh, sa ngalan ng pag-ibig, Cathy G, gagawin ko pa rin na manahimik na lang para walang masakta. Ikaw ka vibes, kaya mo ba manahimik? At hanggang saan ang pagpoprotekta na gagawin mo sa mga taong mahal mo? Abangan po ang story ni Adam Swan. Dito lamang po yan. Sa Love Me,

This love letter is from Adamson. Dear Cathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako, Adamson. I'm 28 years old from Antipolo City. Halos 11 months na kami ng boyfriend kong si Carlo. Cathy, mabait, responsible at sa lahat ng naging karelasyon ko, siya ang lalaking una kong nakita na gusto kong makasama habang buhay. Wala kaming malaking problem. Masaya kami, Cathy. Kaya lang may isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. At araw-araw akong kinakain ng aking konsensya. Nung una pa lang na ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa pamilya niya, nabanggit niya ang pangalan ng tatay niya. Bigla kong natigilan. Parang may kumurot sa dibdib ko dahil familiar ang pangalan. Hindi ko muna pinansin, Cathy. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang, marami namang magkakapangalan. Pero habang papalapit ang araw na ipapakilala niya ako sa pamilya niya, lalo akong kinakabahan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may masamang kutob ako. Hanggang sa dumating ang gabing inimbitahan niya akong mag-dinner sa bahay nila, Cathy. Pagbukas pa lang ng pinto, nanghina ako, pero hindi ko yon pinahalata. Si Tito Jun nga, ang tatay ni Carlo. At ang lalaking matagal nang may relasyon sa aking ina. Hindi alam ni Carlo ang lahat, Cathy. Hindi rin alam ng pamilya nila. Pero ako, matagal ko nang alam. Best friend at kababata raw siya ng mama ko, Cathy, at yon ang palaging paliwanag sa amin ni mama. Kahit ilang beses nang nagsiselos ang papa ko, lagi niyang sinasabing wala silang relasyon at magkaibigan lang sila. Isang gabi kasi, Cathy, hindi inaasahang maaga akong umuwi. Tahimik ang buong bahay, pero pagdaan ko sa sala, nakita ko ang hindi ko kailanman malilimutan. Nandoon si Tito June nung gabing yun. At sa harap ko mismo, Cathy, naghahalikan sila ng mama ko at hindi nila alam na nakikita ko sila. Mula nun, wala na akong ibang ginawa kundi magpanggap na walang alam. Hindi ko sinabi sa papa ko yun, Cathy, hindi dahil gusto kong protektahan si mama, kundi dahil natatakot akong tuluyang masira ang pamilya namin. Kahit alam kong matagal nang nanghihinala o naghihinala si papa, umaasa pa rin akong baka isang araw matauhan si mama at bumalik ang lahat sa dati. Pero ngayon, mas komplikado na ang lahat. Dahil ang lalaking mahal ko, anak ng lalaking kalaguyo ng nanay ko. Mas lalong sumasakit ang loob ko dahil sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila, alam kong kilala ko ni Tito June. Alam niyang anak ako ng babaeng karelasyon niya. Pero sa harap ng asawa niya, sa harap ni Carlo at sa harap ng buong pamilya nila, nagpapanggap siyang parang ngayon lang niya ako nakita. At ako rin, napipilitang makisabay sa pagpapanggap. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Carlo, Cathy, lalo akong nahihirapan. Pakiramdam ko kasi, bawat ngiti ko sa kanya ay may kasamang kasinungalingan. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong sabihin sa kanya ang totoo. Paano ako ang sisihin niya? Papaano kung isipin niyang gusto ko lang sirain ang pamilya nila? Papaano kung hindi siya maniwala? Pero papaano rin kung malaman niyang balang araw na matagal ko na palang alam ang lahat? Baka isipin niyang pinagtaksilan ko rin siya. Minsan, naiisip ko na lang na makipaghiwalay, Cathy, kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Baka yun ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa gulo. Pero sa tuwing naiisip kong mawawala siya sa buhay ko, parang hindi ko

o maaring masira ang dalawang pamilya. Or mas mabuti na lang bang manahimik habang buhay at hayaan na lang ang katotohanan ang kusang lumabas. Sana po ay matulungan niyo ako. Dahil nalilito na po ako sa mga posibleng mangyari. Pakiramdam ko, pasan-pasan ko ang lahat. Pakiramdam ko, problema ko ang lahat. Patuloy ko na lang na pinagdarasal, Kathy, na sana marinig ng Diyos ang mga panalangin ko na lumabas ang katotohanan at malaman ang pinaggagawa ng aming mga magulang na hindi mismo ako ang panggagalingan. Kathy, umaasa po ako sa tulong at payo niyo. Hanggang dito na lamang. At maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na naguguluhan. Adamson.

Ang hirap lumagay sa sitwasyon na magkalaban yung iyong puso at isipan. Yung sinasabi ng puso mo na wag. Yung sinasabi ng puso mo na mahalin mo pa rin, itago mo pa rin dahil yun ang mas makakabuti. Pero sinasabi ng isip mo, ay ito ang tama. Mas tama to, mas tama mong gawin to dahil ito ang magbubunyag sa'yo at ito magpapalaya sa'yo doon sa mga tinatago mong katotohanan. Ang hirap, no? Ang hirap mamili. Hindi naman to multiple choices lang or hindi naman to pipili ka lang ng dalawa na Cathy G, ito lang ang dapat kong piliin at ito. Diba? Ang hirap lalo na po. Ang involved dito ay ang ama at ina. Ama ng kanyang boyfriend at ina naman nitong si Adamson. Itong dalawang nanay-tatay nila kumikirengking pa. Hindi nila nakontento dun sa kanilang mga sarili-sariling pamilya. Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, ay kasi Cathy G, magkababata sila. Ayun naman pala, ba't hindi na lang sila nagkatuluyan? Diba? At humanap pa sila ng problema. At ang problema ngayon, eto, nadadamay pati itong si Adamson at ang kanyang boyfriend na wala namang kinalaman talaga at all. Diba? Hindi naman nila ginusto na magkagusto yung kanilang ama't ina. Hindi naman nila ginusto na alam mo yung gumawa ng kasalanan yung kanilang ama't ina. Pero paano nga? Nandun na sila sa ganung situation eh. Anong gagawin namin, Cathy G? Anong gagawin ko na ako mismo ang nakakaalam ng katotohanan? Na ako mismo, hindi ko alam kung paano ko itatago ko ba sa boyfriend ko? Or hindi? Alam mo yung ganun? Para kang nakakulong sa sarili mo eh. Dahil hindi mo masabi-sabi yung tama at yung dapat at yung totoo. Alam nyo, may mga sikreto na parang, alam mo yun, sugat lang. Diba? Na, alam mo yun, kapag tinakpan natin yung sugat, tatakpan mo lang siya, hindi mo nga makikita yung sugat, pero hindi rin gumagaling. So, anong dapat gawin doon sa sugat? E di gamutin. Ano yung pinaka-best na gamot? E di i-heal yung sugat, lagyan ng gamot para tuluyan maghilom. Dahil hanggat inaalaw mo yung sarili mo na ma-expose at itago yung mga mali, hinding-hindi ka makakahanap ng sarili mong happiness. Hinding-hindi ka makakalaya doon sa mga itinatago mo. Ang hirap kaya na may dala-dala, no? Paano yung araw-araw nagigising ka, alam mong may katotohanan kang alam pero hindi mo masabi-sabi. Diba? Hanggang kailan mo ikikip yan kasi pagtanda mo. Diba? So, hanggat maaga, ano bang dapat gawin? Sabihin ang katotohanan. May mga masasaktan, mayroong mga masisira, may mga mahihirapan. Hindi mo naman ginusto yan eh. Ginusto mo lang na itama yung mali, di ba? Dahil ang katotohanan, ang pagsasabi ng katotohanan ay siya ring magpapalaya sa'yo. Ka-vibes, ano ba masasabi mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating sender po na si Adamson? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. If ever na if i-choose mo, piliin mo ang pagsasabi ng katotohanan, Adamson, hindi naman agad-agad, hindi naman biglaan. Right timing. Nasa tamang paraan, nasa tamang panahon. Ka-vibes. Pero alam mo yun, kapag ganito may pinagdaraanan ka, kapag ganito may mga dala-dala ka, gusto mo na lang umiyak, diba? Nang todo-todo. But hindi mo rin naman magawa. Just don't cry out loud, ka-vibes. Payuhan po natin si Adamson. Dito lang sa Love Me,

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet tonight. I give in to this feeling. Wow. Noong una kinikip ko pa eh. Noong una eh, hinuhold ko pa. Hindi ko pa pinaparamdam, but then hindi ko na kinaya, but I give up na. Ayan, tonight I give in to this feeling. Wow. Ikaw ba nasabi mo ba yan, ka-vibes, na parang yung hindi ko na kaya, eto na, kailangan ko nang i-give up yung nararamdaman ko. Masabi rin kaya ng ating letter sender na si Adamson yan, ka-vibes. Love me, Cathy G, pa rin po inyo pinapakinggan. Ayan, tonight I give in na sana na masabi na ang katotohanan ni Adamson dito sa kanyang pamilya, dito sa kanyang ama, dito sa kanyang boyfriend mismo na, alam mo yun, hirap na yung tao eh. Si Adamson na merong alam na katotohanan pero hindi niya masabi-sabi dito sa kanyang boyfriend dahil yung katotohanan na alam niya ay pwedeng makasira, hindi lang sa kanilang dalawang mag-boyfriend-girlfriend, even sa kanilang pamilya. Yung pong nanay nitong si Adamson po ay babae. Oo, minsan kasi may mga ganun na ngayon eh, ng mga pangalan, diba? Si Adamson, ang kanya pong ina at ang tatay ng kanyang boyfriend ay magkababata at may relasyon. Nako po. Yan ang mabigat, yan ang daladala pong problema ng ating sender. Alam niyo, according sa American Psychological Association, mas tumitibay yung emotional bond kapag bukas yung open communication. Yung mga taong comfortable na mag-usap, mas mataas ang satisfaction sa kanilang relasyon at mas madaling ma-resolve ang conflict. At alam niyo, hindi lahat ng overthinking ay dahil sa kakulangan ng tiwala. Minsan yung sobrang pag-iisip, bunga yan ng anxiety or mga negative na naranasan sa past, ganyan. And ang tinatawag yung pagpigil dun sa emotion, pwedeng magdulot yan ng mas mataas na stress. Siyempre, pinipigilan mo, hindi mo masabi-sabi, nararamdaman mo, kinokontrol mo eh, diba? And mas epektibo yung i-process yung emotion kaysa palaging itago yung nararamdaman. And eto, ka-vibes, hindi lahat ng tahimik okay lang. May mga taong pinipiling manahimik bilang paraan ng pagharap sa stress or emotional pain. Diba? Kung minsan, bakit makikita natin may mga nananahimik na tao, they choose to just, ano mo yun, maging tahimik sa isang tabi dahil ayaw na lang nila magsalita. Mas mabuti na lang yun. Diba? Sabi nga, mas mabuti na lang di ka magsalita, Cathy G, kesa naman makasakit ka pa. Ay, nako. Cathy G, listening from Quebec, Montreal, sa Piot Raymart. Uy, Raymart, hello! Kamusta dyan sa Montreal, in Quebec? Kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin, sabi ni Rebs Campos, Cathy G. And this one, sabi ni Coach, more hirap ng sitwasyon ni Adamson. Better siguro boyfriend na lang niya makadiscover ng katotohanan about sa papa niya. Si Adamson naman, kausapin na mabuti mama para maitama yung mali na ginawa. Ayan. Grabe po yung sobrang ouch talaga hanggang sa makakaya nang kaya, kaso pag hindi na po talaga kaya, kailangan ng sabihin, sabi ni William. And for this Miss Altesa, ang hirap na kalagay ng sender kung anong sasabihin sa nanay na alam mong ginagawa niyang pagtataksil. At sabihin mo din na may relasyon kayo nung anak na kalaguyo niya at nang magising siya sa katotohanan. Pagdasal mo na lang na matapos yung problema at maliwanagan yung isip ng ina, ng iyong ina. Ayan. Thank you, Ms. Altesa. God bless you too. Sabi naman ni Jessica ng Pasig, Cathy G, hirap ng sitwasyon ni Adamson, ha? Pero grabe, bilib din ako dun sa mga magulang nila, sa nanay at dun sa tatay nung boyfriend niya, no? Medyo kumire din, ne? Ayan, oo. Eh sana, naku, kausapin mo ng maayos. Unahin mo na yung nanay mo na mali yung kanilang ginagawa. Thank you, Jessica ng Pasig. Hello sa inyo dyan sa Pasig, ang mga ka-vibes po natin dyan. I am listening, Cathy G, dito sa Muntinlupa during my vacation sa Pilipinas using my HD radio portable player. And I am enjoying listening to your show. Wow, thank you so much, Jan Pau Main, sa pakikinig sa aking programa. Nakakataba ng puso, diba? Jebby Chong de la Cruz and Randy Santisas, ka-vibes, still have time. Pwede po kayo mag-text in 0927-384-8639. Ito po ang Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, ka-vibes, 2:17 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes,
0: ang lupet!
1: Love Me, Cathy G.
2: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang Lupet, love of my life, South Border. And ito na po ang final hour ng programa Love Me, Kathy G. Ayan, ang ating pong letter nga po na binasa, ka-vibes ha. Hanggang saan ang hangganan ng pagprotekta sa mga taong mahal natin. Yung story po ni Adamson, story na talaga hindi niya alam kung sasabihin niya ba yung totoo or ikikip na lang niya ito. Pero papaano nga ba to? Dala-dala ko to, Kathy G. Problema po ng sender ay ang kanyang ina at ang ama ng kanyang boyfriend ay nagmamahalan, may relasyon. So papaano nga ba to? Pero siya lang ang nakakaalam. Paano mo nga ba ibubunyag ang katotohanan kung alam mo may maaapektuhan? Sabi ni Erwin Velasco, Kathy G, hello muna sa Solid Cathmac Official Group and sa SCOG. For the sender, ayan na, masasabi ko lang, dapat ay sabihin na niya ang totoo na sa kanya mismo manggaling. Masakit siya pero masakit inilihim mo at sa iba pa niya malalaman. Sabi nga, sa kasabihan, walang lihimang di nabubunyag. Sabi naman sa Bible, the truth will set you free. So, sang kadunte. Ayan. Thank you, Erwin Velasco. Ayan. And this one, Kathy G, namiss ko yung time na habang nasa work ako sa Rizal ay nakikinig ako sa programa mo noon pa sa kabilang stasyon tuwing alauna. Ayan ha, salamat ha, kasi lagi ako nakatutok noon sa program mo at dati mong stasyon, kaya kilala ko po kayong lahat. Ayan ha, hanggang gabi. At nung dumaan ka sa wall ko ay nag-follow agad ako sa'yo. Nako, salamat ha. Ayan ha, Ariel Australia. Ayan, thank you so much ha. At dito ka na ngayon, makikinig. Ayan. Salamat po sa lahat na mga nakinig at nagbigay po ng reaksyon at payo para po sa ating sender na si Adamson. Ayan, hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagprotekta sa mga mahal natin? Alam nyo, ang sabi nga nila, kapag may malakas na emotion ng isang pangyayari, mas tumatatak yung pakiramdam kesa sa buong kwento. Kaya mas madaling maalala ng tao yung emotion kesa dun sa story, eh, diba? And yung self-compassion, hindi nagiging mahina. Ang pagiging mabait sa sarili kapag nagkamali ay nakakatulong sa resilience at mas magandang mental health. Yan, into to add on dun sa mga pinag-uusapan po natin regarding nga po doon sa pag-protect doon sa mga taong mahal natin. Again, thank you so much. Alam po na inyong reaksyon at payo for Adamson. Alam nyo, minsan ang pinaka-totoo at malalim na pagmamahal ay yung pagpili na maging tapat at kahit alam mo na pwede kang masaktan. And for you, Adamson, huwag mong pahirapan yung sarili mo para lang protektahan ang alam mong mali. Tandaan mo ha, katulad nga ng sinabi ni Erwin at ng mga listeners natin, walang lihim na hindi nabubunyag, di ba? Hanggat daladala mo ang maling sikreto, eh lalo mo lang dinagdagdagan ang pain na pwedeng maramdaman hindi lang ng boyfriend mo, kundi pati ng sarili mong pamilya. Huwag mong hayaan ang sarili mo na mabalot sa mali if pwede mo namang itama, di ba? And you know what? Mas mabuting masaktan sa katotohanan kesa tuluyang masira dahil lang sa kasinungalingan. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng story, email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company. Ngayon pong araw po na Martes, isang araw na naman po ang lumipas para sa Love Me, Kathy G. Until tomorrow, of course, magkarinigan po ulit tayo dito, siyempre, same time at same station. Kaya ka-vibes, dyan ka lang dahil tuloy-tuloy lang po ang tugtugan at kasiyahan natin po ng Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Kathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bumuo ang Department of Justice na isang special legal unit na tututok sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Frederick Vida, layon ng grupo na maging sentro ng kaalamang legal, kabilang ang pagtatayo ng isang maritime law center na magsisilbing imbakan ng mga dokumento at expertise na may kinalaman sa pag-aagawang teritoryo. Binigyang diin ni Vida ang kahalagahan ng pagpapatibay sa panalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal ruling on the South China Sea na kumikilala sa mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Gayunman, anya, kailangan pa rin itong ipaglaban dahil hindi ito agad na ipapatupad o self-executing. Nakiisa rin ang DOJ sa paggunita na ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award noong July 12 kasabay ng panawagan na pahalagahan ang rule of law at ipagtanggol ang soberenya ng bansa.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, naglabas ng arrest warrant laban kay Levito Baligod, abogado ng 18 umano'y ex-bodyguards ni Zaldy Co. Kinumpirma ni Baligod na inilabas na Makati Regional Trial Court Branch 148 ang warrant noong June 15, ngunit ngayong Lunes lamang niya natanggap. Nahaharap ang abogado sa dalawang bilang ng cyber libel na inihain naman ni Francisco Laurel Jr. Igriit ni Baligod na sa maling address ipinadala ang mga dokumento kaya't hindi niya natanggap ang subpoena at counter affidavit. Hindi pa tiyak kung nakapagpiyansa siya ng 20,000 pesos. Nagugat ang kaso sa kanyang mga pahayag na nagdala umano ng mga maleta ng pera ang mga bodyguard ni Co sa ilang opisyal ng gobyerno na itinanggi naman ni Laurel.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa iba pang mga balita, nakatakdang ipatupad sa July 26 ang unang bahagi ng dagdag sahod sa Metro Manila na aabot sa 60 pesos, bahagi ng kabuuang 85 pesos na aumento, ayon yan kay DOLE Secretary Francis Tolentino. Ayon sa Kalihim, naantala ang orihinal na petsa ng implementasyon matapos maudlot ang paglalathala ng wage order dahil sa masamang panahon. Anya, magiging epektibo lamang ito 15 days matapos mailathala sa isang pahayagan. Sinabi rin ni Tolentino na hindi lang mga minimum wage earners ang makikinabang kundi maaari ring madagdagan ang sahod ng mga empleyadong lagpas na sa minimum sa pamamagitan ng collective bargaining agreements o desisyon ng kumpanya. Inaasahang susunod naman ay ikalawang tranche na 25 pesos sa January 20, 2027. Samantala, nagsasagawa na rin ng mga konsultasyon para sa posibleng pagtaas ng sahod sa iba't ibang rehiyon sa labas ng Metro Manila.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
1: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Team Riza, kamusta kayo? Hindi pala mali. Hello po mga ka-vibes sa Banana Crew na, the home of the stars, dito lang sa FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ano nga tayo sa VP's Choice Awards?
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards, Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamirienda ng paboritong beshen

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet.
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Banana Crew!
4: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
5: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
6: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
7: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
8: Ang lupet!
9: Paborito niyong merienda? Nandito na!
7: Welcome sa Home of the Stars!
10: Totoo yung galit mo dahil nagseles ka kay Christina.
11: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
12: Live sa studio, Robbie Domingo!
13: Hey!
14: Hello mga kapa!
15: Miss Julian Santos!
16: Uy, pagod na pagod ako dito!
17: JC De Vera!
18: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
7: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
8: Ang lupet!

0: Magandang afternoon! Sa lahat ng mga ka-vibes natin, ang oras po natin ay 3:22 sa buong kapulangan ng Pilipinas. Siyempre, agad-agad, very, very special shout-out sa ating mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila. Magandang Tuesday afternoon! Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 101.9 FM Radio Davao City. Magandang hapon po sa ating mga ka-vibes mula riyan sa Davao City at ganun na rin syempre sa 89.5 sa FM Radio Davao del Norte, pati na rin sa 97.5 Jensan at sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world dahil live na live tayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Hanapin nyo lang 923 FMR Manila. Heto na mga ka-vibes! Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si... Jai Ho at your service. O diba, kamusta po ang Tuesday afternoon ninyo? In fairness ha, parang yung Tuesday from España, Manila, going to Rotonda, pa may dadaanan yung end Domingo hanggang sa Quezon Avenue. Parang ano, feeling Friday. Nagfe-feeling Friday ang Tuesday. Nagfe-feeling Friday ang Tuesday dahil ang daming mga sasakyan sa kakalsadahan ngayon, in all fairness naman. O diba, pero bongga na kasi at least wala yung manakanakang pag-ulan, ambon, mainit. Opo, mainit po sa labas. At syempre baka sa lugar po ninyo eh merong mga pag-ulan, mga pag-ganyan yung mga buntot ng habagat ni ate kong Inday. O ate kong Inday talaga, diba? At least nerespeto pa rin, diba? Ano nang sunod? Ay, J na yung sunod? Baka Jai Ho na yung bagyo. Oo, diba? Oo, meron ba? Josie, ay hindi Jai Ho, sayang naman. Oo. Sayang, alam mo pangarap ko 'yan, yung maging ano, pangalan ng bagyo. Kasi syempre 'di ba dati as a fan of growing up, 'di ba? As a fan of entertainment scene and industry, parang 'di ba idol ko nga po, nag-iisang Julina Magdangal, 'di ba? Bilang ano pala, naging pangalan ng bagyo si Julina ha, in fairness, lalo nung mga panahon na inilabas niya from Star Records yung kanyang Red Alert na ano na CD na nakalagay sa lata. Okay, yung mga batang 90s kung natatandaan po ninyo, si Julina Magdangal po ang kauna-unahang naglabas ng CD na nakalagay sa lata. At ito po ay pinamagatang Julina Magdangal, Julina Mania Red Alert. Diba ganon? Oh. Idol ko nga kasi sabi ko sa inyo, di ba? At pinakabatang kauna-unang local artist na nakapuno ng Araneta, si ate Julina Magdangal. So Julina Mania concert pa rin. Ay, antari, parang hindi naman Thursday ngayon, pero tumutrowback tayo. Okay lang yon kasi nga hindi naman din Friday, pero fearing Friday naman din sa traffic. Pero ito na, natutuwa ako, di ba? Hindi lang pala kay Elsa at kay Anna yung ano, mga pag mga gravity-gravity pinag-uusapan, di ba? Ito nakakatuwa kasi on a Tuesday, meron tayong bisita dahil syempre kayo po ay nakatutok sa Home of the Stars. Makakasama po natin ang Let Gravity na parang ano, tutrowback ata tayo talaga kasi yung title ng song nila, kay bilis ng panahon. Oo, tingnan natin kung masisenti tayong lahat. I-welcome na po natin sila live live sa Banana Crew, ang Let Gravity. Hello-y!
1: Hi! Hi! Good afternoon!
0: Oko, meron po akong tatlong mga makikisig, mga nagagwapuhan at talaga namang mga bruskong kalalakihan na kasama. Isa-isa po, batiin niyo po ang mga kabayan nating nakatutok sa atin, hindi lang sa Metro and Mega Manila, but of course, sa lahat po ng FMR regional stations natin sa Davao del Norte, sa Jensan at sa Baguio, Bacolod. Yan po, go. Bati po tayo. Who wants to go first?
1: Hi.
0: Lisera, who wants to go first?
1: Ay, magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa FMR. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon.
0: Yes. Syempre, sir, ang pangalan po natin ay?
1: Ako si Don.
0: Sir Don. Pero ang spelling ng pagkakadon nyo, may I ha?
1: Yes.
0: Oo, parang I thought ma-art ko siya masabihin Don. Kasi may letter E, pero Don lang talaga siya. Yeah. Bakit po may I pa po?
1: Hindi ko alam sa daddy ko eh.
0: Tama, diba? Oo, yes. Hindi mo na naalis yung I talaga. Pero hindi nyo natanong, Don. Sir, kung bakit may Don? May I yung Don?
1: Hindi naman, sabi.

0: pamilya ng musically inclined. Wow, musically inclined. Sorry, di ba? Hindi naman, kaya.
1: May kapatid din ako na may band. Uh-huh. Tapos yung daddy ko saka yung mga ibang mga kamag-anak mm-hmm. before mm-hmm. mga tumutugtog din.
0: How are you related po sa The Don? Charing! Ibang spelling yun. O, di ba? Yung mga mababagal, doon kayo sa tabi ng basurahan. Raw for kayo. O. Yung mga brainy, nakarelate ka agad. Oh my God, nakakatawa si Jai. Oh, wow.
1: Totoo.
0: Diba? Salamat, Sir Don. Ayan. Okay. Next, syempre, mga bisita natin. Ang taray nung ano, ha? Ano yan? Vietnam ba yan o China? Vietnam! Ang taray! Diba, bongga? Hi, sir. Kayo naman po.
2: Hi, I'm Jack. Ako yung gitarista nila.
0: Sir Jack, guitarist, yes. Yung Jack nyo naman, sakto lang yung spelling, ano?
2: Hindi, ano yun eh? J-A-D.
0: Ah, talaga?
2: Jad.
0: Talaga?
2: J-A-D.
0: Saan naman galing yun?
2: Kasi ang pangalan ko talaga, hindi rin madaling ma-hit sa India. John
0: Totoo.
2: Adrian de la Vega.
0: Ah, so shortcut yung Jad sa John Adrian.
2: Tapos oh.
0: De la Vega. Yes.
2: So, Jad, wala
0: rin. Ang galing! Oh, pero diba Jad de la Vega, yun pa rin naman yung pinaka parang pakilala nyo sa screen name nyo kung tawag. Ah, pero yung buo, John Adrian de la Vega. Ay, taray, J.A.D.
2: Brainy din, diba?
0: Brainy din. Kaya saan ang parents nyo? I wanna meet! Oo, diba? Oh,
2: thank you so much.
0: Sinong mama mo? Diba? Ganon. Eh, parang iba yung tanong na yun na. Sandali lang. Mali! Susunod po.
3: I'm Miguel.
0: Sir Miguel.
3: Just call me Ige.
0: Ige? Yes. Yes, oo. Alam ko yung mga friends ko na Miguel yung pangalan. Ige yung kanilang nickname
3: ako
0: talaga.
3: Ako yung drummer.
0: Drummer. So talaga, kaya, yes, bongga. So may bassist, may guitarist, may drummer, tapos may vocalist. Pwede rin pala na hindi, kumbaga diba yung tawag sa iba, pagka banda, full band talaga, yung meron silang keyboardista, ganyan. Sa inyo pa wala namang keyboard na ginagamit?
2: Ako na din.
0: Talaga?
3: Yes.
0: Habang nagigitara po?
2: No, yung but, the sounds that come out of the guitar.
0: Ganun na. Eh sir, bakit po tinawag na Let Gravity?
1: Ano kasi siya eh, para siyang phrase, pinutol lang namin.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin nun is, basta sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay, best effort, ibigay mo yung best mo, and then let gravity take its course.
0: Oh, antare. Parang ano na po, kumbaga, in mas religious na metaphor natin gagawin, parang you surrender everything to the Lord.
1: Parang, saka sa ano, sa tadhana, gano'n.
0: Yes, diba? Bahala na si Batman. Yes, parang gano'n po.
1: Gawin mo lang yung tama, parang gano'n.
0: Yun naman talaga, diba? Tsaka ano, this too shall pass.
1: Yes.
0: Wow, taray. This too shall pass. Hindi. Opo. Kailan po nag-start ang Let Gravity?
1: Kaming tatlo,
0: high school friends?
1: 3 years ago.
0: Oh, bago lang.
1: Merong kasi, short history.
0: Okay lang po kahit long.
1: Kumbaga, yung Let Gravity before kasi, 5 kami.
0: Okay.
1: And then, alam mo na, nag-iba yung circumstances. So, yung mga ibang members decided to just go somewhere. And then, sabi ko, okay, so since we lost a couple of members, mm-hmm. sabi ko, why not call on my friends?
0: Mm-hmm.
1: Ayun, ito na kaming tatlo ngayon.
0: So dun sa 5 kayo na rin din yun?
1: Ako na lang.
0: Talaga? Mm-hmm. In fairness, aminin naman din talaga natin, mas mag-work ang isang bagay kung alam mong totoo kayo at pare-parehas kayo ng passion sa ginagawa ninyo. Kasi parang sa buhay po, di ba, marami sa atin yung mga antagal nating nakasama. Yeah. Pero dati talaga yung pagkakataon, may napanood ako kanina lang while I'm preparing, going here sa station. Parang it's a real saying that, sabi, yung kaibigan mo daw na naging enemy mo daw, hindi daw yung naging enemy mo lang or hindi daw yun yung hindi mo siya basta kaibigan lang at that moment or at that point. Kumbaga parang noon pa pala, meron na siyang tinatagong something na hindi okay sa'yo. Hindi ko alam if it works for everybody or minsan talaga makaka-relate ka lang din sa mga reels na nakikita mo. So parang feeling ko po sa'yo din, in God's perfect timing, nangyari na nawala man yung mga dati, pero dumating yung punto na yung mga kasama talaga is yung mga totoong kaibigan.
1: Yeah, pero in fairness, yung mga dati kong kasama,
0: mm-hmm.
1: I mean, we're very good friends.
0: Talaga, until now?
1: Yes.
0: Meron lang silang ibang path na tinahak?
1: Yes.
0: Hindi na music?
1: Yeah, hindi, music pa rin. Yung iba naman, overseas na nakatira.
0: Ayun lang. Siyempre, kailangan din naman nila para ma-sustain yung pamilya, yung mga ganun bagay. May mga circumstances din talaga na
1: Nag-change talaga yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So sabi ko, no problem. Mm-hmm. All good. Nanunood pa kami sa nagtugtog namin.
0: Totoo.
1: Eh.

0: But why creating a band po, let gravity, ano po yung nag-ano sa inyo na tuloy natin yung passion natin? Kasi di ba po ang dami mga mas bata or something, there's no age naman when it comes to music.
1: Wala. Walang expiry yung pangarap eh.
0: Totoo, tama po.
1: O, walang expiration date yan. Opo. Tapos ano, sayang kasi yung mga materials na nagawa ko na.
0: Mm-hmm. So, kayo rin po nagsusulat?
1: Yeah.
0: Wow.
1: So sabi ko, why not do it with them? I mean, my closest friends, yan si Miguel kasi, kababata ko siya. Mm. And then si Jad is a very good friend. So sabi ko, sayang ah. Pinarinig ko yung mga kanta, sabi nila, okay naman. So yun, tinuloy namin.
0: Ano po yung ano, mga tema ninyo when it comes to writing songs? Saan po kayo humuhugot?
1: Normally it's ano eh, yung love and care mo for ano eh, for
0: someone,
1: for family.
0: Oh, yan. For family.
1: For sa family mo, sa friends mo.
0: Mm-hmm.
1: And yung mga tao na tinetreasure mo sa buhay mo.
0: Mm-hmm.
1: So yun, normally ganun lang ang theme namin.
0: Pamilya.
1: Saka it's all about positivity.
0: Totoo.
1: Walang
2: negativity
1: na. Hindi, hindi siya yung parang may galit or what. No, it's just about ano, positivity.
3: Para maka-inspire din ng ano ng
0: to inspire
3: ng mga listener.
0: Yes.
1: Mm, parang ganoon.
0: Pumapasok din kayo sa context of love.
1: Oh yes.
0: Sa like kunyari in love sa may mga crush-crush.
1: Meron.
2: Mahirap na yung crush-crush kasi nga
0: may edad na. Tapos na kayo dun saan. Huwag po ay maganda. Pare-paras lang po tayo. Mukha lang po talaga akong bata dahil sa beauty derm. Dahil sa beauty derm! Maraming salamat kami, Ray.
1: Si Jad, yung mga crush-crush, bawal na siya dyan. Kami pwede pa.
0: Ah, talaga? Bakit naman? Bakit si Jad lang? Okay. Pero may mga ganun din po. Yung konteksto ng pag-ibig.
1: Yes.
2: Maybe on a deeper level.
0: Deeper, yes. Oh, maganda yan. Siyempre, di ba? Ngayon, parang mas marami nang mas nakakaintindi nung ano, kung ano yung talagang pagmamahal, di ba?
1: Yes.
0: But syempre, di ba? Ano pong thoughts niya dyan sa pagmamahal? Syempre, kayo yung mga tamang taong pagtanungan ko niyan, baka mamaya, di ba? Makakuha tayo ng something, di ba? Pagdating po ba sa pag-ibig, kasi di ba sa mga kabataan po ngayon, parang ang love po sa kanila is very easy na, di ba?
1: Yes.
0: Swipe left, swipe right.
1: Yes.
0: Yung mga Bumble, yung mga ganyan. Yung Tinder, yung mga ganyan. Yes. Sa inyo, paano nyo po masasabi na ito ay talagang pag-ibig? About isa po, para 3 POVs of lalaki ang ating naririnig ngayon. Malay nyo, nakaka-relate yung mga listeners natin.
3: Akin,
0: mga taxi driver, yan. Ige, ikaw muna.
3: Siguro,
0: tari, Ige.
3: Pag-ibig siguro yung pag alam mo yung mahal mo, masaya dun sa hinaharap niya.
1: Oh.
3: So let it.
0: Sir, ayusin po natin ano po yung hinaharap na masaya.
3: Masaya siya sa baga, feel niya yung
1: future.
3: Kung sino meron siya, kung ano meron siya.
1: Parang ganun.
0: Pag kung na-enjoy niya.
3: Mabuti siya, let go.
0: Talaga?
3: Kaya yun yung love siguro. Parang, mas masarap pagmahal ng nakikita ko masayang iba eh.
1: Mm.
3: Pag ganun lang po.
0: So, ang galing naman, napakano nyo naman po, parang,
2: mas
0: napaka, tsaka iisipin niyo po talaga kung ano yung nararamdaman nung
3: iba
0: partner mo, if ever, kung halimbawa mag-try siya, maghanap siya, parang hindi na ako masaya dito, ito na yung gusto kong hanapin. Magbibigay kayo, magpaparaya kayo, yun ang pagmamahal para sa inyo.
3: Opo.
0: Hanggat basta masaya yung tao, dun. Oh! Okay.
3: Yeah.
0: Noted po, Sir Noted. Ige. Okay. O, Sir Jad, sa inyo po.
2: Ako, I think it's ano, love keeps evolving.
0: Mm-hmm.
2: Ayun, parang hindi ka talaga makapagbigay ng isang definition about what love is eh.
0: Mm-hmm.
2: Kahit sa mag-jowa, o kahit sa mag-asawa, o kahit sa magkapamilya,
0: mm-hmm,
2: it just keeps evolving. So, siguro para sa akin, yun. Parang kung kaya mong sumabay dun sa changes na yun,
0: mm-hmm,
2: kaya mong panindigan yung mga pagbabago na yun sa journey of love, then that's, I think,
0: love
2: is what makes it, ano, di ba? What makes it true. Yung definition niya talaga, yung ever-changing, ever-evolving feelings.
0: Mm-hmm.
2: And then, both of you just keep choosing each other. Parang gano'n.
0: Ang taray, no? Kumbaga, yung sinasabi sa kasal, yung for better or for worse.
2: Yan.
0: Di ba? Oo. thick and thin, yung mga ganon. Basta kung kayong sabayan, parehas kayong dalawa ay nagmamatch talaga, nag-meet halfway kayo, hanggang dulo, yung paninindigan nyo ang isa't isa, yung magbago man ang ikot ng mundo, yung ganyan.
2: Basta kayong dalawa, hindi.
0: Basta kayong dalawa, hindi, diba? Magkakapikunan, pero magkakaayos, yung mga ganon. May mga bagay na hindi pagkakaintindihan, pero mapaplansya naman. Oh, I love it. Love is evolving, ganon.
2: Keeps evolving.
0: Thank you, Sir Jad. Iba-iba talaga ng POV. I love it. O, Sir Don.
1: Yeah. Yung definition of love for me kasi, it's not just about love. It's mm-hmm. about respect.
0: That's very important also.
1: Yes. Kasi yung love kasi for me, parang masyado siyang malawak na word.
0: Mm-hmm.
1: So, it's about respect. Kung ano yung let's say yung mga gusto, let's say sa mga asawa, ganun, sa mga boyfriend, sa mga girlfriend, mm-hmm. kung ano yung gusto and hindi naman siya masama, mm-hmm. you have to respect that.
0: Mm-hmm.
1: So para yung after ng respect, nandun yung understanding and
0: totoo.
1: Then nagiging love talaga siya.
0: Totoo.
1: Yes.
0: At sabi nga ng the iconic Bea So sa Pinoy Big Brother, ang respect ay in-earn.
1: Yes.
0: Hindi ini-impose. Yes. Oh, taray! Mm. Oh, nagamit, diba? Ang taray, thank you so much. Palakpakan naman po natin si Sir Don, si Sir Jad, at saka si Sir Miguel sa kanilang mga POVs sa pagdating sa pag-ibig. Ngayon po, tawag po kayo sa hotline. Hindi kayo tatawag. sa hotline. Oo, hindi sila magbibigay ng pahis sa inyo. Pasensya na. Akala ko kasi parang ganun, nagpa-doctor love na tayo, di ba, in fairness. But right now, ngayon parang mas napapalapit sa inyo ang mga listeners, mga nanonood sa atin kasi nakaka-relate sila sa mga paniniwala ninyo pagdating sa pag-ibig at sa mga bawat kwento ninyo. Sa song nyo pa lang po, nakuha ka agad ako dahil nga sabi ko, di ba, even if it's not Thursday, it's still Tuesday pa lang ngayon. Pero ang title po, Kay Bilis ng Panahon.
1: Yes.
0: What is the story na tong kanta niyong Kay Bilis ng Panahon? At bakit siya tinag na Kay Bilis ng Panahon?
1: Yes. Yung kinoconceptualize ko yung kanta, sabi ko, nakikita ko yung mga maliliit na gamit ng mga kids ko before
0: uh-huh.
1: na hindi nakasya sa kanila. Alam mo yun? So sabi ko, parang, uy, naalala ko pa nung baby kayo. Eh, di ba? Na last biglang parang now, most of the time, parang wala na sila sa bahay. May mga kanya-kanyang lakad, di ba? Dati kasi, alam mo na, kumbaga...
0: So this is a story about you as a father?
1: Yes.
0: Oh.
1: And also, sabi ko, kailangan makarelate din yung mga, may mga may minamahal.
0: Yes.
1: Kaya Kay Bilis ng Panahon, di ba? May isa kasing line dun, na kung saan ka mandalin ng buhay at pangarap, may isang puso na naghihintay. Yung pagmamahal ko hindi lilipas. Parang ganun. So yung parang pinag-usapan natin kanina, yung letting go, ganyan.
0: Yes po.
1: Whatever happens, basta nandito lang ako, I'm waiting for you. Yun, it's not just about, you know, yung about kids.
0: Yes.
1: Yeah.
0: This is very universal.
1: Yes.
2: Oh. So it's about love.
0: It's about love.
2: Ang saya.
1: Kaya Kay Bilis ng Panahon eh. Kasi totoo naman eh. Di ba?
0: Totoo po.
1: Even
2: Tuesday na ngayon.
0: Tama. Tuesday nga. Kahapon lang, di ba? Sunday. Monday. That's Tuesday. Mali.
1: Sabi ko. So let's talk about yung mga familial bonds. Mm-hmm. Parang ganun na. It's not just about children, but mm-hmm. also to everyone na may mga minamahal.
0: Totoo. Uy, kanina, nakikinig ako kanina sa programa ni DJ Main at ni DJ Kiko Kalikot, no? Parang may caller sila na sobrang proud na proud dahil nakapagtapos and yun yung pinaka-gift niya sa kanyang mother. Tapos parang yung pinaka-naging context of their conversation kanina ang sabi is hanggat nabubuhay pa yung mga magulang natin, maswerte tayo na nandyan pa sila kasama natin.
1: Yes.
0: Parang ganun din.
1: Saka, yun nga,
0: Kay Bilis ng Panahon na huwag nating aksayahin yung
1: yes.
0: oras na nandyan pa yung mga taong minamahal natin. Iparamdam
1: yes.
0: natin sa kanila yung pagmamahal na deserve nila talaga.
1: Yes.
0: Alam mo, minsan ang daling sabihin, pero I myself, kaya kong sabihin talaga na as much as I want to, gustuhin ko man na umuwi araw-araw dun sa bahay namin, pero syempre, I need to be here in
1: yes.
0: the area kung saan malapit yung trabaho ko.
1: Yes.
0: Buti na lang may cellphone, di ba? Pero hindi naman ako nakakalimot sa pag-update at pagbati sa nanay at tatay ko, sa kapatid ko, sa lola ko ng I love you every day sa programa. Di ba?
1: Yes, yes. Saka, yun, ang pinaka-concept ko talaga dun, nung shinare ko sa kay Jad and kay Ige, sabi ko, kung merong isang bagay sa mundo na hindi mo maibabalik, yun yung time.
0: Yes!
1: Yun. So, yun ang concept nun.
0: Mga boss, 3:42 ang oras natin. Ang sarap ng chikahan. Ang ganda ng daloy ng ating mga salitaan on air. Sana yung maraming nakaka-relate dito na parang ngayon na narinig nyo to, napa-text kayo in the middle of your biyahe, kung saan man kayo patungo sa mga mahal nyo sa buhay, at sabihan nyo sila sabay-sabay ng I love you, I heart yes. you. O, diba? Kung kumain na sila whatsoever. Pwede ba ako makinig ng kaunting sample sa inyo?
1: Sige.
0: Kaya ba? Kaunting sample lang bago natin patugtugin ng buo yung song.
1: Sige.
3: Chorus. Okay. Kanta yung chorus.
1: Hindi, ano na lang. Okay. Intro. Ay, ano? Stanza and chorus?
0: Sige po.
1: Sige.
4: Naaalala ko pa ang una mong iyak, mga puyat na gabi, di iniisip pang pagod.

0: Ang taray na parang pang ano to. Manay no, ang ganda ng kanta, parang bagay na kunyari tutugtugin mo na yung anak ni Ka Freddy, tapos ito na yung kasunod. Eh parang mga ganun, talagang yung mga bata nagiiyakan talaga. Hey, gusto ko, ayoko na maging mapusok. Ayoko.
1: Interesting fact.
0: Diba? Yeah, sige po.
1: Pag tinignan mo sa TikTok yan, yung kanta namin.
0: Opo.
1: Ang trending niya, parang inaano niya na grade 5 yes, grade 5 kahapon, grade 6 ngayon, grade 7 tomorrow.
0: Parang transition niya.
1: Yun ang mga ginagawa ng mga kids. Which is, nakakatawa, thank you pala sa lahat ng gumamit.
2: Oh, thank you.
0: So ginamit yung inyong song for TikTok videos nila.
1: Yung
0: wow.
1: Videos, parang it's showing yung ano nga, yung ganyan.
2: Nakita niyo
1: yung
2: bago?
1: Ano?
2: Nag-post ng Play Money. Sabi, naalala niyo pa ba to? Parang ganun.
0: Yes, kumbaga parang nostalgia.
1: And that's the yun talaga yung gusto namin. Ano parang we wanna make you feel nostalgic.
0: Oh.
1: Pero at the same time, we also wanna make you see the future and then appreciate the present.
2: Yes.
1: So parang nakuha yon the kids, which is on TikTok.
2: Yes.
1: They picked up on that. Yun ang ginagawa nila. Like, yes. Grade 5 last year. Grade 6 ngayon, grade 7 next year.
2: Parang ganun.
1: Oh, parang ganun na ginagawa nilang trending.
0: Yun yung trend ngayon na parang using your song na pinamagatang kay bilis ng panahon.
2: Yes.
0: Oh my
1: yun
0: God.
1: Yun ang ginawa nila. Oh. Wala kaming ano doon, control doon.
2: Actually, nagulat din ako ron eh. Hindi ko na-expect it.
0: Totoo. Pero syempre, congratulations po sa Let Gravity. Because bukod dyan sa pag-trending sa TikTok, sa paggamit ng mga kabataan sa kanta po ninyo, I heard na nakapag-front act na po kayo sa After Image and Neo Colors. Tama ba?
2: No, sa After Image way back.
0: Uh-huh.
2: Pero sa Neo Colors no, but there one I mean yung After Image Neo Colors even the intro voice kasi good friends kami with Paco.
0: Paco
2: Aris Paco Chaga. Yeah, he's a very good friend.
0: Di ba siya yung ex ni ano? Ginny ba? Tama ba?
2: No, comment ako dyan, no. Pero yun.
0: Di ba tama? Oo. Hindi kasi ako natatandaan ko, Paco Aris Paco Chaga. Ah, yes, yung kay Ginny ba? Yes, oo. Smosa.
2: The bands that we've mentioned, yun, After Image, yung Neo Colors, Intro Voice, I mean, parang, we really look up to them.
0: Sila yung mga Lodi Cakes nyo talaga.
2: Yes, parang ganun. Yes, sila talaga. Sila talaga. So, yun.
0: Yes, bongga. Oras natin, 3:46. Abay, talagang enjoy na enjoy ang ating mga ka-vibes. Imbitahan po natin, mga boss, ang ating mga tagapakinig. Meron po kami dito, kapag po pumatak na ang alas 5 ng hapon, hanggang alas 6 po, meron po kami tinatawag na Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ooh. Yung mga fans po ninyo, all they need to do lang po is to comment sa aming Facebook, sa Art Card, everyday naglalabas. Comment lang po nila na i-comment yung kay bilis ng panahon. Kapag tinali na po yan ang aming production, yes. Pwede pong makapasok yung kanta nyo, araw-araw mapiplay yan sa ating top 10. Either kung mag number 1 siya, pag marami po, ganon. Kaya
2: thank
0: po,
2: you.
0: Ipamalita nyo sa mga page nyo, sa mga barkada po ninyo para at least everyday po yan. Kasi alam ko, meron kaming niluluto in the future na kung natatandaan nyo, ay nako, ang daldal ni Jaiho. Basta may niluluto po kami in the future kapag po lagi kayo nasa top 1, baka kayo pong maging song of the year, may mga ganon pong eksena.
2: Okay.
0: Yan po ang dapat, di ba sinabi ko na talaga sa programa. Pero syempre, para alam po ng lahat ng mga fans and ng mga lagi nagko-comment, umaabot ng thousands of comments and likes sa Art Card po namin sa Daily Top 10 Countdown. So this is the moment para imbitahan nyo na po ang inyong mga fans. Sir, this is your camera. Kayo po dito po. Go take it away. Invite everybody to request dito po sa 92.3 and stream sa mga streaming platforms. Go!
2: Oh, hi! Sa lahat ng mga nakikinig sa aming mga friends, sa fans, sa family, at sa lahat po na naka-tune in ngayon, sana po parating yung i-request at i-vote yung song namin na Kay Bilis ng Panahon sa 92.3 FM and sa lahat ng mga platforms at sa lahat ng mga online streaming platforms. Sana po tulungan nyo kami. Maraming salamat po.
0: Social media account nyo po, saan po kayo pwedeng hanapin?
2: Yes. Okay. Para malaman nyo kung ano yung mga ginagawa namin, sa Facebook and sa Instagram and also sa TikTok and also sa YouTube, type nyo lang Let Gravity. That's LET space Gravity. Two words. Let Gravity.
0: Maraming salamat. Thank you, Sir Miguel. Maraming salamat po, Sir Jad. And Sir Don, maraming salamat. Mga ka-vibes, tayo po ay nagkaroon ng moment, baka chikahan ang Let Gravity. Sana po sa tuwing may song po kayo, may concert po kayo, dumaan po kayo dito dahil tayo po dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ang ka-vibes ng ating mga listeners sa Soundtrip. Alright?
2: Thank you po.
0: Eto na po, sabay-sabay nating pakinggan na first and exclusive sa ating programa Banana Cruise sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ang kanilang awitin na Kay Bilis ng Panahon.
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
5: Banana Crew Exclusive!
6: Exclusive!
7: Ah!

92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Magandang afternoon, mga Kavibes! Siyempre naman, kasama niyo po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, na naniniwala sa kasabihan. na naniniwala sa kasabihan na dapat kang kabahan kapag ang anak mo ay magaling sa math. Dahil hindi lang yan magaling magkuwenta pagdating ng panahon. Bagkus, magaling din yan manumbat. Eme, charing. Charing eme. Uy, eto ha, may tanong ako sa inyo mga ka-vibes. Siyempre naman, di ba, bilang tayo nga po ay a beshi ng bayan, dapat sa mga panahon na ganito, ang pinag-uusapan natin yung kung paano tayo kikita. Di ba, tama? Kung paano tayo makakapag-ipon. Sa katanungang, ano po ba sa palagay ninyo mga ka-vibes, ang negosyo na tahimik lang pero milyon ang kinikita? Ay, O, diba? Sagutin nyo po yan, ha? Mag-comment kayo o kaya i-DM nyo po ako. Hanapin nyo yung fanpage ko, DJ Jaiho. Again, anong negosyo ang tahimik lang pero milyon ang kinikita? Ayan. If I were to be asked, kung ako ang tatanungin, opo, syempre parang feeling ko, alam mo, ang hirap niya na, yung tahimik lang, parang puro illegal yung mga nasa isip ko, ha? Puro illegal, puro kamalian, hindi tama. O, pero syempre, wag niyo po akong i-quote, ha? For conversational purposes, oo. Feeling ko, kailangan kayo po ay isang... landlord? Drug? Charing. Charing lang. Di ba? Talaga naman, totoo, di ba? Pero syempre, parang ang bongga, para yung kikita ka tahimik lang na million. Feeling ko talaga, hindi landlord, hindi pagiging drug lord. Dapat talaga, praise the Lord. Mali! Hindi, kayo nga, sagutin nyo ako mga ka-vibes. Oo, di ba? Oo. Sabi dito, meron mga nag-comment, ano po, feeling ko po yung kikita ka ng million, ng tahimik lang, ano, sabi, dapat daw magaling kang maglaba. Ay, sabi kasi, oo, may nag-comment, oh, sabi yung paglalaba po, DJ Jai, tingnan nyo po, may mga content creators, o kaya yung mga CEO, na biglang yaman, uy. Okay, wala akong pinapangalanan ha, comment yan na binasa ko lang, oo, yes. Ito naman, maganda naman yung comment, syempre, pwede daw yung bigla kang yayaman, kita ka ng milyon, pero tahimik lang, sabi, negosyo na may kinalaman sa agriculture, sa livestock, kasi fast moving yung products. O tama, in fairness, no, yung meron kayong mga manok, tapos yung mga itlog nung sa manok, di ba, pwede mo na pagkakita, poultry, ganyan, yung tahimik ka lang sa farm, pero yung pala, milyon-milyon ang iyong kaperahan, di ba, taray. Meron pa, kung magandang kasagutan pagkatapos ng agriculture, poultry, para poultry, para poultry. Pole? Hindi, sorry. Hindi, ano ba ba? Farm. O, pwede kang umaman dyan kasi may manukan ka. Dapat lang talaga magaling kang mag-alaga ng mga chicken, ng mga pork, ganon. Kasi parang 45 days, di ba? Bagong ano na naman, bagong breed na naman. Meron din ang sabi naman, ano daw, junk shop. In fairness ha, alam nyo po, parang ini-eme-eme lang natin yung mga junk shop, pero nakachikahan ko yung ibang mga may-ari, tsaka yung mga nagtatrabaho sa junk shops. Talagang shala pala yung mga may-ari nun kasi totoo na hashtag may pera sa basura. Yes! Oo, yung mga lata-lata, lata-lata. I remember dati, nakabili ako ng cellphone. High school pa lang ako nito eh. High school ako, cellphone sa pag-iipon ng bote, ng mga bottled water, may H. Bottled water, yung mga in-can na mga soft drinks. Tapos pinipipit namin yung in-can. Tapos yung parang pinaka-opener, hinihiwalay namin kasi iba yung bili per kilo doon sa opener nung sa lata ng mga soft drinks. Iba rin yung mismong lata. Mas mahal yung lata, opo mga ka-vibes. Tapos I believe 20 pesos, natatandaan ko dati, 20 pesos yung sa bottled water na pinipit mo na. Tapos tinanggal mo na yung parang mga plastic niya. Medyo hindi mo naman siya totally lilinis.
linisin, parang pipipitin mo siya. Tapos totoo ba na yung ginagamit daw yung sa mga opener, parang pwede, pag binenta mo yon, yun daw yung tinutunaw na panggawa ng wheelchair. Tama ba ako? Comment nyo nga po down below kung truly po yan. Meron din naman, oo, ayan, sabi, according daw, yung ang bilis ng mga nagko-comment kaagad, according daw sa kanilang naging feasibility studies, nung college daw sila about junk shop, siguro mga 20 or 15 years ago na, sabi nila, dinefend daw nila na, na parang talagang maganda yung markup sa pagja-junk shop. Kumbaga, kumikita ka daw, nakakatulong ka pa, yes, tama, no? Kumikita ka na, nakakatulong ka pa sa environment, sa recycling system ng government. Indeed, totoo pong may pera sa basura. Sabi dito, ang isa pa po sa nakakapagpayaman ng milyon-milyon, oo, di ba? Yung crematorium. Cremation. Oo, sabi niya, crematorium po, DJ Jai. Ewan ko na lang kung kausapin ka pa ng client mo bago ka isalang. Hi, man! Uy, meron pang sinasabi yung iba. Ang pagiging virtual assistant. Oh yes, tama. Tahimik lang ang mga virtual assistant. Pero sobrang in demand po kahit sa ang bansa. Ang clue daw, kailangan yung produkto mo needed para sa mga gym guys. Uy, ano kaya yung mga needed para sa mga nag-gym? Yung mga iniinom, tinitimpla? Yung ano tawag? Whey? Mga whey protein? Talaga? Hindi, pero meron ako, hindi ko naman nakadate, hindi ko naman nakausap. Nakausap ko siya. Oh, ano ba? Nakakainis naman. I'm standing. Ano ba? In this dream. Hindi ko nakaano, hindi ko nakalandian. Ikaw naman, oh. Ka-vibes naman, don't me. Wow, Tara, don't me. Hindi, parang ano, may nakausap ako dati, ang trabaho niya, virtual assistant. Tapos, nung una, ano lang siya, yung nag-VA lang talaga siya. Tapos dumating sa point na parang sa kanya na kumuha ng mga mag-VA. So, parang meron na siyang mga tauhan. Siguro nag-start muna sa isa, dalawa, hanggang sa lima, tapos sampu. Tapos malaki yung kinikita niya nang nasa bahay lang talaga siya. Hindi naman sa ano, modesty as sa kwento niya sa akin, sabi niya parang a month kaya niyang kumita ng 250,000 or 300,000 a month. Kasi nga, hindi na lang siya yung VA. Meron na siyang mga tauhan at syempre parang easy sa kanya yung trabaho kasi dahil na-trainay niya yung mga tauhan niya, commission-based, kumikita siya ng per commission. Ganon. Uy, bongga yun ha! Sabi dito, meron din, maganda rin po yung apartment business. O tama, diba? Meron kang lupa, patayuan mo siguro ng mga 5 or 6 doors. O tahimik lang, pero monthly meron kang kinikita. Pero meron ako nakachikahan din, si Katrina Paula, isa sa mga 90s na sikat talaga namang sexy star. Kasama ko nung Sunday, mga ka-vibes. May apartment siya, pero sabi niya, malakas, okay ang, oh, hindi pala malakas. Ang sabi niya, okay daw ang kitaan, pero masasabi din naman niya na kailangan minimaintain mo rin ang bonggang-bongga para makapagparent ka ng magandang presyo. O kayo po, comment down below mga ka-vibes ha. I-comment nyo po sa DJ Jaiho fan page. Hanapin nyo po, isend nyo po sa akin via messenger, direct message. O kaya naman sa picture ko po ngayon nakapost sa 923 FMR Manila sa aming official Facebook fan page. Sa tanan nga, gapamati sa aton subong dira sa Bacolod. Sa 102.3 Bacolod. Sa 97.5 Jensen, sa mga ka-vibes natin sa Baguio, hello! Soon, bibisita tayo ng Baguio, tapos mamimigay tayo ng sticker ng FMR, ng favorite music radio. Tapos isasabay na rin natin ang pag-uukay-ukay. Hello sa mga ukay-ukayan, magandang afternoon sa Jeterdale, ukay-ukay sa Intramuros, sa Cubao, yung dating SM, napakalaki ng kailang ukay-ukayan sa hilera ng Cubao Expo. Naka-FMR sila. Maraming salamat.
sa salon dyan sa may Lancaster sa Kanto. Hello! Sila po ay nakatutok lagi sa atin sa Banana Crew. Sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Maayong udto sa inyong tanan. Sa 101.9 FM Radio Davao City. Siyempre naman, maraming salamat sa mga taga-Pasig, sa mga taga-Tagig, sa lahat ng mga RTW, sa mga garments natin, ang garments capital of the Philippines dyan sa Taytay. Ang lakas-lakas po ng FMR. Pagpatak ng alas 3 hanggang alas 6 ng hapon, tutok silang lahat. Maraming salamat din sa mga nasa Tondo, Manila, ang mga friendship natin dyan sa Ugbo.

0: Driver, magandang magandang tugtugan ang hatid namin sa inyo. Kaya naman sa oras na 4:44, para mas ganahan kayo magmaneho at hindi kayo antukin, heto na ang mga tugtugin na tanging alay namin sa inyo. Dahil kami nga po ang ka-vibes ninyo sa Sound Trip, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
1: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
1: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang beso ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
2: Ang lupet!
1: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
3: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cataveras Francisco, ang inyong ko-auntie. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes.
4: Walang iwan.
5: Hello, ka-vibes! This is Zanjo Marudo. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music, radio, ka-vibes.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR!
2: Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
0: Magandang afternoon!
1: Banana Crew!
0: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet!
1: Banana!

0: favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet.
1: Hello mga Ka-Vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Hello Ka-Vibes, ako si Ashley Noviga at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
3: Hello mga Ka-Vibes, ako si Fred Moser at manatiling na tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
4: Hello Ka-Vibes! Ako si Eliza at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
5: Hello Ka-Vibes! Ako po si Karen Iship at palagi kong tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
6: What's up mga Ka-Vibes? Ako si Mika Salamanca at palagi tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My body.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching P.

0: Alas na din mga ka-vibes. 5:13 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Beshi ng bayan at diyosa ng kalsada na naniniwala sa isang kasabihan na ang babaeng hindi madaling matumba ay dating konduktor. Hindi. Eh, meron akong sasabihin sa inyong lahat sa oras na 5:14, ano? Ang lakas din pala natin sa Batangas. Pasensya na, hindi ko kayo nabati kanina. Yung mga nakatutok sa atin dyan sa Batangas, ala eh, maraming salamat sa pakikinig. Parang hindi naman ganun yung tulog. Parang hindi naman ganun yung pambatanggenyo. At imbent kasi ate. Ang lakas din natin sa Laguna. Hello po sa mga taga Laguna. Shoutout po sa inyo agad-agad. Ayan ang sabi ni Geraldine. DJ Jai Ho, nakikinig po ako at nanonood sa iyo sa Batangas City. Ay, maraming salamat, Geraldine. Lubong ka, kahit na magpigil, ako ay nanggigil. Sabi naman ni Alfredo Orlio, kagwapagid ni Jai Ho today. Ay, maraming salamat. Di ba yung gwapa maganda? Natatandaan niyo ba dati, nung dun pa ako sa dating FM station na pinagkatrabahuan ko? Pinagkatrabahuhan, oo. Pinanggalingan, oo, di ba? Ako po ang nag-iisang living Barbie doll ng radyo. Yes, the number one, humble one. Ganon. Pero na-realize ko, no? Siya, mas mukha akong Barbie ngayon. Ano lang ako dati? Huwag niyo lang isipin na Barbie doll ako dati. Isipin niyo lang ako ang living Barbie dog. Hindi, tiyari. Hello din, ang lakas din namin sa Pampanga. Hello po sa mga Kapampangan. Mayap. Hindi, ang ganda lang. Mayap lang. Mayap ang insurer ng Bengi, ganon. Hindi, Ilocano pala yun, yung Mayap. Kasi wala na nagtuturo sa akin magkapampangan eh. Sabi, paano po yung pagbati ng ano sa Kapampangan po? Grabe, ibang level kayo magparamdam ng pagmamahalhan. Dami nakatutok sa atin sa Majayjay, Laguna. Tama ba? Majayjay ba o Majayjay? Ano ba? Majayjay or Majayjay? Paano po siya i-pronounce? Paki-correct naman po ako. Si Jessica Panganiban mula sa Isabela. Magandang hapon sa'yo. Sabi ni Chinitang underscore gala. DJ Jai Ho, maganda ka na po noon pa. NCO days pa lamang. Sorry. Hindi, ito magkikwento ako sa inyo. NCO po is a BPO company kung saan dati po kasi yung ELJ, tama no? ELJ building ng ABS-CBN, hindi po yan lahat, yung buong floors hanggang taas, hindi po yan lahat ABS-CBN talaga. Kumbaga dati po nung natayo po yan, pinapaupuhan pa po yan. Yung NCO po, alam ko nasa second floor, nasa third floor, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten, hanggang ten po ata. Nag-apply po ako dyan nung nag-aaral ako as a working student sa NCO, tapos yung account ko po ay Amazon.com. Oh, sorry. Yung pinag-orderan, Amazon.com. May US po pag Amazon.com. Pag may UK naman po, Amazon.co.uk. Parang ganun. So, minsan napupunta kami sa UK, ganyan. So, ang pakilala ko talaga ganito. Isasample ko sa inyo, ha? Thank you for calling Amazon. My name is LJ. How can I assist you today? Ganon! LJ, huwag niyo artehan. Minsan naman ganito. Ganito naman minsan. Ganito minsan. Sandali, huwag niyo masyadong ano. Parang G&G kayo. Wait lang. Thank you for calling Amazon. My name's Orange. How can I help you? Oh, Orange! Tapos tatanungin ako ng mga customer namin. Sasabihin, ha? What? Orange? Gaganon, oo. Yung mga afam, Orange, like the fruit. Gaganon sila. Yes, sir. Like the fruit. Orange. Ganon, oo. How can I assist you? Tapos tatanungin mo yung order number. Yung ganon. Kasi hindi pa pa-orderan siya. Hindi pa uso yung mga Nyapi at saka Nyazada. Hindi pa uso. Amazon talaga dati yung uso. Yes. Totoo. Walang joke. Tapos ang atake, minsan, iniiba-iba ko yung boses ko. May mga ganito rin ako minsan. Ganyan. Wait lang, ang dami kasi nagpapalakpakan eh. Ayan, may ganito ako dati. Thank you for calling Amazon. My name is LJ. How can I help? Nagagina. Tapos sabi sa akin ng customer, are you sick? Sabi sa akin, are you sick? May sipong ka ba? Sabi sa akin ganon. Oh. Hindi, tsaka maganda ako dati. Kasi alam niyo po dati, di ba yung color ko, ano, neutral. Natural, neutral. Neutral. Hindi yung color ko, di ba? Parang natural color. Moreno, ganyan. Tapos syempre, pumuti na lang tayo sa gluta. Di ba ganyan? Pumuti na lang tayo sa mga sabon, papaya soap, mga ganyan. Oo. Meron kaming katrabaho, si Diana Agby. Shoutout kay Diana Agby. Si Diana Agby po is a Black American. Oo, babae po siya. Tapos nagtatalent-talent siya. Siya yung ano, yung manicuristang Black na Black American dun sa pelikula ni Ann Curtis dati tsaka ni Luis Manzano. Yung basta nag-artista siya at the same time nagko-call center siya. Tapos yung color nung foundation niya tsaka yung concealer niya, ang kulay dati nun sa Ever Belena or sa Nishido ata, Choco Brown. Sobrang itim talaga nun. Tapos there was a time na nauso yung, hindi ko alam kung nauso ha, gusto ko yung tan. Tan yung color, ganyan. So dati diba moreno-moreno yung kulay ko, natural color, ganyan. Tapos ganun yung color ng concealer ko. Nagpapaitim talaga ako. As in, ang term, pasensya na po ah. Para maganda yung kwentuhan, hindi ko kasi masabi. Nagpapaka-negra po ako dati. Yan, o. Yun po, ginamit ko po para maganda yung chikahan. Huwag kayong, kasi dami mga judgmental, di ba na, sabi ko lang negra yung ginamit. Yan, basta kwentuhan po ito. Ginamit ko yun, Choco Brown yung atake ko, ganyan. Tapos, parang atake. Choco Brown yung concealer, Choco Brown din yan. Tapos gusto ko yung labi ko, yung parang putla-putlaan. Parang feeling ko Black American din ako. Feeling ko ang ganda-ganda dati sa picture. Yung kunyari pag nailawan ka, tapos parang magkupoise kang ganyan. Paka, ganon. Magagano ka. Alam mo, feeling ko noon ang ganda. Pero nung looking back, nung tinitingnan na namin yung picture, oh, te pasensya na. Pero parang ano, ang dungis. Ang dungis. Ang dungis nung atake, ayan. Shoutout din daw sa Damam. Hello din sa mga taga Damam, antaray no. Nakakapakinig kayo sa Damam sa pamamagitan syempre ng ating application. Oo, maraming salamat. Sa Koshalane Worldwide, nakatutok din sila sa atin. Si Kay na taga Damam, hello, hello. Sino pa yung mga nakatutok sa atin? O yan, daming nanonood at nakikinig sa atin. Ha? Maraming salamat. O, ang tanong, handa na ba kayo para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits? If you're ready, taas ang kamay, sabay-sabay pumalakpak! Ay, antaray! Oo, hindi talaga. Sa totoo, feeling ko dati ang ganda-ganda ng kulay na yun. Tapos hindi nakakalatina dati. Hindi nakakalatina yun. Promise, maniwala kayo sa akin. Diba? Oo, pero syempre, di ba, may ganung moment, may ganun din kayong mga era for sure, di ba? Yung era na parang akala nyo ang ganda na, yung mga makukulay na mga eyeshadow, di ba dati parang feeling natin sobrang ganda na nun, pero ngayon pag tingnan nyo, binalikan nyo yung mga itsura nyo dati, parang, ate, ginawa ko ba talaga to? Di ba? Pero syempre, that's part of growing up, that's part of your pag-i-improve, di ba? Hello din sa mga taga-Saudi kay Jojo! Jealousy Lyro. Ayan, pa-shoutout naman Ate Jaiho from Bahrain. Taray no, yung FYP ko nasa United, nasa UAE na, nasa Middle, actually hindi naman UAE, basta-basta. Subok ko yung bento pagka basta Bahrain at saka UAE. Bahrain at saka Damam at saka Kuwait, UAE agad-agad. Middle East. Yes, that's correct. Uy, mag-ingat yung mga nasa Middle East. Balita ko may mga pa-Katy Perry ha, may mga baby your fireworks, may ganon. Kagabi kinomen ko yan, uy, ingat kayo, may Katy Perry. Sabi niya, talaga, darating si Katy Perry. Hindi, mali. Oo, diba? O, eto na, isabak na natin, of course. Alamin natin yung mga ibinoto po ninyo para sa ating countdown sa oras na 5:22. Dito lang sa Home of the Stars. Lunes hanggang Biyernes po ito. Pakinggan nyo po ang inyong programa kasama ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada na nag-a-agree. Eto, bago ko tapusin, diba? Can we all agree? Wow, tara. Social. Paano yun? Can we all agree na ang luxury ngayon, mga ka-vibes, hindi mo na kailangan i-please ang lahat ng tao? Say yes? Say yes. Diba totoo? Hindi mo na kailangan i-please ang lahat ng tao at yon ang isa sa pinakamasarap na feeling. Tama? Tama! Oh, Dava! Kapag gano'n na, naramdaman mo na yun, yung hindi ka na nandun sa pleasing of everybody sa mga ginagawa mo. Talagang parang ano yan, isang buwan kang, parang pakiramdam mo, isang buwan kang nagbakasyon. Right? Right or wrong? Tell me your answer. Asa na, hindi ko pa rin makita. Akala ko okay na yung countdown. Paano tayo magka-countdown? Yes. O, paano tayo magka-countdown? Kung ano, nasa na, yung pinaka-opening natin, OBB sabihin natin ang ating bagong pa-countdown bilang bagong programa. Yes. Ang haba na ng chika ko, Dai. Kina mo, kakapusin tayo kasi 5:23 na eh. Oo, diba? Asan dito yung pinaka-countdown? Ayan, hanapin po muna. Sabi, paano po mag-apply DJ Jaiho ng internship? Magsasubmit lang po kayo ng inyong ano, resume. At kapag nakapagsubmit na po kayo ng resume ninyo, antayin niyo po ang tawag, ha? Okay? Para-paraan. Ganda. Yes. Ayan. Ito na yung bago, no? Okay. O, di ba perfect? Alamin na natin kung ano ang sampu na maaawiting pasok sa, at, sa inyo pong mga binoto sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits dito lang sa Banana Crew.
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
0: Maganda ang afternoon!
1: Banana Crew!
0: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet!
1: Banana Crew!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer?

At yan nga po ang honey-honey ng Bini, mga ka-vibes. Susunod, syempre sa oras na 5:27, ito po ang Banana Cruise Daily Top 10 number 9. Alamin naman natin itong awitin. Ay, bago ito, bonggam-bongga, mula kay D-Lore ang awiting Makatabi.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Oras ngayon sa FMR, 6:02 ng gabi at oras na rin para sa programang IDiva Nights!
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke at bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
3: iDiva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: iDiva Nights with DJ ID.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. 92.3 FMR.

0: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Kavibes! 92.3 FMR, favorite music radio. Kavibes! Ang lupet sa mga kavibes natin. 6:15 ng gabi at welcome sa programang sure na makaka-vibe nyo sa kahit anong sound trip. Handa na ba kayo para sa programang Diva Nights? Hello sa ating mga kavibes. Nako, gabi-gabi tayo magkakantahan dito sa ating programa. Kaya naman ikaw kung naghahanap ka na pampapawi ng good vibes at stress at gusto mo makising along no, sa mga malulupit na tugtugan natin dito, welcome na welcome kayo sa ating programang Diva Nights. 6 to 9pm daily po yan dito sa 92.3 FMR Ka-Vibes Sound Trip. Yes mga ka-vibes, nandito tayo up until 9pm ngayong gabi. Kaya naman ikaw, nako, mag-tune in ka na dito sa atin kasi naman tuloy-tuloy ang ating mga masasayang tugtugan at yung mga kantang mapapakanta ka talaga. Yan. Gusto nyo yun eh. Tayo mga Pinoy kasi mahilig tayo sa mga karaoke, diba? Wala pa siguro akong nakikilala na pamilya na hindi mahilig magkaraoke. Meron at meron dyan. Isa or dalawa na talagang todo biret yung mga hinahain pag kami mga family reunion. Hinahain talaga, no? Kala mo pagkain. Yung syempre, ito yung mga binibigay. Yung mga taong vino-volunteer, yun! Yun ang tamang term, vino-volunteer natin pagdating sa mga kantahan. Kaya ikaw ka-vibes, para ma-enjoy mo lalo yung pagsa-sound trip mo sa kotse, makikanta ka na dito sa ating programa dahil tumatanggap tayo ng mga live callers na makikikanta sa atin. Yes, mga ka-vibes, ikaw rin kakanta. Ang numero natin, 0954-406-1967. Kaya naman kaway-kaway dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Yes, sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila ka-vibes, ikaw, para sa'yo to. Meron kang chance and time to shine dito sa ating programa. Kaway-kaway rin sa ating mga magigiting at masisipin sipag na mga chopper sa ating mga commuter na pauwi sa kanilang mga tahanan. Alam kong pagod ka ngayong araw na ito. Kaya naman isang mahigpit na yakap at reminder sa inyong lahat na quincenas na ulit tomorrow! Kung pagod ka ngayon, bukas mawawala yan. As long as on time, di ba, ang ating mga sweldo. Sana, di ba, cross fingers tayo dyan, mga ka-vibes. And syempre, lalong-lalo na gusto kong kausapin at mag-hello sa ating mga ka-vibes na sa oras na 6:17, iniisip ang kanilang love life, iniisip ang kanilang mga na minamahal at ang mga kanilang totga. Yes, totga, the one and only, the one that got away, ika nga ni Katy Perry. Alam mo, nakalimutan ko na kung kailan nagsimula yung totga na yan eh. Pero bata pa lang ako, naririnig ko na yung term na yan. And di ko rin alam kung bakit nung 12 years old ako, meron akong lalaking naging crush ko. And nung time na hindi niya na rin ako crush, parang iyak-iyak tayo and feeling ko siya na yung totga ko, diba? 12 years old ni totga. Talagang ano yan eh, from Katy Perry kasi lumabas yun noong 2010, diba? So I don't know what business I had singing that song at 12 years old. Pero oo, I'm sure may mga ganong moments ka rin, no, ka-vibes. And sure na sure din ako, sa tumingin ka man dyan sa katabi mo or nasa harap mo, merong totga yan. At iniisip niya yan at the moment. Kaya mga ka-vibes, kayo ba? Ano ba yung mga totga story nyo? At paano nyo na ba naging totga yan? Alam mo, para sa akin, ang totga ay ang isang tao na hindi mo inintend na mawala sa buhay mo, pero hindi mo rin siya nakip sa buhay mo. Ito yung usually yung may mga totga, either, well, for me ha, para to sa mga naiwan mostly, madaling magkaroon ng ano eh, or more on ba dun sa nang iwan? Isang magandang thought yan ha. Kasi both naman, syempre, pwede magkaroon ng totga, no? Pero para ba sa inyo, al sino yung mas may totga? Yung naiwan o yung nang iwan? I-share niyan sa amin mga ka-vibes, no, sa ating social media accounts. 92.3 FMR, FM Radio Manila po yan. Search nyo lamang sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at sa YouTube. And speaking of mga totga songs, mga ka-vibes, ang mga naiisip ko na totga songs dyan, syempre bukod na nga yung kay Katy Perry, no? Very obvious na yon, The One That Got Away, nandun na yan sa title niya. Pag sinabing totga, yung mga kanta na ganyan yung naiisip ko is, for example, Kamikaze, Huling Sayaw. Paalam sa ating huling sayaw. O diba? Uy, excited naman, may caller na tayo agad. Ayan, mamaya na yung mga callers natin. No, kasi sa ating susunod na pagbabalik mga ka-vibes, tatanggap tayo ng mga live callers dito sa ating programa para kantahin ang isa sa mga classic Filipino songs na para sa akin ay malatotga din ang vibes. Ayan, mga ka-vibes, let me know kung agree kayo ha. Dahil ang ating first featured song for the night is ang huling El Bimbo. Ang huling El Bimbo, yes mga ka-vibes, one of the most popular songs sa mga kinakaraoke natin, no? Lalong-lalo na pag kayong ano, malamig na yung gabi, nakakailang bote ka na, diba? At kasama mo yung mga tropa mo at you want to end the night with a bang. So, ang kakantahin ay ang huling El Bimbo kasi lahat yan makakasunod, no, sa mga ka-vibes natin, makakasunod sa kantang ito by Eraserheads, isa sa mga pinakasikat na mga kanta. And alam nyo ba, fun fact lang ha, napa-research kasi ako at na-come across ko to sa social media, sa isa sa mga stasyon din, no, na ang kantang huling El Bimbo pala ay isinulat ng within 5 minutes ni Eli Buendia. Yan ang gusto ko malaman. 5 minutes! Wow! Diba? Napaka-grabe at napaka-galing naman nun. Isang very iconic song. Who would have thought na ito ay talagang magbo-blow up at talaki talaga? Imagine mo yun kung ikaw man yung writer nun, diba? Sinulat mo siya under 5 minutes. Tapos boom! Naging isang iconic song na siya na simula nung nirelease hanggat sa ngayon, kinakanta pa rin siya ng madla. Kaya ikaw ka, vibes, kung alam na alam mo tong kanta na to, I'm sure willing na willing at ready ka na tumawag dito sa ating programang iDiva Nights. Ulitin natin na ang ating numerong 0954-406-1967. I-save mo na yan at tumawag ka dahil sa ating pagbabalik, it is your time to shine. Kaya ka, vibes, kung gusto mo ng malulupit na tugtugan ang at medyo hilig ka sa mga alternative, mga rakraka na kanta, no? Yan ang ating mga kakantahin dito sa ating programa. Kaya ikaw ka na maglipat. Dito ka lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o bibitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kahit
1: sintunaduman o biritera, lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: You are a great singer.
1: I Diva Night.
3: Sa pihing pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Kabay!
6: FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! 6:42 ng gabi, and direkta na tayo mga ka-vibes sa first na featured song natin for tonight. No, all the way from 1995, isa sa mga pinakasikat na kanta ng Eraserheads. Mga ka-vibes, makakakanta ka na at makikijamming ka dito sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong soundtrip. Welcome po sa programang iDiva Nights! Kasama ang bestie mong G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID! Sa mga ka-vibes natin na gusto makikanta at makijam sa atin dito live on air, bukas na po ang ating himpilan para sa inyong talento. Ang ating numero 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Sa mga ka-vibes natin ha, tumawag na kayo at makijam na kayo dito dahil alam ko na itong kantang huling El Bimbo ng Eraserheads ay parte to ng rotation nyo pagdating sa karaoke nights. Wala akong isang karaoke night na hindi nasama ang huling El Bimbo. Mahilig ka man sa OPM or hindi, I'm sure alam na alam mo to. Ito kasi yung mga tipong kanta na parang, we come together as one. Wow, we come together! Kaya naman ikaw, tara na, makijamming ka na dito sa akin. Promise, sasabayan mo na kita. Okay, kaya wag ka na mahiya. Ito na nga ang ating first caller for tonight. I-welcome na natin dito sa ating programa. Hello!
7: Hello, ka-vibes! Isang sizzling evening!
6: Uy, hello, ka-vibes! Kamusta ka naman? Pangalan at taga saan?
7: I'm your FMR squad secretary, John
6: wow.
7: Vincent Sagrado.
6: Iba talaga to si John Vincent Sagrado eh. May pa-position pa, may pa-occupation pa siya, may pa-title pag tumatawag dito sa ating programa. Ayan, hello nga pala sa ating FMR squad na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat. Ayan, so John Vincent, alam po na ba kung ano ang kakantahin natin for tonight?
7: Yes!
6: O sige,
7: yes,
6: ano?
7: Yes po, ka-vibes.
6: Ano yung kanta?
7: Eraserheads.
6: Ang kanta ay Ang Huling El Bimbo. Pero ang kumanta nun ay Eraserheads. Very good ka, John. 10 out of 10, John Vincent Sagrado. Gusto ko yung full name talaga every time na tinatawag kita. May nickname ka ba? Eto na nga, sige. Bago tayo magkantahan, JV, may tanong ako
7: yes.
6: sa'yo. Meron na bang taong naging mahalaga sa buhay mo na gusto mong balikan or makausap muli?
7: Siguro.
6: Bakit naman siguro? Ba't di ka sure?
7: Mga kabataan.
6: Mga kabataan. Bakit ilan taon ka na ba, JV?
7: 17 years old.
6: Oh, grabe ka naman.
7: December, mag-18 na.
6: Grabe ka naman sa kabataan. Kung 17 years old, bata, di ilan taon na ako. Siguro dinosaur na, no?
7: dinosaur.
6: Pero meron nga. So gusto mo ba siyang i-shout out?
7: Siyempre, shoutout dyan sa mga students ko dito sa Tansa National Trade School na busy sa pag-aral pero kahit pa mag-aral ng mabuti.
6: Siguro playboy ka, ang dami mo namang gustong balik-balikan. Gusto ko yung shoutout mo yung buong tropa at mga kaklase mo dyan sa school mo. Sige, JV, eto na nga, eto na yung time mo to shine. Ang kakanta na tayo ng ating Ang Huling El Bimbo. Siyempre, sisimulan ko muna siya tapos ikaw na, you take it away, alright?
7: Yes.
6: Are you ready to follow my lead?
7: Yes po, DJ ID.
6: Oy, gusto ko yun. Alam mo, kahit nasa radyo tayo, feel ko sinaludo mo ko. Kaya nga, eto na nga mga ka-vibes. Kung ikaw, alam mo rin itong kantang ito. Nako, makijam ka na sa amin. Ito ang kantang Ang Huling El Bimbo by Eraserheads. Released noong 1995, isa sa mga pinakasikat na kanta nila. Pinaka-iconic na OPM song about kabataan, pagkakaibigan, unang pag-ibig at pagsisisi. Kung alam mo tong kantang to, pakikanta ka na. Kamukha mo si Paraluman nung tayo ay bata pa. Ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ikaw na, JV! Ngunit ang paborito!
7: Ngunit ang paborito!
6: Woo! Let's go!
7: Ay pagsayaw mo ng Ebimbo.
6: Nakakaindak! Yun! Nakakaaliw!

0: magaling talaga naman ni JB. You're a great singer. Oh, taray! Napakagaling. John Vincent, sagrado mo palakpakan natin yan. Na nakaka-good vibes talaga. And what a way to start ang ating programa ngayong gabi. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin na gusto rin maki-jamming, ayan, meron pa naman tayong chance sa ating second hour. And bago tayo mag-good vibes sa'yo, JV, no, meron akong huling tanong para sa'yo.
1: Yes po.
0: Kung bibigyan ka ng pagkakataong balikan yung nakaraan, the past,
1: yes,
0: meron ka bang gustong baguhin at bakit? Sa murang edad na 17, meron ka namang mga gustong balikan sa pagkabata mo? Kung meron ka pang ibabata sa 17?
1: Siguro hindi na. Hindi
0: wala na.
1: Mabago.
0: Wow naman! Wala ka nire-regret?
1: Hindi na ako mag-regret ng mga kaibigan.
0: I love that for you, JV. Sana all walang ano, no, walang gustong baguhin. Sana all walang nire-regret. Alright, maraming salamat, JV. Meron ka bang gustong batiin bago tayo bumalik sa tugtugan?
1: Yeah, binabati lahat ng mga FMR squad, lalo na si President Lawrence Manipor, Vice President Sari Lerma, si William Morte, ating member, si Welia at Ilay, si Felix Valdez, si Nanay Tessie, pati si Kuya Sydney, si Kuya Raya Escorial, pati lahat ng mga iba pa members. Tsaka sa September po pala, magkakaroon na kami ng official Facebook page ng FMR Squad.
0: Taray! May official Facebook page na sila. Maraming salamat sa ating FMR squad sa pagmamahal at sa patuloy na pagsuporta dito sa ating himpilan. And once again, thank you so much, John Vincent Sagrado, sa pagtawag.
1: Thank you po!
0: Ayan, grabe nakakatuwa at nakakataba ng puso. Isa si JV, no, sa isa talagang ating mga ka-vibes na laging sinusuportahan ng ating mga programa dito sa ating himpilan. And alam mo, nakakatuwa, no? Syempre, naalala ko rin yung nasa ganung edad din ako, 17. Feeling ko na wala akong gustong i-regret. Lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, parang I'm so excited for what life has to offer. Ikaw ba ka-vibes? Kailan mo huling naramdaman na sobrang excited ka sa buhay? Share mo na yan sa amin. Pwede kang tumawag or mag-message sa numerong 0954-406-1967 or pwede ka rin mag-comment sa ating mga social media accounts, 92.3 FMR FM Radio Manila po yan, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at sa YouTube. Huwag ka na magpahuli at patuloy kang tumutok dito sa programang iDiva Nights at magsama-sama tayo up until 9 PM dito sa 92.3 Ka-Vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
3: Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!
4: Lorraine?

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Sa mga torpe natin, ang mga ka-vibes dyan, ikaw na bahalang pumili. Panoorin mo siyang magmahal ng iba? Or i-risk mo na mabasted ka o baka naman magkaroon kayo ng chance na magsama. Sa oras na 7:01, kayo po ay nakatutok sa programang Diva Nights!
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Kas.
1: Sintunaduman o bibitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR The Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin ngayon 7:18 ng gabi, and welcome po sa pangalawang oras ng programang I Diva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong soundtrip. And kasama nyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. So mga ka-vibes natin na nag-comment sa ating social media kanina, ayan, tingnan nga muna natin at mag-shoutout muna tayo ng ilan dito sa ating mga ka-vibes, kasi natuwa talaga ako, no, sa mga nakikita kong komento kanina. And then yung lalong-lalo na dun sa segment natin kanina, yung featured song natin, ang huling El Bimbo. Shoutout nga sa napakalupet nating caller kanina na si John Vincent Sagrado. It really did make my night na makasabay kumanta ang ating mga ka-vibes. Kaya naman, hello sa ating mga ka-vibes at supporters, sila William Mortel, sila Tristan O. De Los Santos, Coats Everyday, Alteza Herrera Sino Cruz, itong ka-vibes natin na sila Giovanni Ardales, Roque Asuncion, si Edna Gamotia, Randy Artiaga Santisa, si Rochelle Danay, si Felix Valdez, etong sila Juan Miguel, sila Gerard Mechano, and sa maraming marami pang iba all over Metro and Mega Manila. Kung ikaw ay nag-enjoy sa ating karaoke kanina, well, good news! Meron pa tayo isa pa for this hour, kaya abangan nyo po yan. Gusto ko nga pala mag-hello rin sa ating mga ka-vibes. Kung kanina na napag-usapan natin yung about mga totga-totga na yan. Ngayon, dito naman tayo sa ano, mga in denial. Shout out sa ating mga ka-vibes na in denial pa na ito na nga. Ready ka na ba malaman ang truth na baka hindi na ikaw ang iniibig niya? Ba malalaman pag hindi ka na gusto ng isang tao? Sige nga mga ka-vibes, i-share nyo sa akin. Para sa inyo, ano ang way na malaman mo para hindi malaman mo na hindi na ikaw ang iniibig niya, na hindi na ikaw ang nasa puso't isipan niya? DJ ID, ang sakit mo naman magsalita. Hindi yan, it's just the truth. In denial ka lang. Para sa akin, siguro isa sa mga way na malaman mo na hindi na ikaw yung gusto niya, unang-una is if hindi na siya kasing bilis mag-reply as before. Diba? Aminin mo, lalong-lalo na pagka ano, yung sa start kayo na madalas talaga kayo mag-usap, yung tipong kakain ka na lang, magsha-shower ka na lang, kakagising mo pa lang, matutulog ka pa lang, may na-message ka na niya. Mababasa na all. Kasi sa start, diba parang halo, nakakakilig. Pero pagka medyo matagal-tagal na kayo, diba wala na. Hindi na siya nag-update. Hindi niya na sinasabi sa'yo na, sweetie pie, gusto ko ng ano, chicken. Oo. Ganun, yung mga ganong kaliit na bagay, yung mga maliliit na bagay na hindi niya na ginagawa before, siguro isa pang way para malaman para sa akin na hindi na siya in lababo sa akin. Or in lababo, oo tama, sa akin. Sino kanino pa ba? Siguro yung kunwari, yung mga dating quirky traits mo. Ayan, yung mga tipong, yung diba, kunwari makakalimutin kang tao. Tapos dati sinasabi niya, hala, ang cute mo naman. Alam mo yung pagiging kalimutin mo, ang cute-cute. Ngayon nakakairita na sa kanya. Naiimbyera na siya sa'yo, o diba? Yung dating cute sa kanya, pero ngayon hindi na, siguro yan na isa sa mga signs ka-vibes na hindi kanya na gusto. Ito pa, last na siya. Ito, yung tipong lahat na concern ka, iniisip mo, pero pinagtatanggol mo pa rin siya sa isip mo. Ayan, yan ang pinakamalaking sign na nasa alanganin ka na ka-vibes. Diba? Pagka tinatanong mo na sa sarili mo na ano ba, mahal pa ba niya ako? Siguro yan na yung isa sa pinakamalaking sign na hindi naka-vibes, no? It's your gut feel. Trust your gut feel. Ikaw ba ka-vibes na ramdaman mo na yan? At para ba sa'yo, ano yung mga signs? I-share mo yan sa amin dito sa ating himpila. 92.3 FM Radio Manila po yan sa mga social media accounts natin. I-comment niyan or pwede rin kayong tumawag or mag-text sa 09544-406-1967. Yan ang numero natin dito sa ating himpilan. And para sa mga ka-vibes natin na in denial pa, saktong-sakto, pwede kang makikanta sa atin dahil ito nga ang isa sa mga awitin na sikat noong 2000s, no, all the way from the 2000s pa. Nirelease ito ng October of 2004. At sumikat siya noong mga pa 2005. Isa sa mga anthem na paano na mga ka-vibes na in denial. Ito na nga, this is Huwag na Huwag Mong Sasabihin by Kichi Nadal. Masarap ikaraoke na itong kantang ito, ka-vibes. Kaya ikaw, kung sa ngayong oras na 7:23, iniisip mo kung ano ba? Ano ba yung nararamdaman niya for me? Mahal pa ba niya ako? It is your time to call. Ayan, tumawag ka rin dito sa ating programang 0954-406-1967 para sa programang iDiva Nights at makikaraoke ka na sa amin dito sa ating pagbabalik. Kaya naman, ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet!
4: Ang lupet!
1: iDiva Nights! With DJ Ivy.

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: Bangunang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.

0: Jahat.
1: Itulah Duman Obiritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
2: You are a great singer.
1: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes, yung kantang napakinggan natin kanina, wala nang natira ni Glock 9. Oo, wala nang natira tulad ng sweldo natin noong July. Oo, July 1. Oo, buti na lang, kinsenas na bukas para sa marami. Wala nang natira tulad ng pag-ibig niya sa'yo. Wala nang natira tulad ng dignidad mo matapos mong magmakaawa na huwag kanyang iwan. Ka-vibes na ko! Magtira ka naman ng respeto para sa self mo. Alam mo, huwag mo ipilit ang taong ayaw na. Mahirap na 'yon, 'di ba? Mamaya sumbatan ka pa na. Buti nga, 'di ba? 'Di ba tulad nung ano, nagmakaawa ka, 'di kita iniwan. So kung ayaw mo masabihan ng ganyan ka vibes pag sinabi niya na it's not you, it's me. Sabihin mo lang, oh yes, it's definitely you. Oo, because perfect ako. Diba? Kung gusto mo akong iwan, di ko kawala yon, kawalan mo yon. Oh, diba? I love it. Girl power, guy power, I support. Sana nga ganun talaga yun, no? Ganun talaga yun. Sana ganun talaga yung mga kaganapan. Pag iniiwan tayo ng tao na yung tipong hindi ka iiyak, kundi sasabihin mo lang, okay. Bye! Thank you next, sabi nga ni Ariana Grande. Pero, madalas sa madalas, marami sa atin, in denial eh, pagdating sa mga ganyan. Diba nga dun sa 5 stages of grief natin, isa dyan yung ano, denial, in denial ka muna bago mo matatanggap na ayun na, wala na nga siya sa buhay mo. So kung ikaw in denial ka ka-vibes, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para naman mawala sa isip mo ang nararamdaman mo habang kinakanta, dinidibdib ang kanta ni Kichi Nadal na wag mong sasabihin. Ang numero natin 0954-406-1967. Kung alam mo itong kantang ito at in denial ka sa oras na ito, tumawag ka na. Again, ang numero natin 0954-406-1967 dahil dito sa programang iDiva Nights, makaka-jamming mo at makaka-vibe mo kami sa kahit anong sound trip. Kaya ka-vibes, ako super ready na ako para bumirit, lalo na itong kantang to ha. Isa to sa mga timeless na OPM songs natin, yung tipong hanggang ngayon kahit na nirelease siya noong 2000s, baby na baby pa lang ako neto. Ngayon, 2026 na, naririnig ko pa rin siyang kinakanta ng madla. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ito na yung time mo to shine. And I'm sure, relate na relate ang maraming ka-vibes natin dahil marami sa atin nakaranas na ng relasyon na punong-puno ng pagmamahal, pag-aalinlangan, at biglang, ayun na nga, nagkaroon na ng mga second guessing, second thoughts, nagkaroon na ng doubts. Aww. Uy, meron na tayong caller for tonight. I'm sure, relate na relate tong ka-vibes natin. Kaya naman, i-welcome na natin siya dito sa ating programang iDiva Nights. Hello!
5: Hello po!
4: Oh, hello! Pangalan at taga saan?
5: I'm Denise po from Paranaque.
4: Oh, Denise from Paranaque. Salamat sa pagtawag sa amin ngayong gabi. Ayan. Alam mo ba yung kakantahin natin?
5: Yes!
4: Oy, excited siya. Relate ka ba sa kanta ni Kichi Nadal ka vibes?
5: Yes, the yes!
4: Gusto ko yun. Yung antas na energy niya. Para siyang in denial ka rin ba?
5: Wag na po nating tanungin.
4: Next question, please. Akala ko sasabihin mo rin, yes na yes, kasi magkasunod yun eh. Akala ko in denial ka rin. Pero ikaw ba, naramdaman mo na yung ganitong pakiramdam na feeling mo iiwan ka na niya anytime soon. Alam mo yun, yung gut feel mo na hala, parang hindi na ako yung nasa isip at puso niya.
5: Opo, grabe. Naramdaman ko na po yan at hindi ko po siya mare-recommend talaga.
4: Hindi mo mare-recommend.
5: Hindi ko po siya mare-recommend sa inyo na gawin.
4: So, paano yun? Huwag na lang magmahal. Ganun ba yun, Denise?
5: Unahin po natin ang ating mga sarili, guys.
4: Unahin ang self, tama. Self-love muna, no? Alright, well then, eto na nga, I'm sure ready-ready ka na, Denise, para kantahin ang wag na wag mo nang sasabihin ni Kichinada. Ayan, sasabayan kita sa mga unang parte. And then the stage is yours, or the waves are yours. The waves talaga. So ready ka na, Denise?
5: Yes, the yes!
4: Ayan, alrighty!
0: 0, 0, 2, 7, 4.
4: Para sa mga ka-vibes nating In Denial, ito na nga ang isa sa mga pinakasikat na solo hits ni Kichinada. And this was released noong 2004.

0: naman! Ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Needs more practice. Charot! Ang galing-galing mo, Dennis! Parang naramdaman ko talaga ha. Feel na feel mo yung pagkanta mo sa Huwag na Huwag Mong Sasabihin ni Kichi Nadal. Parang nararamdaman ko yung mga experience mo. Kaya i-share mo na yan sa Love Me, Cathy G. Charot! Sige, Denise, paano mo i-rate ang self mo sa karaoke natin? Kung ikaw man ay yung sound sa ating karaoke machine.
2: I-rate ko po yung sarili ko bilang 10 over 10, 100 over 100.
0: Ayan, syempre, di ba? Self-love. Practice what you preach. Gusto ko yan. Sinabi mo yan kanina eh.
2: Yes.
0: Naman, syempre, kung ikaw naman natatanungin, di ba? Talaga namang ita 10 out of 10 mo na ang self mo. And ako rin naman, yun din ang score na maibibigay ko sa'yo. Alam mo, may tanong ako sa'yo, Denise.
2: Ano po yan?
0: Ano ang pinakamahirap or pinakaayaw mong marinig mula sa taong mahal mo bukod sa it's not you, it's me?
2: Siguro po ang pinakaayaw kong marinig ay question siya, can we talk later? Kasi bakit hindi pa ngayon, di ba?
0: Can we talk later? Pang-defer, pang-deflect?
2: Bakit pa pa na anong pag-uusapan natin? Bakit hindi pa ngayon natin siya pag-usapan? Pag may isip ka, ano bang nagawa kong mali? Ganyan.
0: Baka kasi avoidant siya, Denise.
2: Po?
0: Baka avoidant siya. Kaya gusto niya later.
2: Wag na wag niya pong sasabihin.
0: Gusto ko yun. And ito na nga last na to. Pagka gusto nang bumitaw ng partner mo, sa tingin mo ba dapat pa nating ipaglaban tong relasyon?
2: Sa tingin ko naman po, kung worth it naman pong ipaglaban yung relasyon na yun ay baka sakali, ma-work out pa natin siya. Gakayanin natin siyang i-work out talaga. Pag may nakikita pa tayong hope doon na kaya to, gagawin natin. Kasi kung mahal natin isang tao, hindi natin siya iiwan agad. Gets ba yun?
0: Ano ba yan? Kung mahal natin ang isang tao, hindi natin siya iiwan agad. E paano yun? Ikaw nga yung iniwan. Aray mo.
2: Gagawin ko lahat.
0: Talagang gagawin ng lahat ha. I love it. Sige, isend mo yung entry mo sa akin matapos mong gawin yan, Denise. And maraming salamat sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Meron ka bang gustong batiin sa oras na 7:53?
2: Gusto ko lang po i-shout out yung mga kaklase ko po, yung mama ko, ma. Andito na po ako sa radyo, sa mga kaibigan ko pong nakikinig. Guys, sana kayo naman dito sunod. Yun lang po.
0: Ayan, maraming salamat kay Denise from Paranaque. And hello nga sa kanyang family and friends at tumawag ngayon. Thank you, Denise!
2: Thank you po.
0: Ayan, sa mga ka-vibes natin, o diba? Kahit na, ayun nga, nasasaktan na si Denise, kahit na gusto na siyang iiwan para sa kanya, kung kaya niya pang ipaglaban, ipaglalaban pa rin. Alam mo, feeling ko yung kanta na tapara dyan, yung ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Ikaw ba ka vibes? Ipinaglaban mo na ba yung taong gusto ka nang iwan? Yung taong gusto na mag-give up sa inyo? Nangyari na ba yun sa'yo ka-vibes? Kung meron man, pwede mong i-share yan sa akin. Mag-comment ka na sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila, or pwede mo yang itawag sa 0954-406-1967. Yung mga comments, yung mga ka-vibes, babasahin na natin yan later sa ating third and last hour. For now, back to tugtugan muna tayo mga ka-vibes, kaya ikaw ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupa! Pet.
1: Ang lupet!
3: Ay, Diva Nights! With DJ Ivy! 92.3 FMR! FMR! Favorite music radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Thank you.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Saldrin!
1: Ang Lupet!
4: Gas!
5: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
6: Wala munang matutulog.
5: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
5: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: It's our party weekend.

0: mga ka-vibes. Nako, we can't stop, stop loving. We cannot stop being nice, being respectful. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho pa rin sa oras na 8:18, nako, itigil mo na yan, ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: You are a great singer.
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
5: Ang lupet!
0: Ka-vibes! 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip!
5: Ang lupet!
0: Ang oras natin 8:17 and welcome back sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong Sound Trip. Ito po ang programang ay Diva Nights! And kasama niyo pa rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only. Sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, dyan sa taas 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin dyan sa 102.3 Bacolod, and sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, nag-enjoy ba tayo sa mga kantahan na naganap kanina? Yan, kung hindi mo naabutan ka-vibes, meron tayong mga naging callers kanina at nakikanta sa atin sa awitin na ang huling El Bimbo ng Eraserheads, pati na rin sa Wag na Wag Mong Sasabihin by Kichi Nadal. Sobrang naalala ko dun sa mga kantang yon is yung 5 Stages of Grief. Kasi yung Wag na Wag Mong Sasabihin ni Kichi Nadal, feeling ko, pasok siya doon sa sa stage na denial, mga ka-vibes. Yan yung unang-unang stage ng 5 Stages of Grief natin. And yung pangalawa is yung anger. Pangatlo, si bargaining. Tapos yung pang-apat is depression. And then last and finally is acceptance. And yung kantang We Can't Stop ni Miley Cyrus na tumugtog kanina, yan ang isa sa, for me, mga perfect na way na iparinig or i-depict yung acceptance stage. Like, we can't stop, we won't stop, kasi you are the man, you are the girl, diba? Sino parang naman siya, diba? Parang it gives you that boost. The perfect boost na parang, ako to eh. I don't need no man, I don't need no woman. Kaya sa mga in denial dyan, okay lang yan. Pagdaanan nyo ang 5 stages na yan, aabot din kayo doon sa acceptance. Maa-accept nyo na rin na parang siguro it's better this way. May pa ganun. Siguro may meaning to. Or baka naman, ito talaga yung path na para sa akin. Baka pinagtagpo, pero hindi talaga itinadhana. Masakit man pakinggan, pero meron kasi talagang mga tao sa buhay natin na yan talaga yung role nila. Yung tulungan ka na maging better person, tulungan ka na mas maging strong, turuan ka na mag-explore, turuan ka na maging better version of yourself. And minsan talaga, may makikilala ka na ibibigay mo yung sarili mo, yung puso mo ng buong-buo. Pero yung pala, lesson lang siya para sa'yo. Sa mga ka-vibes natin, kaya mo yan. Kung may pinagdadaanan kang ganyan, you can do this. Ikanta mo lang yan. Sing your heart out, ka-vibes, para mawala yan. At syempre, huwag mong i-restrict yung sarili mo. Pagdaanan mo talaga yan, di ba? Yung nararamdaman mo, sa start, magde-deny ka, magagalit ka, di ba? Iisipin mo na talaga ba, ito na ba talaga yon? And then, aabot ko sa point na, oo, parang madedepress ka, masasad ka, pero marirealize mo rin yung worth mo. Marirealize mo na rin na, there are many fishes in the sea, 'di ba? Marirealize mo na hindi pala kawala. Dahil at the end of it, may natutunan ka. Kaya sa mga ka-vibes natin, na gusto pa na malulupit na tugtugan na pwedeng makakanta, makijamingan, huwag na kayong maglipat ng radyo. Dito lang tayo sa programang iDiva Nights. Kasama ako, DJ ID, hanggang 9 p.m. dito sa malupit ninyong istasyon ng 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
5: Ang lupit!
2: iDiva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: Joplo ko alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite by kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
4: Ang

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights.

0: kah?
1: Sintunah duman obi litera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet. Ang lupet.
5: 92.3 FMR Kavibes sa Sound Trio.
4: Ang lupet.
5: Oras natin 8:42 and kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Kasama ko ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Hello sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. Ayan, binabasa ko nga yung ilan sa mga nag-message sa akin at nag-share ng kanilang totga moment or yung mga in denial moments nila. Ayan, sige, basahin ko muna itong galing kay CJ. Ang kwento naman ng kanya is, ang totga moment daw niya is way back high school pa. Yung meron siyang kaibigan, matagal na talaga silang mag-friends. Umabot sa point na meron na silang mutual understanding. Alam nyo ba yun mga ka-vibes? Yung MU-MU na yan, yung tipong hindi naman kayo umamin sa isa't isa. Pero alam nyo, nararamdaman nyo na may gusto kayo sa bawat isa. MU, mutual understanding yung tawag dyan. And walang nangyari sa kanila. And hindi siya umamin. So siguro kaya yun yung naging totga moment niya. Yung nagustuhan niya talaga tong babaeng ito. Alam na niya na may gusto si girl sa kanya. Pero at the end of the day, di pa rin siya umamin. So wala nangyari. Wala nangyari. Ayan, thank you so much CJ sa pag-share ng totga moment mo. And meron pa nga tayo isa pa. Ito, from Zim naman, ang totga moment niya. Nag-effort siya ng malala. What a headline. Binigay niya lahat-lahat. Pero ending, iba ang pinili. Pero yung pinili, nagloko, niloko yung totga niya. Aray mo! Nako! Ang sakit siguro noon na makita yung babaeng mahal mo, di ba? Yun na nga, umabot na nga sa point na may pinili siyang iba, hinayaan mo, masaya ka para sa kanya. Tapos nung ending, niloko rin siya. Nga naman ang life. Ang sakit. Thank you so much, Zim, sa pag-share sa akin ng totga moment mo. And sa mga ka-vibes natin dyan, isang mahigpit na yakap kung ikaw man ay may pinagdadaan ng ganito o baka naman in denial ka pa sa relasyon nyo. Alam mo, napag-usapan yung 5 stages of grief, di ba, diretso acceptance. Pero madalas sa madalas, yung journey niyan matagal. Kaya ikaw ka-vibes, huwag mo i-pressure yung sarili mo. Pag may totga kasi, ibig sabihin nun, hindi ka pa, naniniwala ako na pag may totga ang isang tao, hindi pa nakaka-move on yan dun sa taong yan. Kaya take your time lang, di ba? Sa pag-move on, wala namang timeline yan eh. Kanya-kanya tayo ng way, kanya-kanya tayo ng oras, ng path, kung paano ka mabot dun sa stage ng acceptance. Pero, madalas sa madalas, pagka may hindi ka pa nakaka-move on, or kung in denial ka, alam mo kung ano ang isa sa way na para makapag-move on ka? Eto na yon mga ka-vibes. If you know this song, you know, isa sa mga classics na kinakanta ng mga taong sawi. Kung alam mo tong kantang to, pakikanta ka na. Here's Beer from Itchy Worms!

0: Yeah, sa mga ka-vibes natin, that was Beer by Itchy Worms. Regalo ko para sa mga ka-vibes natin na may pinagdadaanan sa oras na 8:48. And ito na nga, oras na rin para mag-goodbye ng inyong IDiva for tonight. Syempre, mga ka-vibes, no? Abangan nyo po ang ating programa. Gabi-gabi po yan dito sa 92.3 FMR, 6 PM to 9 PM. And kung ikaw ka-vibes, nabitin ka sa mga kantahan, don't you worry, dahil bukas naman pop songs tayo para naman pampa-energize ng midweek natin. Abangan nyo po yan kung meron kayong mga gustong mapakinggan, gustong kantahin, pwede nyo yan isend sa amin sa 92.3 FM Radio Manila, or kung gusto nyo, isend nyo rin yan sa akin sa aking Facebook account, sa Instagram, DJ ID. I-search nyo lamang yan, mga ka-vibes. And syempre, for more good vibes and good music, and for more talks about love, susunod na nga ang programang Heart Speaks kasama ang inyong pretty girl Alex. 9 PM to 12 midnight po yan. Dito yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet, ang oras, 8:49. Bye!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!
3: Diva Nights! With DJ ID.

0: favorite music radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong Ka Vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
5: Ka-vibes ang oras natin, it's 9:01.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

And that was Taylor Swift with her song titled Teardrops on My Guitar. Aminin, ang mga trentahin, tuwang-tuwa. Giliw na giliw at naaalala nila yung kanilang first heartbreak while listening to the song of Taylor Swift, diba? Habang tinitipa-tipa mo yung gitara, yung mga chords na ipinaturo mo noon sa mga kaklase mo nung high school. Pero ngayon, tanong ko sa'yo, kabisado mo pa? Usually naman kasi, diba, iisang pattern ng chords na ginagamit sa mga kanta ng artist. So, kay Taylor Swift yan, yung mga DG, ano ba yun? DGA? Tama ba? O kung ano-ano, hinuhula ko lang. Sa mga marunong mag-gitara dyan, baka naman pakikapa, tipahin nyo naman para sa amin at baka naman gusto nyo rin kaming haranahin ng Teardrops on My Guitar. Siyempre, patuloy pa rin ang haranahan dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ka-Vibes mo sa Soundtrip. Kasama mo ako, this is Alex Baltazar para sa ating pinakabagong programa. Actually, hindi naman sa bago, pero ito po'y nagbabalik on a weeknight para kayo'y samahan gabi-gabi from Monday till Friday, from 9 till 12 in the morning. Lagi ko nga sinasabi para tayong Cinderella story dito kasi bago pa man pumatak ang alas 12 ng madaling araw, uwian na. Pero malayo pa yan, kaya samahan nyo ako ka-vibes, no? Dahil, syempre marami tayong pag-uusapan ngayon. Kung nais mong tumawag, ibigay ko sa'yo number. Tatawag ka ba sa akin? Of course, it's 0954-406-1967. Hihintayin kita o di kaya i-message mo ako sa aking Facebook. Kung hindi ka makatulog, kung may data ka pa, pina-expire mo na lang at wala ka magawa. Naku, wag mong hayaan na ma-expire lang ang iyong load. May 200 MB ka pa. I-text mo pa ako ha. Message me at Alex for a change across all platforms. Ka-vibes, kumusta ba so far ang iyong Tuesday? Ito na naman, ikalawang araw ng pagtatrabaho, ng pagpapanggap, ng... Diba? Pagpilit sa sarili na makabangon kahit na alam naman natin, hindi lang sa personal eh, pero pandaigdigan ang problema na ating kinahaharap bilang isang mundo. Pero tandaan ka vibes, ikaw man ay humaharap ngayon sa mas malaking problema o di kaya pang personal na problema, wala namang hindi kayang magapi, diba? Ang mga dasal at yung mga positibo nating thoughts in life. Sabi nga nila, it's always mind over matter. Isipin mo may pera ka. Isipin mo may pera ka kahit wala. Uy, alam mo, effective yan ha. Di ba sabi nila, fake it till you make it. Sometimes you just have to believe in the power of the things that you're capable of doing. At eventually, magugulat ka na lang, ay, kaya ko pala. Di ba? Paniwalaan mo na mahal ka niya. Kahit wala pa naman, mag-assume ka na, okay lang yan. Alam mo, sabi nila, di ba, huwag ka daw masyadong maniwala sa pagmamahal o magpadala sa kilig. Pero ang advice naman sa'yo ng ate mo, igo mo lang yan. Kung masaktan ka, alam mo, it's still a win-win situation. Bakit? Kasi at least natuto ka. Oo, kaya baka ito na yung hinihintay mong sign na mag-I love you na rin pabalik sa kanila. But speaking of I love you, marami sa atin, no? Yung talagang kahit na nag-uumapaw na yung pakiramdam mo for a special person, talagang pinipigil mo yung sarili mo na sabihin yung mga katagang I love you. Bakit? Kasi feeling mo hindi mo pa masyadong kilala yung taong yun. Sabi nga, don't say you love me. Diba? Dahil baka hindi mo pa ako masyadong kilala. But for now, here's the chorus with that song dito pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. And that was a song coming from Westlife, awiting pinamagatang More Than Words. Nako, Ka-Vibes dapat hindi lamang sa salita. Nalilimitahan ha, yung pagsabi ng I love you, dapat ito ay alam din natin kung paanong iparamdam to the person that we claim to love. Dahil hindi pwedeng sabihin sa'yo, I love you, pero sinisigawan, sinasaktan, at dinidisrespect naman ang iyong pagkatao. Tandaan, nakaakibat ng pagmamahal, dapat nariyan matatagpuan din natin ang respeto at tiwala sa ating partner. And speaking of tiwala, no, yan madalas yung isa sa mga bagay na lacking when it comes to relationship. And I cannot blame you all dahil nasa era tayo ngayon, di ba, na everything is digital. Isang scroll mo lang, may makikita na agad na ibang mga tao. Isang scroll mo lang, meron na agad sa yung pwedeng mag-add sa Facebook, mag-follow sa iyo sa Instagram, and nako, ito talaga ang mas tempting, yung mag-message. Pero ang tanong, ikaw ba e magre-reply ka? Even if you are in a relationship. Of course, it depends, di ba? If it has something to do with work, okay lang yan. Lalo na't marami sa atin yung meron talagang group chat para mas ma-okay yung communication sa trabaho, pero dapat nilalagyan din natin ito ng boundaries and limitations. So, anong ibig sabihin ito? Let's say kapag weekend, di ba? Hindi na po ito oras ng trabaho. Tama na yung pakikipag-text sa katrabaho mo kasi kung ako talaga ang asawa mo, eh talagang pagtatampuhan kita. Kaya mag-set ka lamang ng oras, ng boundaries, para hindi ka rin questionin ang iyong minamahal. Diba, dahil way din ito to show respect to your partner. If pagkatapos ng 5 PM, tapos na rin ang iyong trabaho, dapat tapos na rin ang responsibilidad mo sa iyong pinagtatrabahuhang organisasyon. At ang oras mo ngayon, dapat bebe time na. Sino bang may sabi niyan, yung nag-viral lately na mga kataga ni Coach V, na sa umaga ikaw ay boss, di ba? Ikaw ay lady boss. Gagawin mo lahat, ikaw ay para bang strong independent woman kung manrabaho. Pero pagdating daw ng 5 onwards, iba na ang aura mo. Ikaw na ang bebe girl dahil kumbaga kailangan i-embrace mo rin yung pagiging soft mo. Hindi all the time kailangan ipamukha mo sa mundo na kaya mong gapiin lahat ng hamon sa buhay. Minsan masarap din, di ba, yung meron kang protector, yung meron kang knight in shining armor. Kaya alam mo, kahit na gaano mo linlangin at biruin ang sarili mo na kaya mong mag-stand alone. Di naman sa kine-question ko yan, ha. Of course, kaya mo. Pero masarap pa rin minsan na imaginin yung ganitong pagod ka, ang bigat ng katawan mo, anhin mo na lang may magmasahin ang likod mo. Pero hindi yung babayaran mo ng 1K per ora. Yung mamasahihin ang likod mo out of love dahil ito yung kanyang acts of service para sa'yo. Diba minsan you don't have to say the words. Sabi nga dun sa kanta, More Than Words, kaya kong iparamdam sa'yo that I care. Yung mga simpleng bagay na pagdating mo, kahit na tulog na yung misis mo, yung asawa mo, pero may dinatnan kang maling, diba? Sa lamesa nyo, may sinaing. You feel so loved. You didn't even hear the words, I love you. Pero naramdaman mo, nag-transcend sa'yo yung mensahe na mahal ka ng tao. Ay, ang sarap ng ganyan. Ano pa ba yung masasabi mong love language? Yung hindi mo kailangang sabihing, mahal kita. Pero it screams, I love you. Yung hatid sundo, alam mo, bilib na bilib ako sa mga taong kayang ihatid sundo yung kanilang minamahal, na kahit na ba nagmahal ang presyo ng gasolina, okay lang, ikaw pa rin ang forever passenger princess ng buhay ko. Kaya naman ako, ate, sinaswerte ka ha, kung ikaw ay hatid sundo pa rin amidst doon sa kataasan ng presyo ng gasolina. Para sa'yo itong song na ito from Stephen Speaks, dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar. Here's Passenger Seat here on 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
2: Good vibes!
1: Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

tonight. 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Sound Trip. And that was a song coming from Ed Sheeran na pinamagatang Perfect, Perfect Ka. Ay, sa mata ni Ed Sheeran, oo, Perfect Ka. At hindi niya alam, di ba, kung ano ba yung kanyang mga nagawa sa kanyang past life or sa kanyang buhay to deserve you, to deserve a person as perfect as you are. Ang sarap kayang masabihan ng ganun, no? Kasi ibig sabihin, when a person sees you as someone perfect, mahal ka nila. Bakit? Kasi inilalagay mo yung taong mahal mo sa pedestal. Hindi ba kapag may mahal ka, hindi mo nakikita ang red flags? Hindi mo nakikita yung ugaling pangit? Ang palagi mo lang nakikita, oh, ang bait niya sa mga pusa. Hinihimas niya ang mga kuting. Ang bait niya sa mga aso. Pero hindi mo nakikita na ano, like ng like din ang picture ng iba. Mahilig nga sa puso, pero mahilig din namang pumuso. Saan? Sa mga litrato ng iba. At kahit na paulit-ulit mong sabihin sa kanya, na, oy, nagsiselos ako, tuloy pa rin. Ganon talaga ka-vibes kapag mahal na mahal natin ang isang tao. We always put them on the pedestal na para bang wala na silang ibang pwedeng gawin na mali. At lahat na lamang ng kanilang gawin, eh pinaka-sweet na. Pansin mo yan, di ba? Kapag mayroon kayong tropa, tas halimbawa sa mga magkakaibigan, nagkikwento yung kaibigan mo. Girl, ganito, sinaktan ako ng boyfriend ko kasi kachat niya pala yung ex niya. Tapos, ikaw anong mafe-feel mo? Pakiramdam mo, ikaw ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Dahil ikaw hindi mo yun mararanasan kailanman sa boyfriend mo. Pero gaano ka ba kasigurado? Diba? Gaano ka ba kasigurado na talagang ikaw lang? O hindi kita pinag-overthink ah. Pero gusto ko lang i-relate yung ganoong pakiramdam. Na, di ba, kapag mahal mo ang isang tao, iniisip mo wala silang kapasidad na lokohin ka at hindi ka nila kailanman pagtataksilan until dumating na lamang eventually yung araw na yon na masasampal ka ng katotohanan na pare-parehas lang pala sila. Oy, again ha, ayoko mag-overthink ka. Ito naman eh, atin lamang ine-ere sapagkat sentimiento din ito ng ibang mga tao na wala na raw matino sa mundo, wala na raw taong perpekto. Totoo na walang taong perpekto. Pero hindi nangangahulugan na wala ring tao na nais magbago for the better. Kung titingnan natin palagi ang nakaraan ng isang tao, palagi at palagi tayong makakahanap ng pagkakamali sa totoo lang. Kaya kung ikaw pa rin yung tipo ng partner that you always look at the past of the person you love, alam mo, puro away ang mangyayari sa inyo. Parang naghahanap ka lamang palagi ng bagay na pwede ninyong mapag-usapan at eventually mag-lead ito saan? Sa hiwalayan. Ang dapat mong gawin is syempre ibigay mo yung acceptance na marahil sa kanyang nakaraan meron siyang mga nagawa na hindi maganda, pero kung ito naman ay kanyang ipinagbigay alam sa iyo at naging transparent yung taong ito sa iyo sa kanyang mga nagawa, then diba doon kayo mag-usap, you can start from there. Kaya dyan eh, diba, lumalabas yung importance ng salitang transparency and accountability. Oy! Pero huwag kang mag-alala, hindi political itong pinagsasasabi natin dahil alam ko naman yung iba sa inyo, ka-vibes, gusto mo na lang. Eh talagang after mo mag-Netflix and chill sa Senado, eh makapakinig ka naman ng mga bagay na hindi tungkol sa politika. Pero sabi nga nila, diba sa threads, everything is political. Pero sa pag-ibig, isang tabi natin yung politika pagdating diba sa pag-ibig. Iba naman itong bagay. Oy ah, pero may kilala ko. Nag-break sila ng dahil lamang sa mga magkakasalungat na paniniwala pagdating sa politics. Kaya, ikaw ba ka-vibes? Naniniwala ka ba that in life, everything is political? Maski sa ang aspeto yan, sa trabaho, sa love life? O di kaya sa friendship? Ako, eh, share mo na yan. And anything under the moon. Eh, ating nga mapag-uusapan ngayong gabi. Syempre sa ating pinakabagong nagbabalik na programa, yan ang Heart Speaks. Makakasama mo na ako gabi-gabi. This is Alex Baltazar. And we still have almost 2 hours to go before i-conclude natin ang programa. Maaga pa, kaya samahan mo ko. You'd rather be with me, di ba, kaysa matulog? Ay, nako, speaking of I'd rather, here's that song from Luther Vandross dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes sa Saldrin.

0: kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite by kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
4: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
4: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibe sa sound trip. At yan ngang sound trip ay nagmula, syempre, kay Joey A. Ayan, ng side A with the song titled Tell Me. Aray, sakit naman, di ba? Super sakit nung huling linya na if this love is not ours to have, I'll let it go with your goodbye. Kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, tapatin mo ko. Sabihin mo sa akin yung mga salita, kahit na ba ito ay makasakit pa sa akin at makawasak ng aking damdamin. Ako, minsan talaga, no? Bakit ba mas gusto pa natin yung masampal tayo with the truth kesa yung maging maayos at kalmado na lamang yung inyong paghiwalayan? Kailangan umabot pa sa punto na idikdik sa'yo na hindi na nga, ayoko na nga. Bakit hindi ka makaramdam? Sa totoo lang, hindi naman dahil sa hindi ka nakakaramdam eh. Alam mo yun sa sarili mo na dinidistansyahan ka na, unti-unti nang nanlalamig sa'yo, pero ikaw ipinipilit mo pa rin dahil doon sa paniniwala na baka sakali. Baka kung sakaling baguhin ko yung strategy ko, yung way kung paano ko siya kausapin, lambingin, baka sakaling mahanap niya muli yung kanyang daan pabalik sa akin. Baka sakali na maramdaman niya ulit na ako yung kanyang comfort, ako yung kanyang tahanan na nais niyang uwian. Pero minsan mahirap makipaglaban at ipaglaban ang pag-ibig kapag yung kaparis mo na mismo ang ayaw nang magpatuloy. Bakit? Kasi minsan may iba na. Diba? Minsan iba na pala ang hinahanap niya nakatabi gabi-gabi. O di kaya minsan hindi dahil may ibang tao eh. Minsan nagkaroon lamang talaga ng change pagdating sa priority, nagkaroon ng pagbabago pagdating sa mga pangarap. At doon sa pangarap na yon, hindi na nag-a-align dun sa mga bagay na gusto mo ring ma-achieve as a person. Sa'yo ba ka-vibes nangyari na yon? Yung kahit na gaano mo kamahal ang isang tao, at gaano ka rin niya kamahal, hindi ninyo nagawang pinili ang isa't isa. Sapagkat, bakit? Dahil hindi lang talaga inadya ng tadhana na para bang every time itatry ninyong dalawa, eh merong force na humihila sa inyo para maghiwalay at maging komplikado ang mga bagay-bagay. Pero sabi nga nila, every heartbreak is a step closer to the person meant and destined for you. Totoo yan ah. Kaya ikaw ka-vibes, kung umiiyak ka ngayon and the reason kung bakit mo naririnig itong programang ito, probably for the first time, di ba? Ngayon mo lang kami napakinggan. Take this as a sign na baka pinapaalala lang sa'yo ng universe na oo, bagamat umiiyak ka, nasasaktan ka ngayon, nagpipighati ang iyong puso at kine-question mo, Lord, kailan ba ako makaka-move on dito sa taong ito? Kailan ba ako makakausad? Dahil ilang taon na, pero nandito pa rin ako. Paalala ito sa'yo na darating din yung panahon na yon na mapapawi lahat ng kalungkutan mo sapagkat mayroong nakalaan para sa'yo. At itong taong ito, siya na talaga yung tama. At hindi naman ibig sabihin na nakalaan magiging perpekto, di ba, yung daan ng inyong tadaanan. Minsan, the more na magulo or mas magulo ang isang bagay, mas problematic ang isang bagay, diyan mo mas nare-realize na mahal mo ang isang tao. Bakit? Kasi sa umpisa, madali namang sabihin na mahal mo ang isang tao all because perpekto at magaganda yung mga bagay na nakikita mo sa kanya. Pero tanungin mo yung sarili mo, mahal mo pa rin ba yung tao na yan? Maski lumabas na yung mga ugali, di ba? Yung pagiging bungangera, sabi nga nila. Kasi madalas ko to naririnig na nirarant ng mga lalaki na iritang-irita daw sila sa mga asawa nila, di ba? Kapag bunganga ng bunganga. Namo, mahirap din kasi yan eh. Isipin mo, ngayon pagod na pagod ka na. Di ba? Pag uwi mo sa bahay, gusto mo na lang makarinig na, oh, sige, pahinga ka, kain ka na, masahihin kita. But instead, di ba, ano yung naririnig mo? Mga pagdududa na hindi mo naman ginawa. Ano naririnig mo? Pinagbibintangan ka.
Diba? Porque may nakitang ganito, ititake na bilang ebidensya at ididikdik sa pagmumukha mo na may ginawa kang mali. Ang hirap magpakabuti, diba? Kasi kahit na ginagawa mo naman yung obligasyon bilang mabuting asawa, bilang mabuting partner, minsan dala ng takot o trauma ng mga tao. Ang hirap-hirap magtiwala. Kaya ang hirap-hirap ding paniwalaan yung katotohanan na wala naman talaga. Alam mo, minsan ate, kuya, overthinking na lamang iyan. I understand, lahat tayo may mga pinanggalingang pagsubok sa buhay natin. Ikaw kaya siguro ganyan ka mag-isip sa kapwa mo, napakiramdam mo, always niloloko ka nila kasi baka napagdaanan mo na rin many times in your life. But hey, this is a reminder that good people still exist. Nandiyan pa rin sila. Basta ang susi naman dyan talaga, maging mabuting tao ka rin. And yung mga tao na yon, yung mga mabubuting tao just like you, ay makikilala mo rin along the way. Kumbaga, naa-attract mo kung anong klase ng tao ka rin. Diba mo, sabi nga nila, diba, dun sa saying na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tingnan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, dahil kung sino-sino sila, ibig sabihin, yan din. Yan din yung energy na nire-radiate mo. Yan din yung mood or vibe na iyong ipinapakita sa ibang tao. Ka-vibes, ang oras natin is 10:51 on the clock at tayo ngayon nagpapatuloy for the third and final hour of the show. Syempre, pagsapit yan ng alas 11 ng gabi dito pa rin sa Heart Speaks, ang pinakabagong programang nagbabalik every weeknight from Monday till Friday. Kasama mo ko, this is Alex Baltazar. And we have until midnight, of course, to play all those good music for you. Kaya naman samahan mo ko as we now listen to this song from Freestyle featuring Pops Fernandez. Palakpakan muna. Siyempre, para dun sa mga nagtatanong, bakit ba kasi ngayon ka lang dumating? Oy, tigil mo na yan, ha? Oo, masama yan. But for now, here it is. Dito pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Enjoy. Back.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip, coming from Regine Velasquez with her hit. Siyempre, yan ang awiting pinamagatang pangako. Ako, these days, sabi nga nila, pasalamat ka na kung napangakuan ka, pero wag mo nang asahan na tutup din pa niya ang mga sinabi niya. Ako, Ka-Vibes, ikaw ba ay napangakuan na rin pero nauwi sa pagkapako yung mga bagay or promises na sinabi sa'yo ng isang tao? Pinaniwalaan mo kasi nga mahal mo. At kapag mahal mo ang isang tao, ang taas nung pananampalataya na oo, gagawin niya yun. I have faith, diba? Doon sa kanyang pagmamahal sa akin na may isang salita itong taong to. But then eventually, you get surprised. Sa ibang tao mo pa nalaman na ano, meron na palang iba. Uy, ang daming ganyan ha. At hindi po sa pinagtatawanan natin yung sitwasyon na ganyan. Even ako, may mga kaibigan ako na personally na experience nila yan. Harapang niloloko. At minsan, hindi man harapan, mga kaibigan o tropa pamismo yung nag-urge or yung nagpo-push, yung nagba-bad influence para gumawa ng masama yung mga tropa nila. At nabasa ko nga to sa internet nung nakaraan. No? Napakahalaga Ka-Vibes na sa pagpili ng partner, hindi mo lamang titingnan syempre yung kilig, hindi mo lamang titingnan yung credentials kumbaga nung taong nag-a-apply sa puso mo. Kumbaga sa trabaho, kailangan pala tinitingnan mo rin daw ang background ng isang potential na lover, di ba? Ng isang prospect. Anong ibig sabihin nun? Titingnan mo rin yung kanyang pamilya. Bakit? Kasi that will determine the person's upbringing. Anong klaseng values ba meron itong taong ito? Dahil kung simula pa lang, di ba, eh, hindi na kayo magkakasundo or hindi na aligned yung values ninyo, in the long run, magkakaroon kayo ng mas malaki pang mga hamon at mga problema. Pero kung hindi kayo parehas ng formula na ginagamit sa pag-solve ng iba't ibang problem sa inyong buhay, mahihirapan at magiging iba ang outcome ninyo. Diba? Kapag mali ang formula na ginamit nung isa at yung isa naman, ito ang sinunda na formula, iba yung sagot na kanilang nakukuha in the end at baka magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ano pa yung isa mong dapat tingnan? Yung mga tropa. Huwag mong palalagpasin ang mga yan dahil tawa lang yan ang tawa sa tabi, sa gilid. Akala mo, patropa-tropa lang sila, pa coffee-coffee shop, pa motor-motor, pa bike-bike. Diba? O di kaya pagala-gala, pa party-party, pero hindi mo alam na yung mga kaibigan din pala na yan na ngumingiti sa'yo at sasabihin na sagot namin si tropa, sila din tong same people na nagpupush doon sa iyong nobyo o nobya para gumawa ng hindi maganda. No? Hindi sa nilalagay natin yung blame sa ibang tao dahil in the end, kapag tayo ay nakagawa ng mali, tayo at sarili lang din natin ang pwede nating sisihin. Hindi mo pwedeng gawing dahilan na si tropa kasi nilasing ako, pinalagok sa akin yung ano, diba, yung 1 liter sa akin ipinaubos. O di kaya no choice ako, kaya ako ang naghatid. Pero hindi ko kasalanan, pinilit kasi ako, walang ganun-ganun. Kapag ikaw ang gumawa, you have to take responsibility doon sa consequences ng iyong mga naging desisyon sa iyong buhay. Kaya nako, dapat talagang pag-iisipan mo ng maigi dahil kapag ikaw ay nakasakit na ng iyong taong minamahal, asahan mo that it will never be the same again. And this is not to, syempre, end yung hope sa mga tao na inaayos yung kanilang relasyon, no? But whether we admit it or not, nagbabago talaga ang dynamics ng relasyon kapag yung isa nasaktan na ng malubha. Hindi na siya kagaya nung dati. Hahanap-hanapin mo na lamang yung pagsuyo niya sa'yo na gentle. Kausapin ka pa rin niya pero alam mo yung iba na yung pakitungo sa'yo. Magkaibang bagay kasi yun eh. Pwedeng sagutin ka pa rin ng isang tao. They're still responsive. You still, di ba, stay together. You live under one roof. Pero mararamdaman at mararamdaman mo na meron na talagang pagbabago. Bakit nga ba? Naku, ano bang mga pagbabago yan? Ang hirap kapag tayo ay biglang nasampal ng biglaang pagbabago. But that happens, no? And the only permanent thing is in the world is change.
Kaya dapat palagi tayong maging ready sa mga pagbabago anytime. Pwedeng bagsakan ka na lamang ng ganitong announcement na, 'di ba, ikaw ay liliban na o di kaya ikaw ay kailangan na maghanap ng bagong trabaho. Nangyayari talaga 'yan, ka-vibes, no? Pero hindi ibig sabihin na may bigla ang bagay na hindi ka handa ay hindi mo gagawin. Ganun naman tayo mga tao, 'di ba? Minsan magrereklamo tayo kapag may bago, but at the end of the day, you still take on the challenge. Kasi yun ka eh, ikaw yung tao na hindi ka naman talaga sumusuko. Pero kapag ang change na ko nangyari ay sa friendship naman. Paano? Ano ibig sabihin, DJ Alex? Kapag nagbago yung dynamics ng inyong friendship na dati, kaibigan lang, pero ang nangyari na in love ka na. Naku, ibang istorya na naman yan ha. Pero isa yan, no, sa mga example natin ng change is coming. Naku, malayo pa election na, hindi yun ang tinutukoy ko. Ang ibig ko sabihin, the change nung dynamics sa isang relasyon ng pagkakaibigan na eventually nauwi sa pagkakadevelopan. Kaya naman, I give you this hit track from Bugoy Drilon. Siyempre yan ang, oy, alam mo na, intro pa lang. Paano na kaya here on Heart Speaks, ang pinakabago nating programang nagbabalik every weeknight together with yours truly. This is DJ Alex. We now give you the song dito pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.

92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip. And that song is coming from Kel Pangilinan. That's his version of Shamrock's song called Alipin. Ikaw ba, Ka-Vibes, nagawa mo na ba yan? Yung magpaalipin para sa iyong taong minamahal. Hanggang kailan mo o hanggang saan mo kayang iparamdam at ipakita doon sa taong you claim to love. Na talagang ikaw lang, di ba? Kahit api-apihin mo ko, saktan mo ko, alimurain mo ang pagkatao ko. But hey, let me stop you there. Dahil hindi po ibig sabihin na mahal mo ang isang tao. Diba? Eh, ikaw ay magpapaalila, ikaw ay magpapadisrespect. Madalas tayong magpatawad, madali tayong magpatawad para sa mga taong mahal natin. Dahil yun naman ang kapangyarihan ng love, eh. Diba? It makes us forget, it makes us heal on our own. Diba? Sa isang halik mo lang, limot ko na, sabi nga nung isa pang kanta. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mga ka-vibes, ay ito-tolerate natin ang mali. Kapag mali, ito po talaga ay dapat may consequences. Dahil bakit? Kung ito'y palalagpasin natin all the time, di ba, mawiwilit mawiwili at hindi natin makikita yung change na talagang gusto nating makita. Nako, speaking of change, ito na nga ang pinakabagong pagbabago sa ating istasyon. Starting kahapon pa, no? Nung tayo po'y nag-pilot para sa pinakabagong nagpabalik natin programa. Yan po, ang Heart Speaks at ako ang inyong mga kasama, Alex Baltazar, up until midnight. At dahil meron na lamang tayong around 12 minutes before saying goodbye, mga ka-vibes, no? E hahandugan ko na kayo ng ating awitin from Isigera. Ito na siguro yung panghuli natin. Oo, extra natin na song, no? Para sa'yo. Alam niyo yung kantang ito, diba? Nakakatuwa kasi gitara pa lang, tipa pa lang nung intro. Alam mo na agad na Isigera ito. Isigera ito. Diba? At kapag narinig mo ito, maaalala mo yung pagkakataon na you thought you almost gave up on love. Pero nung dumating siya sa buhay mo, biglang nagbago ang pananaw mo. Sabi mo, hindi ka mag-aasawa, diba? Ano to ngayon? Ba't may nare-receive kaming imbitasyon? Hindi nga imbitasyon sa kasal, eh. Imbitasyon na sa binyag. Naku po! Okay lang yan, ka-vibes, no? It is a blessing. You have to treat it like a blessing, sabi nga nila. At nandiyan na yan. So, kung ikaw man ay nauwi sa ganyan, diba? Na mas nauna sa timeline mo yung pagkakaroon ng anak kesa pagkakaroon ng asawa, that's also okay. Dahil sa mundo natin, ba, na mas nauna sa timeline mo yung pagkakaroon ng anak kesa pagkakaroon ng asawa, that's also okay. Dahil sa mundo natin, mga tao lang naman ang nagdidikta, ano ba dapat ang mauna at what age is the right time, di ba, para ikaw ay magpakasal, hindi ka dapat madiktahan ng mundo. Live your own life, sabi nga nila. Anong business mo? Minding my own business. Sabihin mo sa kanilang lahat. Kaya naman, let me leave you with this song from Isigera. Ayan na nga, gitara pa lang. Yan sinasabi kong pampatulog. Oy, samahan niyo ko ulit bukas dito sa Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar. Dito lang sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-Vibes, ang oras natin, 11:49. Good night.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip!
1: Ang

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong, dog-tong, tari-tong.

0: like a Shirley.
1: Sama ang patuloy ninyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: FM on!
6: Favorite music radio, Kavibes!
5: At ito na nga ang inyong favorite pampagising at tagabulabog ng inyong mga kaluluwa, no? Ang programang Good Vibes!
6: Good morning!
5: Ito na rin ang inyong kulit, Adam, sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamia.
6: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Oh my goodness gracious, Kavibes! Midweek na, Wednesday, July 15, 2026. Hindi lang midweek, ha? Sahod day pa nga.
6: Oy, naman. Ako naman. Yung ano tawag dito, yung iba pagbagong sahod, one day millionaire.
5: Correct yan, wow, ha? Yung parang gusto mong gastusin sa lahat ng mga naiisip mong paggastahan ng iyong pera. Pero wait, ha? Abay, hinay-hinay lang sa paggastos, Kavibes. Huwag ka naman masyadong galit na galit sa pera.
6: Oh.
5: Dahil katatanggap mo pa lang, di ba? Baka ubus na, wala na matira. Oh my goodness gracious.
6: Dapat ano yan, binabudget online yung mga dapat bayaran.
5: Tama.
6: Kasi pag nagpatong-patong-patong,
5: patong-patong-patong,
6: medyo ano yan, mabigat yan.
5: Oo, buti pa yun, nagpapatong-patong.
6: Di ba? Naiingit ka na nga, buti pa yung mga bayaran, nagpatong-patong na.
5: Oh my goodness gracious. Di ba? At ito na nga, ano, mga ka-vibe, shoutout muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 Gen Sun at ng 102.3 FM Radio Bacolod. Ganun din po sa 102.3 FM Radio Baguio. Kamusta kayo dyan, mga ka-vibes, ha?
6: Oh, talagang reply. Okay naman, mamamia.
5: Okay naman.
6: Mahayos naman kami. Ikaw ba?
5: Mukha mabilis sa signal, ha? Dahil lang reply ka
6: agad. Real time. Abangan
5: na. Uy, pati rin sa mga ka-vibes natin na nakikinig all the way from Bicol. Di ba?
6: Oo, marahil na agad. Tabi sa ito kabukas sa mga tugang niya to na nagdadangog ganyan na pagkaagad.
5: Uy, alam mo, naalala ko lang, ano? Binabati pala natin, ano, si Kuya Alvin. Yung nakapanalo dun sa ating kantanong. Wow, kantanong. RMPM Transport. Magandang umaga po sa inyo at sana mag-ingat kayo sa iyong biyahe sa pagmamaneho mo ng taxi.
6: Tama, oo. Nakakatawa lang kasi ano, game na game siya, di ba?
5: Yung tipo
6: nga, di siya inaantok kasi nga. Hindi, kasi ano, naka-duty siya, di ba? Nag-drive ka kasi
5: talagang dapat, ano. Talagang dilat na dilat.
6: Oo, ano kasi si Kuya Alvin, tawag dito yung kahit na medyo siguro nalalaban niya, antok niya.
5: Tama
6: naman.
5: Pero
6: maatid niya lang ang safe yung pasahero niya.
5: Totoo.
6: At nakatutok siya.
5: Totoo.
6: Correct. Sila. At speaking of nakatutok, Mama Mia, hindi ko lang iyayabang kasi habang nasa ano kami ni Kaloy kahapon, nakikinig sa atin yung si Kuya ano?
5: Sino?
6: Si Kuya John Nares ng Caloocan sa Barangay 175, Grab driver siya.
5: Grabe naman yun!
6: Oh, nakatulog. Kuya John Nares, DJ din siya nung time na ano, bata-bata siya.
5: Wow!
6: Kaya napaganda yung kwentuhan.
5: Grabe naman yun. Uy, magandang umaga sa iyo, Kuya John
6: Nares.
5: Mag-iingat po kayo sa biyahe nyo, ka-vibes, ha? At eto na nga, para mas lalo pa sumaya ang umaga mo, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katulungan na para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Question of the day ngayong Friday.
5: Uy, Friday ka agad. Wednesday pala.
6: Wednesday pala.
5: Friday na Friday na siya.
6: Tinatry ko lang nakikinig ka. Oh, at least alam mo na Wednesday pala ngayon.
5: Tama. Wednesday pala.
6: Ngayong Wednesday, anong mga bagay? O pang nangyayari, ay nagpapakabasi. Dalawang araw yung advance. Ang kayabang, hindi wala isang araw.
5: Alam ko na nagpapakabasa sa akin. Yung bigla na lang sasabihin ni DJ Joko Loco na Friday na kahit Wednesday.
6: Nagulat siya. Uy, totoo.
5: Yun ang nagpapakabasa sa akin. Ikaw ba ano nagpapakabasa sa'yo?
6: Ano mawaga yung pangyayari? Ano nagpapakama nga sa'yo? Bukod doon, ito ba? Yung sinabi ko Friday
5: na. Oh, yun lang. Yun na talaga. Ha? Ano
6: raw? Tapos sa usapan.
5: Okay pa ba si DJ Joko Loco? Hello. Baka may entry ka dito, abay makikomment ka na sa ating Facebook page dahil posted po yan na sa 92.3 FMR Manila. At balay nyo, mas yarot-yarot namin kayo mamaya habang pinabasa ang inyong mga kasagutan. Siyempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising, ang programang
6: Good Vibes. Good morning!
5: Ito pa rin ako ulit, Ate Musong Maga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
6: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Nagsasabing kung hindi ko may dahilan na iyong pagngiti, abay ano, pabunot mo ng ipin mo. Jokalok is my name!
5: Baby! Ito pa rin ang bed-to-bed kasi ang Lupeta 92.3 FM on.
6: Favorite music radio, Ka-Vibes!
5: Sa oras!
6: Oras na 10 mga Ka-Vibes! 425, tinay ko, dinobol choco. 425, perfect!
5: Para krope!
6: Tama! Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Shout out ha sa lahat ng mga ka-vibes natin na bumabiyahe na rin po sa oras na ito. Ikaw man ay chuper, taxi driver, MC taxi rider, o kaya naman na simpleng commuter lamang. Abay, magandang umaga pa rin sa inyo. Sana maganda ang almusal ninyo at masarap ang kaping hinihigop mo.
3: Ito daw, sabi niya, kaping barako to, Mama Mia. Huwag ka mag-aalala sa amin.
2: I love it.
3: Ayan, thank you.
2: It's giving okay, Batanggenyo vibes.
3: Yeah,
2: wow, it's giving Batanggenyo.
3: Yeah, and we're saying hi to all the people of Batangas.
2: Yeah, yeah. Mm-hmm. And to all FMR squad members, pati ang mga konsehales.
3: Yeah, and also to all the... Ba't ganun?
2: To all the people of the world.
3: Yeah, Kuya, listen up, yo.
2: Shout out nga rin pala, ano, ito nakikinig raw po sa atin, si Christopher Michael Gazmin.
3: Christopher!
2: Si Christopher
3: pala yan.
2: Christopher.
3: At Nicole.
2: Christopher.
3: Ay, magandang umaga.
2: Correct. Ayan. Siya po ay nakikinig mula pa sa Magsingal, Ilocos Sur. Tama ba? Magsingal, Ilocos Sur. Ito naman si Kuya Randy Artiaga Santisas. Nakikinig, sabi niya, listening number one, always present.
3: Wow! Hello sa iyo, maraming salamat.
2: Oo, oh, dahil umaga.
3: Nasabi mo na din mga ganyan, nakikinig sa atin. Itong Grab driver nga na napaka-pogi na taga Barangay.
2: Wow!
3: 175 Caloocan. Oo, 175 Caloocan. Si, ano, Junares.
2: Junares! Kuya Junares!
3: Junares ka pala. Good
2: Junares
3: morning sa'yo, Junares.
2: Uy, ito rin pala naalala ko, ano, si Kuya Yocam.
3: Ah, si Yocam.
2: Oo, si Yocam. Yocam. Oh, magandang umaga sa'yo at sa lahat ng Tokwa Tahumon na inihahanda mo sa oras na ito, no, para ipanlako mamaya. Si Kuya Yocam siya po yung na-interview natin na ano na magtataho dito po sa may bandang Ignacia.
3: Nanalo siya ng ano regalo. Tsaka kung gusto mo mapanood yan na nandoon sa Facebook page, YouTube and Instagram.
2: Yes, nang FMR. Kaya naman naka-vibes. Huwag niyo kalilimutang mag-follow, share, subscribe, pati na rin mag-comment. Lahat na gawin ninyo sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila, para updated kayo sa Good Vibe Happening.
3: Uy, naano mo to, yung balita.
2: Uy, nakita ko yan.
3: Nakita mo to?
2: Oo, alam mo, nakakatuwa lang din makita na talagang marami pa rin sa atin na yung may concern sa kalikasan, ano, kahit pasabihin mo na maraming, di ba, nang-aabuso sa mga hayop, nang-aabuso sa ating paligid, pero narito ang isa pong nagligtas sa inataking agila o Philippine eagle.
3: Ang laki pala itong agila na to, no?
2: Oo nga eh. Abay eh, siya po ay isang katutubong lumada na nagligtas po dun sa Philippine eagle na sugatan matapos atakihin ng 30 na unggoy.
3: 30 binilang nakita doon, 1, 2, 3. Pero hindi ka kasama doon, ka-vibes.
2: Wala ka. hindi man identified ang pangalan na nung isang katutubong luma na nagligtas doon sa Philippine eagle na ito. Pero maraming salamat sa'yo, kuya, dahil hindi kayong isang tao lang na walang pakalaman kailama, di ba, sa mga nakikita mo sa paligid mo. At talagang ginawa mo ang lahat na makakaya mo para naman maisalba ang buhay ng Philippine Eagle na ito. At saka treasure to ng ating bansa. Sa atin
3: diba?
2: Na makikita yan.
3: Philippine, kaya nga, pangit ako makita nito sa America.
2: Malaysian Eagle.
3: Di ba? Kaya tinawag
2: American Eagle.
3: Ang laki nito ang Philippine Eagle na to, di ba?
2: Totoo.
3: Kasi ano, tapos alam niya naman na kahit sa ano natin currency,
2: bo,
3: kahit
2: sa 1,000
3: nandoon yung agila, 'di ba?
2: Totoo.
3: Tapos diyan tayo kilala sa bilang isang ano tawag ba? Totoo ba 'yan? National ano?
2: National ano natin 'yan? Tawag dito bird.
3: Bird?
2: National bird.
3: Diba?
2: Oh, pambansang ibon na ang agila.
3: Oh, 'di ba? Naniniwala ka ba na ang ano daw na balbon mahilig sa ano?
2: Ano?
3: Ibon.
2: Balbon?
3: Ay, ibon. Ano ibon? Mahilig daw. Yung ibon, yung mga pusa din nakikipagabulan sa ibon.
2: Ay, oo. Pati nga mga aso eh.
3: Ay, totoo.
2: Pati mga aso. Ay, ano ba yan? Ngayon ko lang na-gets. Wala yan.
3: Oh, sige, sige. Tapos.
2: O siya, Diyos ko pa, ang iniisip ko lang na Philippine Eagle yung nandun sa 1,000. Kaya naman mamaya mga kapag sa lahat ng mga sasahod, masisilayan nyo na naman ang kulay blue na eagle dyan sa mga bluebills ninyo. Kaya naman na, huwag kalilimutan nga.
3: Oh, sahod mo ngayon.
2: Oo, manlibre ha, manlibre naman.
3: Wow, sabi mo, di ba tayo kung bayarin, Mama Mia, sabi niya.
2: Ah, ganun ba?
3: Mag-inisip mo kasi ganun.
2: O sige, salamat na lang sa lahat.
3: Pag sinabi mong ganun, mas talagang dadami, madadami yung bayarin mo talaga.
2: Totoo naman.
3: Tapos nagreklamo ka, puro kareklamo sa buhay, tapos mga ano, ay, yun talaga ibibigay sa'yo ng universe.
2: Kasi minamanifest nga, di ba? Dapat ang imanifest mo na lang yung manifest. Money!
3: Diba, manifest mo talaga na mawawala yung mga problema mo, kayang solusyon na sagitan niya. Tapos, syempre, kasama dyan yung ano, yung positivity mo, yung aura. Yung positibo mong aura.
2: Positibo ang aura. Ito, mas para mas lalo pa maging positibo ang aura mo, kabayos.
3: Siraan mo yung mga kaibigan. Ay, ano ba? Ano ba?
2: Oo, makinig ka lang dito sa aming programa. Ang yung favorite papagising ang programang Good Vibes!
3: Good Vibes!
2: Makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia!
3: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, magmalang haharutin. Jokoloko is my name, baby!
2: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi I'm the bet na 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang oras.
3: Oras natin, 4:57! 4:57, perfect.
2: Para crop it!
3: Tama.
2: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: Nax, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Marcus Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Ang lupet! Totoo ba?
3: Ay, hindi ko pa alam. Ano ba yun?
0: Kala ko totoo yung chismis.
3: Anong chismis yan?
0: Yung chismis nila na ano daw.
3: Na?
0: Dumadami doon nakikinig sa atin.
3: Oh, wow! Really?
0: Ah,
3: Kasi alam na nila kung ano ang better option. Kaya halina makinig ka sa aming station.
0: Oh, tama naman yan. Oh, ito, wala. Dahil nga nakikinig ka, papaalala lang namin na ano. Baka biglang bumusong ulan. Magdala ka ng pananggal. So, may di ba yung bagyo si ano, papasok
3: si Josie? Hindi, humina na siya.
0: Ay, humina na siya.
3: Humina na siya.
0: Oh, buti naman.
3: Buti naman, nakaramdam din siya.
0: Napakiusapan.
3: Oo, napakiusapan. Madali naman daw siyang kausap. Kaya, ito na nga, para mas mapadali, ang inyong umaga, hindi ang buhay ninyo, ha? Kasi mahirap yon. Ito na nga, ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa original na Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Oh, baka nag-aabang kasi mula na natin to. Eto ang ating ulala ngayong sahod mo. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo at Leo.
3: Oo, Leo at Virgo. Tama. Kompleto na siya.
0: Sobra pa sa akin. Eto, makinig.
3: Alosis, okay ka pa ba talaga?
0: Kasi Friday na yung ano ko
3: yung... Friday na yung utak mo no? Kanina mo Friday na siya. At eto na nga, simulan na natin na kaya Aries. Aries, madidiscover mo ang iba pang version at a variant ng amats ng Bebelabs mo.
0: May amats yung Bebelabs mo?
3: Oh my goodness gracious.
0: Hala, yan na lang! Si Mama Mia, bigo lang Mama Mia.
3: Ano na yun? Ha?
0: Taurus!
3: Teka lang!
0: Mama, ibubulong ko sa'yo.
3: Wait lang, sige. Aries, ulitin natin. Madidiscover mo ang iba pang version at variant ng amats ng Bebelabs mo. Pero baliwala to sa'yo dahil halimaw magmahal yung puso mo. Wow! Iba. Taurus! Taurus, kung gusto mong gumanda, matulog ka. Gemini.
0: Ay, ganda nun.
3: Oo, Gemini, huwag mong ipaalam na marami kang nalalaman dahil sa'yo na ipapagawa yan. At Cancer, matatalisod ka sa harap ng maraming tao, pero taas noo ka pa rin tumayo dahil walang tutulong bumangon sa'yo. Leo, hindi mo mapagbibigyan ng isang tao sa request itong manghiram ng pera sa'yo. Dito mo rin makikita ang totoong kulay ng taong ito. So, ang kulay niya ay rainbow! Ayoko makita yan, DJ Joe.
0: Hindi mo naman. Babasahin mo lang. Nakikita mo ba?
3: Oo, nakikita ko. Uy, ano ba?
0: Virgo!
3: Virgo, huwag kang mag-alala. 2 days na lang. Friday na, 2 days, DJ Joe.
0: 2 days pa pala. Masyado namang advance yung kalendaryo. Advance sa 2 araw.
3: Correct. At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bigyo na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa wagko!
0: Talaga, magandang umaga sa mga ka-vibes natin dyan. Sobrang saya ngayong morning. Dahil nga, talaga namang may inaabang silang magandang balita.
3: Correct. At kung meron mang padaan-daan sa harapan mo, sa likuran mo, okay lang yan. Ganun talaga, hindi naman pagmamayari ng buhay mo ang mundo.
0: Tama. Diba? Misa kasi pag masyado tayong maraming iniisip, akala natin may biglang dumadaan sa likuran natin, may nakikita tayo
3: pagod
0: na something.
3: Yan.
0: Misa pagod lang yun.
3: Pagod. Kaya naman nalipas gutom lang yan. Minsan kasi, be, magkakakain ka rin, ha? Kasi mahirap yung at saka magkakakapi ka rin. Tsaka uminom ka rin ng tubig.
0: Tsaka magpahinga ka rin.
3: Oo, huwag mong pabayaan yung sarili mo para kung hindi kung ano-ano nakikita mo, ha? Baka mamaya iba makita mo.
0: Naka talaga.
3: Yung nagliliwanag na, di ba? Tapos may hawak na manok.
0: Tapos
3: diba?
0: Sinatawag ka. Huwag kang mag-alala dahil hindi pa tapos ang ating nasa kalagitnaan pa lang tayo. Diba nandun pa rin sa exciting part ng ating
3: programa. Papunta pa lang tayo. Totoo yan. At ito na nga mga ka-vibes, tutok lang dahil may ikalawang kamada pa ang inyong mga kapalaran. Siyempre, dito pa rin yan. Sa inyong favorite ang pagising, ang programa
0: Good Vibes. Good morning!
3: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama na DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Huwag mo lang ha routine. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang bet at 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
3: Good Vibes. Ang oras.
0: 5:20 na. Perfect.
3: Para crop.
0: Tama!
3: Really?
0: Really? Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
2: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, pakitong,
3: kikong, perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Ay, maganda kumaga sa inyo mga ka-vibes, ha?
3: Ay, lalagal mo sila.
2: Ano, tara?
3: Tara. Ay, gabi change out yun si Mamma Mia, mga ka-vibes.
2: O, diba?
3: Oo.
2: Eh, kasi medyo umiinit na eh. Umiinit na yung panahon. Umiinit na rin yung ulo natin.
3: Oo, kailangan daw alapresko.
2: O, tama. Alapresko. Kaya naman, eto na, para masalo kang mapreskuhan at hindi mahanginan yung ulo mo, abay, bibigyan na natin ang panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Dito lang yan sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: At ito nga, ka-vibes, ang kukumpleto para sa mga nakaabang na dyan at hindi na makausap.
2: Wow,
3: hindi na makausap na nag-aabang. Ito na ang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Makinig at
3: manginig!
2: Libra, may mababara ka sa araw na to dahil feeling mo sobra na siyang pumapel sa buhay ng ibang tao.
3: Ay, grabe naman yan.
2: O, kalmahan lang ha, at baka iba ang masabi mo.
3: Oo.
2: Baka mag-ibang anyo ka agad.
3: Oo.
2: O, Scorpio, hindi mo magagawang seryosohin ang payo ng isang tao dahil matatawa ka sa mukha nito. Abay, respeto naman, Scorpio.
3: Grabe ka naman, Scorpio.
2: Saan judgmental ha? Tinalo mo yung mga Virgo for today ha? O, Sagittarius, mararamdaman mo ang malay.
3: Ano? Totoo, mararamdaman.
2: Ang malay. Nagulat ako.
3: Mararamdaman yung malay.
2: Mararamdaman mo raw ang malay dahil tila hindi ka nasanay.
3: Oh.
2: Wow. Try lang ng try dahil muli mo yung magagamay.
3: Tama
2: wow.
3: naman yan.
2: Tama naman.
3: Nangalawang ka lang. Pero makukuha mo
2: tama,
3: din ulit
2: tama,
3: yan.
2: Tama.
3: Try mo ulit. Oo. Ito yung tamang oras kung paano yun.
2: Tama.
3: Tsaka, tamang oras.
2: Patakan mo ng WD-40. Ganun.
3: Hello? Kinakalawang na nga?
2: Oo, yun nga. Kinakalawang. Pwede pa yun.
3: Pwede pa yun.
2: Pwede pa sasalba pa yun. WD-40.
3: Kaya din naman kung wala WD-40, di ano na lang. Yun.
2: Ano, yung...
3: Oh, well.
2: Oh gamit na lang isna ng ano, ng pinanluto ninyo.
3: si Mama Mia eh. Tama naman yun. Para ano yung kadena ng motor
2: tama,
3: mo.
2: Tama. Oh. Oh, Capricorn! Ay, Capricorn, pass daw muna.
3: Ay, pass!
2: Oh, Aquarius, makaka 10,000 steps ka today.
3: Ay, saan ka punta?
2: Oo, Pisces, wala tulog, umalis.
3: Ganda.
2: Oo, diba? Nakakaiya. Kaya naman yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. O, tandaan ng mga bituin ng gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako lang si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Vodka!
3: Grabe naman yan. Nakompleto na agad ang iyong hulala for today. Siyempre, alam mo na, pagtapos ito, mamaya puksaan na tayo.
2: Correct. At mga ka-vibes, baka naman meron kayong walang kwetang katanungan na gusto nyo rin mabigyan ng walang kwetang kasagutan. Abay, huwag kayong mag-alala dahil sagot namin kayo dyan.
3: Tama naman yan. Kaya naman, binabati ko muna na maganda umaga si Sir Kix.
2: Uy!
3: Kasama, nakanamig ko kahapon
2: Sir
3: si
2: Kix.
3: Sir Kix. Oo, oh, tapos si Miss Pam.
2: Okay. Ay, talaga ba? Si Sir Kiko Sonsing at si Miss Pam Sonsing. Uy, ingat po ha. Maaga talaga bumabiyahe yan sila, Ma'am Pam, kasi all the way from Las Piñas pa yan.
3: Kahapon kasi nandito siya. Kaso wala, kakaalis ka na nun eh.
2: Sayang naman. Sayang naman, idol.
3: Naku, sabi niya pa na niyaya pa ng kakaisan ng ano, sa masarap na restaurant.
2: Alam mo, saan
3: wala si Mama Mia?
2: Napapansin ko lang ha, lahat ng mga panlilibre nagaganap kapag umuwi na ako ng bahay. Hindi ko alam bakit.
3: Hindi ko naman yung sinasabi, Mama Mia. It's just that.
2: Feeling ko may problema sa akin yung mga tala for today. Ano ba yan?
3: Hindi naman, gabi naman. At nagkataon.
2: Nagkataon lang talaga. Ayan mga ka-vibes, sa sweldo day ngayon, maging mindful. Wow, maging mindful. Diba? At maging maingat din sa paggastos ng pera. Baka naman, syempre, may pwede rin naman mag-enjoy talaga dahil pinaghirapan mo yan. Pero baka naman na walang matira sa mga bagay na kailangan mong paggastusan talaga. Kaya naman, hila-hila lang.
3: Yung paalala mo na maging ano, tawag dito.
2: Mindful.
3: Wow. Pati din, hindi lang dun sa ano sa mga masasamang loob. Kasi, syempre, nananaman talaga pag alam nilang sahod. day. Kaya buti na nga lang, merong mga pulis na ano, may pulis visibility sa mga ano pag mga sahod day. Yun napapansin ko pag ano.
2: Perfect yan para.
3: So maganda yun para mailang kahit paano yung mga masasamang loob.
2: Oo, at saka shout out ha, sa lahat ng mga may balak dyan mang hold up, ha? Oy, kami po ang inyong konsensya, itigil nyo na yan, be.
3: Oo, oh, diba?
2: Abe, baka mas marami pa kayong racket kaysa sa amin dahil lahat ng barangay pupuntahan ninyo,
3: oh,
2: di ba? Hihintuan. Oo, oh, oh, wala kang gino sumasama.
3: Oo, oh, diba?
2: Oh, bababa lang ako.
3: Oo, oh, diba? Prank pala, no? Yung, napanood ko yung mga ganun prank, ha?
2: Oh, kaya ayan ka mga ka-vibes ha, ingat lang din na mula sa mga masasamang loob at mga masasamang loob.
3: Mula sa ano, mula sa masasamang loob? Tayo ba yun?
2: Ah, hindi naman. Uy, hindi ah.
3: Sabi mo, ingat mula sa masasamang loob. Sabi mo, taka ko, kami ba yun? Sabi ni Mami.
2: Ingat lang kayo sa mga masasamang loob.
3: Sige, so, reminder lang din naman to. Para lang din naman to sa ano. Alam mo masama. Alam mo naman yung mga Pinoy, kahit alam naman yung dapat gawin, di ba? Nakakalimutan. Kaya naman yung reminder, nakakatulong yan.
2: Tama, tama,
3: kaya naman, pag hinold up yung puso mo,
2: ibigay
3: mo.
2: Ibigay mo! Ay,
3: yung maliligaw mo. Gusto maldapin yung puso mo.
2: Tama, tama. O yan mga ka-vibes, sa tutok lang dahil susunod na ang pinakaabangan ng sabayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Syempre, dito pa rin yan sa inyong favorite pampagising, ang programang G-G-G-G-G-G-G-Vibes.
3: Good morning!
2: Kasama niyo pa rin, hanggang alas 8 ng umaga, ang inyong kulit tandem. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero nababahing na ang mama mia.
3: At syempre, kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag walang ha-ha-routine. Joke Loco is my name, baby.
2: Baby, dito na yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio.
2: Top Vibes! Sang oras!
3: 5:49, perfect!
2: Para kropa!
3: Tama!
2: Really?
3: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes.
2: Wow!
0: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kanikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: Galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Iho! Ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
0: Perfect!
2: Tama!
0: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
2: Lupet, 92.3 FM. Oh.
3: Favorite music radio, Come Vibes!
2: Oh. At ito na rin ang inyong favorite pang pagising. Oh. Ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: With your kulit tandem yeah. Sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia!
3: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin pag mulang haharutin. Joko Loco is my name,
2: Baby! Come Vibes! Narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan na sasagutin natin na wala ka kwenta-kwenta katanungan ng ating kabayos na wala rin kwenta-kwenta kasagutan. Dito lang yan,
3: Buksaan sa agahan na kung saan talaga naman meron kami pinagtatalunan ni Mama Mia sa mga first time palang makinig.
2: Oh,
3: meron kaming tanong mula sa ating mga kabibes kung saan bibigyan natin ng pansin,
2: pansin
3: at pag-uusapan.
2: Tama, pagtutuunan natin ito ng pansin. Correct ka dyan, DJ Chocolo.
3: Sa pamamagitan ng rap battle.
2: Wow. Tama, dahil ito ang handog nating serbisyong publiko.
3: Wow! Serbisyong publiko.
2: Serbisyong publiko. At kabibes, ano, baka naman ikaw ay online sa oras na ito. At gusto mo lang din na makita kung sino ba yung mga pagmumukhang ito na nasa likod ng mga boses na ito. Abay, pwede po niyong i-search ang aming Facebook page at YouTube channel 92.3 FMR Manila at makistream na rin sa ating live ngayon. Orami!

0: Rambo.
1: Eto na. Sabi kasi ni Rambo, lalakad o tatakbo?
0: Lalakad o tatakbo. Sige.
1: Lalakad. Ikaw, lalakad. Ano pipiliin mo?
0: Kung ako, siguro tatakbo.
1: Tatakbo.
0: Oh, tatakbo, tatalong sisigaw ang pangalan
1: mo. Rambo!
0: Sayan, ikaw syempre, ano?
1: Lalakad
0: ka lang. Kasi chill-chill lang siya, mamaya lang lalakad lang.
1: Oo, hindi ko rin kayang tumakbo talaga ng matagal. Lakad na tayo.
0: So eto, puksain na natin to.
1: Puksain na natin.
0: Bago pa tumakbo si Rambo.
1: Pasensyahan na lang mga ka-vibes kung ano ang maihain namin, ha? Pero we did our best, but I hope it's good enough, okay? Kaya naman, palakpakan muna para kay Rambo ng

0: Isa, dalawa, tatlo, ang sa... Isa, dalawa, tatlo, ito na ang sagot ko. Ang pipiliin ko agad ay yung tatakbo.
1: What?
0: Alam na kung late ka na sa oras na ito. Galaw mo mabilis pa sa alas 4. Ayaw mong gawin pero mapapatakbo. Dahil nga sa traffic mata

0: kalugtong pa sana kasi medyo ano na.
1: Hinihingal na siya.
0: Hinihingal lang.
1: Okay, palapakan natin si DJ Jack Oloko. Yo! Ang mga vet, makabuluhan na malaman.
0: Makaguluhan.
1: Makaguluhan. Makaguluhan pala.
0: Makaguluhan.
1: Hindi pala makabuluhan. Diyos ko po. Oh my goodness gracious. Ah. Oh my God, ano to?
0: Ano? Uy, ano yan, Mama Mia?
1: Oh my God, ano? Ano to? Uy, ano to?
0: Hindi ko alam. Ano to?
1: Nagulat ako. Bakit?
0: Si Mama Mia kasi uy, yung headset niya may ano. Mamaya, ano ba yan?
1: May
0: hindi ko alam.
1: Puti.
0: Hala ka. Teka, bakit kaya? Ay, baka siya, ano?
1: Uy, mabango siya.
0: Ay, mabango siya na ako.
1: Ang random, ano?
0: Ito makarelate yung nakikinig sa atin. Ano ba kasi, ikwento mo?
1: Amoy pumada.
0: Amoy pumada.
1: Mabango naman siya.
0: Mabango
1: pero
0: naman.
1: Ang weird lang, bakit?
0: Yung ulo ni Mama Mia, parang alam mo yung ano, ibo na may ano, pinatakan yung ulo
1: oo,
0: niya.
1: Oo, parang pinatakan. Swerte naman daw to. Swerte daw pag ano.
0: Hindi kaya yung galing dyan, oh, man. Silipin mo nga sa taas. Nakulak ka.
1: Oh, diba?
0: Balikan natin to, napuksaan. Oo. Inamoy-amoy mo pa talaga.
1: Ako curious.
0: Ay, bumag siya sa ulo.
1: Mabango naman siya.
0: Okay,
1: anyway,
0: na,
1: sideways. Ano,
0: mapatawarin mo, mabango naman eh.
1: Oo, sige, sige. Ako pa'y papahid to. Wait lang. Dito na kayo sa ilalim.
0: Eto na. Eto na mga kabay sa mga nakikinig sa radyo dyan at saka nanonood sa amin sa, ano namin, sa YouTube channel.
1: Uh-huh.
0: Eto, balikan natin yung pinadala ni Rambo.
1: Aha. Uh-huh.
0: Mahilig sa ano si Rambo sa imbotido, uh-huh, yung ulam na ano.
1: Eh kasi nga, kapag may imbotido, yung, may motibo.
0: Ano daw?
1: Ano daw?
0: So, ayan nga si Rambo ng uh-huh Pembo. Magandang umaga sa inyo dyan. Oy, sorry, speaking of Pembo, tapos Strembo. Ay, sa mga Strembo, ayan, sa may 12th Avenue. Magandang mga, umaga sa inyo dyan.
1: Ano pa nga ba yung mga nito? Sembo? Yan, isa pa yan.
0: Comembo, yan.
1: Comembo, wow, Comembo.
0: West, Rembo, and East, Rembo.
1: Yeah, yeah. At saka

0: ano pa, may isa pa yan eh, bago, dinagdag lang, kanina madaling ano? Araw, Mambo number 5.
1: Taga saan ka, taga Mambo?
0: Taga Mambo.
1: Mambo ka pala.
0: Ito na lang, seryosoy na natin.
1: Ikaw,
0: bakit ka tatakbo?
1: Eh, natatakbo ako. Kung pag-uusapan lang din naman, kung malilate ka na, parang mapapatakbo ka na talaga ng ano.
0: Uh-oh.
1: Yung mapapatakbo ka para makahabol ka sa tamang oras.
0: Correct.
1: Kung may time in ka, diba? So, kailangan mo umabot sa tamang oras o kung may hinahabol ka, kailangan mo tumakbo.
0: Mm-hmm.
1: Depende din yan. Kung magagawa mo yung paglalakad, kung wala ka naman, hindi ka masyado nagmamadali.
0: Mm-hmm.
1: Well, pinili ko tatakbo, so yung paninindigan ko.
0: Oo, tama.
1: Lalo pa yung salitang tatakbo, eh di ba malapit na naman magkaroon ng takbuhan.
0: So, oo, takbuhan.
1: Galingan niya lang kung sino ba yung tama, dapat tama. Ano.
0: At saka piliing maigi kung sino yung karapat dapat manalo sa mga tatakbo. Yun na lang talaga, di ba?
1: Well, sa balita, di ba, yung December, yung barangay election.
0: Pero anyway,
1: wala naman, hindi ko naman ano.
0: So, at saka, syempre, ano natin yan eh, di ba, tungkulin din natin yan bilang mga mamamamaya. Responsibilidad na naman. Oo, kailangan yan bilang isang mamamayang Pilipino, di ba? Ay tungkulin po natin ang bumoto at maghalal ng karapat-dapat sa posisyon. Pero ito na nga, sa akin naman,
1: Ano ba sa'yo? Bakit yan ang pinili mo lalakad?
0: Oo, nung college pa naman kasi ako, way back college, college.
1: Three years ago?
0: Oo, madalas talaga akong nalilate dahil mabilis naman ako maglakad. Kaya lang kasi, parang para sa akin, late naman ako, ba't ko pa manadali? Eh, parang pinapagod ko lang yung sarili ko.
1: Ah, ganun?
0: Oo, parang it doesn't make sense.
1: Ah, ganun?
0: O parang wala na rin siya talaga. So parang tanggapin mo na lang na late ka na, tapos bumawi ka na lang sa mga
1: tanggapin
0: susunod
1: na araw. Tanggapin mo na lang na late ka na, dumaan ka na sa kakain. Kumain ka na, sulitin mo
0: kasi
1: na.
0: Kasi kahit sabihin mong tumakbo ka nga, pagdating mo ng classroom mo, wala na yung teacher mo, wala na yung prof mo, tapos pagod ka pa, hulas ka pa, para ka pang hinabol ng parang nakipaghabulan sa snatcher, di ba? Parang
1: diba?
0: Ganun yung itsura mo eh. Pero anyways, yun lang naman sa akin, lumakad ka na lang kasi pinagod mo lang din yung sarili mo. Ang gawin mo para hindi ka tatakbo sa susunod o hindi ka nagmamadali, gumising ka ng maaga. Yan, para wala tayong problema. Yun lang naman yun, mga ka-vibes.
1: Oh, so, simple lang naman usapan natin, di ba? Kasi yung, ayaw naman, syempre, ang Diyos gusto niya yung hindi tayo nahihirapan.
0: Ayun na naman. Dahil napasok na nga po sa usapan
1: natin.
0: Na
1: natin yung
0: si
1: usapan
0: Lord, tapusin na po natin ito po sana. Napakasimple lang din naman talaga. At saka na, kanya-kanyang, preference o pipiliin kung ikaw ba ay lalakad o tatakbo.
1: Diba?
0: Pero dahil may kanya-kanya.
1: Di ba nabanggit ko na si Lord?
0: Ay, ganun ba? At talaga pinapahinto muna ako lang niya. Ito na nga, bilang gusto rin natin malaman kung ano kasagutan nila, mag-comment na kayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live din. Ito si Louie Basco, ano? Sabi niya, mas gusto niya raw yung tumakbo. Ito naman si RBRB, sabi niya, napaka-random daw natin. Bakit ba?
1: Oh, ikaw nga din, sagot mo din, napaka-random.
0: Ito naman, si RBRB, meron pa isa, medic daw para sa'yo, joke lo. Ito naman, sabi pa niya, mas okay na raw talaga yung lumakad.
1: Oh.
0: O kaya naman, kung trip mo, tumakbo ka na lang dahil nga gawa ng mahal ang gas.
1: Oh.
0: Diba? Edi, para makatipid ka, tumakbo ka na lang.
1: Yan yung cardio.
0: Actually, kahit ano naman pili nyo dyan, mga ka-vibes, makakatulong naman yan sa inyong katawan. Yan ang mahalaga. Kaya naman, ito, mas makakatulong naman ito sa inyo para kayo ay may mapagtawanan. Kaya naman, makinig ka pa rin sa... makinig ka pa rin sa aming programa, sa inyong favorite pampagising, ang programang
1: Good Morning!
0: Uy, hanggang alas 8 ng umaga, ha? Makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem, ang mamama kumakaripas ng tawa, pero ang aroma arriba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Bet. Dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi
1: Alupet
0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang oras.
1: Oras natin 6:46 na. Perfect.
0: Parang grabe.
1: Tama.
0: Really?
1: Really? Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Buntis ka na naman. Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupet.

0: Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Marie Cudino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco! Alas 4 ng umaga! Susundan ng bagong bihis na favorite vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?
1: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
0: Nasa linya na ang ating caller at kakausapin correct natin siya para sa isang umaati kabung. Oh. Umaati kabung ano. Oh, anyway. Oy, good morning sa mga ka-vibes natin dyan na talaga naman sa mga oras na ito ay talaga naman busy. Oo, sobrang busy. Yung iba naman nakikipag-chismisan. Tama. Yun ang pinagkakabisihan. Uh-huh. Pero hindi naman talaga chismisan daw yun.
3: Correct.
0: Kwentuhan lang update.
3: Yes, at saka public service announcement.
0: Yeah,
3: okay? Oo.
0: Minsan na ano lang natin. Mali lang yung pag-iintindi natin. May nagkukumpulan.
3: Tama.
0: Oo, kala mo nag-chismisan.
3: Oo, yan ho ay maituturing na servisyong publiko. Kaya wag natin masyadong minamaliit ano, yung mga nakikita po nating mosang dyan sa tabi-tabi. Dahil hindi lang po sila mosang. Talaga, talent po yan. Hindi lahat ng tao ay kayang simulan ang kanilang araw sa pamamagitan ng ganong klaseng gawain.
0: Oo, tsaka hindi lahat ng tao kayang ginagawa niya.
3: Tama.
0: Na tawag dito, hindi pa alam yung pinakabuong kwento. Tinapos yun na, meron ka na istoryang buo.
3: Tama. Pero ito ha, kakayanin nyo to. Kayang-kaya mo, kahit sino pwede dito. Bata, matanda, senior, o kahit pa anong ginagawa mo sa buhay mo. Abay, get one per sheet of pad paper. Dahil ito na ang ating dugtungan.
0: Dugtungan. Dugtungan.
3: Hindi, ito, tutu.
0: Ayun nga, ito nga, yung art card nga natin. Masarap.
3: Hindi, kahapon yan.
0: Hindi nga, tinignan ko lang kung nakikinig ka. So, ito yung ating dugtungan. Inabutan. O, bala ka. Tanggapin
3: sige,
0: natin
3: inabutan na lang. Inabutan ako ng pera, wow.
0: Okay, inabutan. Sige na. Inabutan ako ng ano?
3: Ulan.
0: Deadline. Ulan.
3: Deadline.
0: Ganun pwede. Pwede sagot na inabutan o inabutan. Pwede. Sige.
3: Kayo ba mga ka-vibes? Ano ang hirit nyo rito sa inabutan ako o inabutan ako ng alin man dito sa dalawa? Sige, parehas. Valid na answer. Walang mali.
0: Walang
3: o
0: mali.
3: Tamang sagot. Oo, ang pagkakamali mo lang ay yung hindi ka gumigising pa sa oras na ito, 7:18 ng umaga.
0: Oh.
3: At ang pagkakamali mo pa ay hindi ka nakikinig sa amin. Kaya makinig ka na, tumutok ka na sa good vibes. Yan naman ka-vibes. Tutok lang din at sagot lang ng sagot dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite ng pagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin ang ulit natin mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, pagbalang harutin. Joko Loco is Monday. Baby!
3: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi
0: ang Bet
3: the 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio Good Vibes.
3: Isang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes. 719, perfect!
3: Grabe.
0: Tama!
3: Really?
0: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
2: Busog na busog ah! Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
1: 7:27.
0: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
11: Good vibes.
2: Ang lupet.
11: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
13: Mismo!
11: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, tarigong, ikaw.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Apat pa!
5: Parang yung 2 piso na lang to, kuya!
4: Apat
5: ano
4: pa!
5: Yan?
4: Kasya pa yan!
5: Kasya pa! Oh. Abay! Ay! Pakiusong ha! Pakiusong!
4: Malang gasolina ngayon eh!
5: Diyos ko!
4: Dapat puno!
5: Uy, shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagko-commute sa oras na ito, 7:47 ng umaga. Abay, mag-iingat ho kayo ha, at mag-iingat din sa mga mandurukot.
4: Ay! Grabe naman yan. Pero tama yung sinabi mo, para lang alerto ba tayo? Kasi sahod ngayon.
5: Ama.
4: At syempre, alam mo naman nakalaan yan sa mga bayarin.
5: Correct.
4: Kapag nawala yan, sakit sa ulo niya.
5: Hindi lang ikaw ang nakasahod dyan. May iba din na nagbabalak sumahod dyan.
4: Totoo, may kakilala ko na wala nga yung check-in niya nung nakaraan. Parang nagpanik siya eh.
5: O talaga?
4: Parang oo, kasi magbabayad sa mga...
5: Gary ba pangalan nun?
4: Hindi naman. Tatanga-tanga kasi. Nawala.
5: O siya. Naku mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Mula pa man nung alas 4 na madaling araw hanggang sa oras na ito, 7:47. At bago yan, ano, mag-shoutout na muna tayo ng mga ka-vibes natin na masugid na kung na, nakikinig hotdog talaga, na nakikinig sa ating programa.
4: Ano ba?
5: Mercury retrograde talaga to.
4: Kaya mo yan, mamam niya.
5: My goodness gracious, this is the Mercury Gatorade effect.
4: Okay, hindi, paalala ko lang sa mga nagme-message sa Facebook ko. Hindi ko pa din po hanggang ngayon nabubuksan yung Facebook ko.
5: Anunsyo sa publiko.
4: Oo. Public service announcement.
5: Yes, that's correct. Ito naman, si William Mortel, quotes every day. Arlene and Jess Mayakitanya, Jeremy Shano, quotes every day. Si Randy Esplana, Emmy Hernandez, John Vincent Sagrado, Jeff Tads, Antonio Romarate, si Felix Valdez, si Kathy Mapula Tiang, si Wella, si Andrew John Habagat, Kuya Ronel Espina, Felix Valdez, magandang umaga po sa inyo. Si, sino ba ba? May bago dito. Si Anthony Abrenica. Yan, nakikinig sa
4: Abrenica,
5: atin.
4: Abrenica, yung ano ni Aljur.
5: Ganun ba? Pamangkin?
4: Kabilido pala.
5: Uy, si Iggy, nakikinig din daw sa
4: inyo. Si Iggy?
5: Iggy. Kilala mo raw siya. Siya daw yung nagbabantay doon sa may internet computer shop nung panahong kolehiyo ka pa lang.
4: Oo,
5: si Iggy. Siya makalimutan sana.
4: Si Iggy?
5: Iggy.
4: Iggy boy?
5: Siyempre, sinashoutout natin si Kuya Yokam, yung taho vendor na ating... yung taho vendor na ating nabigyan ng munting pa-premyo no nakaraan. Si Kuya Alvin din na bumabiyahe no ng RMPM Transport, yung mga taxi driver po dyan. At si Kuya Marvin din, yung trabahador dyan sa may Mother Ignacia. Magandang umaga po sa inyo.
4: Ay, magandang morning! Maraming salamat sa pagtutok. Iniisip ko tuloy saan computeran. Wait lang. Wait lang, i-check ko pa.
5: Isa ka na talagang sikat dahil hindi mo na sila natatandaan. Grabe
4: ganda
5: ka
4: pag
5: na,
4: sikat ka na, hindi ka...
5: Grabe ka na, DJ Joko. Sikat pa talaga tumatanda lang.
4: Ay, grabe siya. Tantan si Mamami.
5: Sorry.
4: Mas mabili yung bukang ani, Mamami.
5: Sorry. Uy, Mamami, gusto kang batiin mo na.
4: Binabati ko yung mga ano, yung mga masasama yung ano,
5: masasama?
4: Tabas ng dila.
5: Grabe ka naman. Sino ba yan?
4: Si Olga. Hindi, binabati ko. Nakikinig. Kaya binabati ko yung mga ka-vibes natin na nakantabay lagi sa programa natin. Umaga pa lang, di ba? Nakatutok
5: tama,
4: na sila.
5: Tama. Uy, gusto ko lang din batiin pala ano, si Ate Raquel Miranda na magbo-birthday po sa July 17. Abay, pinapabati po kayo ng inyong hubby na si Kuya Dennis Miranda. Siya po ay isang MC taxi driver. Uh-huh. Uy, batiin mo naman si Ate Raquel Miranda.
4: Ay, ano, Raquel, Ate Raquel Miranda, happy birthday sa'yo.
5: Uh-huh.
4: Birthday mo pala.
5: Oo, birthday mo pala. Baka
4: naman. Natuloy.
5: Baka naman magpamantika ka ng muso dyan.
4: Pamantika?
5: Magandang umaga po sa inyo lahat, mga ka-vibes. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang huntaan natin dito. At kung nabiti ka sa 4 na oras, itutuloy yan ang inyong paboritong vitamina, ang programang Favorite Vibe.
4: Tama, kasama si DJ DJ Kiko.
5: Oo, DJ Kiko Kalikot.
4: DJ Ming.
5: Kaya naman, tutok lang ka-vibes. vibes. At bukas ulit ha, magkarinigan ulit tayo dahil Webes pa lang bukas, mapapakinggan nyo pa rin kami. Alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang inyong favorite pang pagising, ang programang
4: Good Vibes. Good morning!
5: At ito po, nakasama ninyo at makakasama nyo pa rin hanggang bukas, ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba, si mama
4: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, magmulang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
5: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet 92.3 FM on
4: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
5: Ang oras!
4: Oras natin 7.51 na, perfect!
5: Para kropek!
4: Tama!
5: Really?
4: Yeah!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS!
1: Good vibes. Good morning.
0: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet.

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:55. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inihayag ni Jeremy Lotok ng NBI na normal para sa mga alagad ng batas na maharap sa mga kaso dahil ito anila ang kapalit ng pagganap ng kanilang tungkulin at pagprotekta sa bansa. Sa ikalimang araw ng impeachment trial, sinabi ni Lotok na sa loob ng 12 taon niyang paninilbihan sa NBI, karaniwan talaga na may mga reklamong isinampa laban o sinasampa laban sa mga law enforcement officers. Dagdag pa niya, iniiwasan ng NBI ang ingay at mas pinipiling tapusin na lamang ang kanilang mga trabaho. Inamin din ni Lotok na may nakita siyang reklamo laban sa kanya na dumaan sa NBI, ngunit napatunayang peke ang notaryo nito matapos maglabas ng sertifikasyon ang hukuman sa Makati. Ayon sa kanya, hindi na niya ito pinansin at nananatiling nakatutok sa kanilang mga gawain. Samantala, naghintay siya ng abiso mula sa Office of the Ombudsman at sinabing handa niyang harapin ang anumang kaso sa tamang panahon.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, inilunsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Phase 1 ng solar project na itinuturing na pinakamalaking pinagsamang solar at battery storage facility sa buong mundo. Kasama ng Pangulo sa inaugurasyon sa Gapan sina First Lady Liza Araneta Marcos, Energy Secretary Sharon Garin at Manuel V. Pangilinan. Ang proyekto ay sasaklaw sa 5 bayan sa Nueva Ecija at Bulacan sa kabuuan. Sa Phase 1, nakapag-produce na ito ng 1,373 megawatts ng solar power at 825 megawatts ng battery storage na nagpapalaki dito bilang pinakamalaking operational facility ng ganitong uri sa isang lokasyon. Kapag ganap ng operasyonal, inaasahang makapagbibigay ito ng kuryente sa 2.4 million ng kabahayan at lilikha ng higit na 10,000 trabaho at makapagpapabawas ng mahigit 4.3 million metric tons ng carbon emissions taon-taon.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na fit to stand trial si Senator Rodante Marcoleta matapos ang independent medical evaluation na isinagawa sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Ayon kay Colonel John Guaygi, maaari nang iharap si Marcoleta sa Sandigan Bayan habang hinihintay ang formal na medical report. Sinabi naman ng CIDG na nasa pa siya ng Sandigan Bayan kung siya ikukulong sa jail facility. Nauna nang inihayag ng mga doktor na PNP na siya ay clinically stable at fit to travel habang nirekomenda na tapusin ang kanyang gamutan hanggang sa July 15. Naaresto naman si Marcoleta kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umunoy 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya sa pagka-senador.
3: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes.
5: Wow!
8: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Diva Night with DJ ID. 6 p.m.
10: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
12: Ang lupa.